0: Di ba? O, sige, ulitin lang natin ha. Ito po ha. Kent, ay ano, Bon, si Kent at si Erica doon sa comment section natin, paki-PM lang, baka magkakasama sila kagabi. Para makilala na rin yung isa. Ang pangalan, to, yung pangalan ng dalawa to?
1: Yung una si Prince Lara, ano, Pedro ba na to?
0: Padun, Padun.
1: Oo, 19 years old, sa bayan ng Arasili.
0: Estudyante?
1: Yung estudyante ito ng WPO at na nag-board dyan sa bahari, bahagi ng Pahara, Barangay Santa Monica.
0: Okay, sige. Yung isa naman ay, ito babae yan ha, yung isa ay lalaki.
1: Ito babae yung una, si Carl Lara. Yung isa naman, si Carl, si ABC Abajo.
0: Carl Asi.
1: Carl Asi Abajo ng Barangay Santo Niño.
0: Abajo o Abajo?
1: Abajo, sa Barangay Santo Niño, pero ito sa gabay ng San Vicente naman ito, Katropangge.
0: Oh, yan po yung dalawang pangalan ha, na involved po sa nangyari aksidente. Yung driver ng ano ng oil tanker.
1: Di na nagbigay sa akin ng pangalan kina Katropangge dahil ayaw mo na niya magbigay ng anong payag maging pangalan.
0: Ah,
1: at saka yung pangalan ng oil tanker hindi na nabinigay.
0: Okay.
1: At sabi niya sa atin kay na sa PNP daw muna siya magbibigay ng payag. At sa media, hindi daw muna siya magbibigay katropang di. So, dito naman kanina, ang kinukwento lang sa atin na yun nga, nabulaga nga daw siya nung pumasok o papunta sa kanya itong nakamotor katropang di.
0: Mabilis pareho, takbo nila?
1: Ang sabi sa atin nung driver, dahan-dahan naman daw siya na kasi pakurbada nga daw yun, nag-minor siya.
0: Oo.
1: Kaya lang medyo binabanggita sa atin, mabilis daw itong motor. Yun ang binigay sa atin.
0: Sige.
1: At dahil nga sa mabilis, dahil doon sa impact ang motorsiklo, kung makita natin nga sa video natin, grabe, parang tinupi na lata o na-compress mismo itong motor katropanji.
0: Oo.
1: Nung makita natin na doon pa mismo sa harap o halos umilalim yung gulong doon sa bumper ng oil tanker katropanji.
0: Grabe ano, matinding aksidente ito. Yan ang sabi ha, na kasi ikaw mismo nakausap mo yung driver, kaya lang ayaw magpaint. Okay lang siya, wala siyang sabagay na sa taas siya, hindi
1: wala,
0: siya
1: wala na siyang damage katropanji. Medyo, dahil una sabi nga niya, nasa taas daw siya at ang motor mababa. So hindi siya halos, kaya lang medyo na-trauma siya nung mangyari daw dahil parang sabi sa atin na parang hindi sukat akalain na may ganun dahil makita niya talaga kung paano tumalsik itong tatlo doon sa motor katropangji.
0: Oo. Yung bang kasi parumbo sa kanya, narinig niya ba yung ano, yung tunog ng motor na dire-diretso talaga yung accelerator, hindi bumaba o ano na rin, impact na lang ang tumama?
1: Ang sinabi sa atin, parang ang napansin lang niya na pag rumbo ng motor sa tanker,
0: oo,
1: parang isahan lang, pang isang lagapak lang katropangji, wala nang kasunod.
0: Oh, kasi 'di ba yung iba pagka ano na pagkapapalapit na binitawan na yung ano yung accelerator pero nandoon pa rin yung impact. Ano ba nakita mo sa unahan mo? Huli na. So pwedeng i-accelerator mo tapos bibitawin mo accelerator tapos pepreno ka, kaya lang dahil sa impact hindi pa rin talaga kinaya, sasalpok pa rin. Pero ito dire-diretso yung accelerator. Parang
1: binanggit sa ating katrabaho, hindi ito nag hindi na lang sumigaw yung makina eh. Ang nadinig ganyan, lumagapak lang katropadi at nang pagbaba niya,
0: oo,
1: nakita na yung motor na yung manubela halos nasa upuan na katropadi.
0: Aroy, grabe naman nun. Umurong yung manubela hanggang upuan, di kalahating metro mahigit.
1: Pati yung U-box katropadi, durog eh.
0: U-box ng scooter?
1: Oo, U-box ng scooter, durog.
0: Ay, biruin mo yung U-box, nasa ano yan ha? Ang daming tatamaan bago yung U-box. Mayroong manubela, kasunod yung tatlong tao, bago yung upuan. Sa ilalim pa yung U-box, durog din yun?
1: Durog, maging yung, kaya na, hindi natin sana bagitin ito, pero siguro hindi na muna. Maging laman doon sa loob ng U-box sa tropang di, durog eh, basag na basag.
0: Grabe. Tapos, may ano siya, meron siyang nakausap dito sa tatlo? O wala na?
1: Wala na, katropang di, dahil nga saka, sabi nga doon sa kanya, hit in on the spot, ang sinasabi nila eh. Parang on the spot,
0: head collision
1: kasi,
0: tapos dead on the spot.
1: Agad naman itong tumawag ng hero So kaya na kinasap natin yung hero at base sa kanilang pahayag.
0: Oo.
1: Hindi lang nagpapakot pa-interview kanina, pero ayon sa kanila, pagka ganyan na wala na rong pulso, ay hindi na talaga nila isa sa kahit ambo katropanji.
0: Okay.
1: At sabi nga natin, para lang sana madala sa ospital at madeklara. Pero base sa kanila, pagka ganyan na wala lang pulso, sila na mismo ang mag-declare. Pero hindi na talaga isasakay sa ambulansa, katropang di itong tatlo na sakay ng motorsiklo. At gumawa lang sila lamang ng report doon sa nangyari na gaytong sitwasyon ng mga sakay ng motor. Katropang di, anong sitwasyon, ano yung mga pinsala. So dinescribe na nila doon sa report para doon sa na hindi na kanila isakay itong tatlo doon. Dahil nga sabi nila wala na itong mga pulso, katropang di.
0: Oo. Kaya pala nakita ko, nandoon na yung sasakyan ng Junior.
1: Sila yung nagkarga, katropang D.
0: Oo, inano yun ha, nandoon, pero nauna talaga yung ambulance, yung hero.
1: Nauna, kasi tinawag agad ito dahil nga sa may nakapansin na agad na itong tinawag agad sa hero dahil nga sa nangyari na sabi nga nila hindi pangkarniwan. Dahil doon sa hitsura ng motor, kaya agad naman tinawag ng hero kaya lang nung dumating. So gichik naman na katropanji itong mga sakay, kaya lang yun ang sinasabi nung isa sa mga sakay ng hero na wala na daw itong mga pulso, kaya tinanggina nila na isakay at gumawa lamang sila ng report at inisipisipay ang bawat isa kung anong mga position at ang tama doon sa aksidente, katropanji.
0: Okay, sige. Tinatawagan natin yung PNP, kaya lang, ano ba, nagre-ring o ano? Nagre-ring lang, hindi pa na. Wala pang polis dyan na, ano, investigador?
1: Wala pa, katropanji. Iyon din, siguro, baka, di alam kung ano pang pinapala, baka nag-backtracking siya sa mga CCTV, hindi pa alam.
0: Sa, nandun kasi, pa yung ano, no? Yung tanker truck at saka yung ano?
1: Yung tanker hindi maibiyahe kasi nga basag yung radiator, katropanji.
0: Oo. Tapos yung mga motor, so, yung parts ng motor?
1: Yung parts ng motor, ng mga debris niya, nagkalat sa kalsada eh.
0: Hindi pa pwedeng ligpitin, iniimbestigahan pa.
1: Ang sinasabi, ipahila na lang itong tanker, dalhin sa station to, para doon muna ikustudya itong tanker katropang G. So, ang mangyayari, kung hanggat na walang maghihila noon, doon muna ito sa gilid ng kalsada. Itong oil tanker na sangkot doon sa aksidente kaya ng madaling araw.
0: Yung driver, kulong?
1: Wala pang sinabi yung
0: kulong
1: PNP.
0: Yun.
1: Depende pa rin sa investigasyon nila. Siyempre, sa kanila pa rin yun. Dahil ongoing pa rin yung kanilang sinasawag investigasyon katropang di. Dahil doon sa, dahil nga wala pang pagkakinanlan at dahil nga may patay. So, nagdidepende pa rin to sa ng PNP katropang di.
0: Ibaguhin natin yung term. Naka-hold muna yung yung driver sa sa PNP. At kasi parte pa ng investigasyon talaga yun. Di ba?
1: Oo, yun lang muna. Ang sabi nga, wala siyang kulong kundi hold sa custodia. So ito lang yung mga binanggit sa atin ng PNP kanina na i-hold, i-custodia, maging yung sasakyan na yung tanker na nasangkot nga doon sa aksidente, katropang G.
0: Oo. Anong pangalan ng driver?
1: Hindi rin ibigay, katropang G. Oo, maano siya, mailap siya, mailap, mga mailap. Tanong.
0: Oo.
1: Pero yung basta sinabi na sa atin na sa PNP siya magbibigay mo ng pahayag, kaya nga pinilit natin, kinukwento na natin ano ba talagang totoo nangyari.
0: Oo.
1: Ang sinasabi niya sa atin, yun nga daw nga bigla nang sumalubong sa kanya itong motor at nabulaga na lang siya nung rurumbuhin siya ng motor katropanji na may sakay na tatlo.
0: Sige, oh. Wala pang panibagong update dyan kung sino yung mga kasama na napunta na dyan?
1: Wala pang dumating pa, katropanji. At medyo busy lang itong area ngayon dahil mayroong ililibing na mga kaanak na isa sa mga na iborol dito. Kaya medyo maraming tao at medyo maingay.
0: Oo.
1: So maliban dyan, wala pa rin bagong na dumating para doon sa isa na para makilala, katropanji.
0: Sige, di bali nakaantabay lang tayo dito, baka dumating na rin. Isa na lang talaga ang wala pang pangalan eh. Binabanggit na namin po kanina, naka-sweet shirt po ito na black. At mayroong blue na short. Oo, tapos nasa edad di nalalayo, 19 years old, mga ganun kasi itong dalawa. Parehong 19 years old, no, yung dalawa, si Princess at si Carl?
1: Parang ganun, katropanji. Nasa pare-pare lang halos edad, dahil mga estudyante ito pareho.
0: Oo, pero magkaibang schoolhan.
1: Oh, yung isa sa Fulbright, yung isa naman sa WPO.
0: Oo, ang isa na lang, di natin alam kung saan nag-aaral ito. Tsaka kung anong pangalan. Sino kaya may-ari ng motor?
1: Yun nga, kayo, may nagsasabi na pag nakuha yung plaka para malukit sa LTO, para kung sino nakarehistro na pangalan ng may-ari ng motor, katropang di. So, kanina din tinakuha yung plaka, kung may plaka nga ba ito, dahil kinanapit-pit nga ito sa ilalim ng fuel tanker doon sa harapan. Kaya din tinakuha yung kung may plaka ba ito na kasama doon sa motor. Siguro mamaya, kung maya makuha natin yung sa PNP, baka may plaka ito at baka meron silang isasagawang follow-up doon sa LTO kung may plaka nga ito at mapaluap kung kanyo nakapangalan o nakarehistro ito nga motorsiklo, katropang di.
0: Yan, o. Ah, subukan natin si Sir Brian siguro. Sir Taliman, hindi ba sumasagot eh. Sir Brian, baka masubukan natin, baka doon makaano tayo. Maka-interview sa kanya. Ito, tinatype ko na rin yung, ano, yung number tapos tatawagan namin siya. Yung ano, hindi rin binanggit, ano, kung kaninong, ano yan, oil tanker?
1: Yun nga, katropanjik, yun na, tanong natin, maging pangalan niya, saka yung tanker, at anong nangyari, yun lang, yung binanggit sa atin, yung sinalubog, yun lang, maano siya, tatawag ito, maiksing magsalita.
0: Oo.
1: Dahil nga, siguro, dahil nga sa under investigation pa, pero sabi nga natin, ano man talagang totoo nangyari, ang sinasabi niya na siya talaga daw ang sinalubong nung nakamotor, katropan di. Dahil ang sinasabi pa kanya, mukha daw mag-overshoot ito. Kung hindi daw siya dumating, maaaring papadpad ito sa may seminary di San Jose, doon sa may area, na kasi doon yung rumbo niya, katropan di, itong nakamotor eh. Kung hindi siya dumating, maaaring mag-overshoot naman ito doon sa may bahagi ng seminary di San Jose, yung malawak na area doon, maring doon ito didiretso.
0: Nasa inner lane pala, nasa linya niya rin talaga at inner lane itong truck. Nakita natin truck, dito sa picture, di ba? Nasa pagitan pa nga ng ano, ng inner lane at ng outer lane yung truck do sa ano niya, sa linya niya. So malayo-layo siya doon sa ano, sa linya ng kabila ng motor. Diba?
1: Kasi yung kabila, kung titingnan mo, hindi siya dapat mapunta doon sa kabila. Kung sabi nga eh, kung susundan natin yung tamang linya. Pero dahil nga sana gano'ng nangyari, hindi tayo malaman. Ang sinasabi nga ng marami, nag-overshoot at nagkataon na parating itong si tanker, katropang di.
0: So, malalayo doon sa ano, sa truck yung pinagtalsikan ng tatlo? Ma-describe mo kung saan banda tsaka ilang metro?
1: Siguro, katropan siya, itong isang lalaki malapit sa motor, siguro nasa mga isang dipa ang layo. Dipahin na natin. Kasi
0: hindi, yung motor nandoon pa sa ano? Sa nakatutok mismo sa truck? Tama ba?
1: Nasa ilalim, napailalim ng motor doon sa bumper ng tanker.
0: Oo.
1: Yung lalaki, isang lalaki malapit doon sa motor, siguro mga isang dipa, katropan siya.
0: Yun na siguro yung ano? Yun na siguro yung driver kasi hindi siya tumalsik.
1: Posible, yun ang speculation kanina nung investigador. Paring itong malapit sa motor, itong driver, itong dalawang angkas niya, katropanji. Dahil yung babae, kung mula sa lalaki, kung didipahin mo, nasa dalawang hanggang tatlong dipa. Itong babae. Tapos itong pinakahuli, kung didipahin naman ito, paring nasa dalawang hanggang tatlo o higit, katropanji, itong pinakahuli na lalaki. Halos nakadapa siya doong mangyari ito ang aksidente, katropang di. So medyo ba may distansya itong mga to doon sa
0: halos tigda dalawa, tatlong metro yun layo ng dalawa.
1: Oo, tama ka, katropang di. Yun yung makita natin kanina nung nabutan natin doon sa nangyaring aksidente. Dahil nga kanina akala nga natin ay simpleng checkpoint lang, pero nagtaka tayo, pero bakit sa kurbada? So, kaya nga nung pagbaba natin, nakita natin na pagbungad natin itong tatlong mga biktima ang nakita natin kagad. May kalayuan sila. Hindi sila nakadikit-dikit eh.
0: Ay, nabutan mo pala ito mismo? Itong tatlo?
1: Naabutan natin, katropanji. Bago sinakay doon sa isang pinarya nung dalhin dito.
0: Okay.
1: At nakausap din natin yung investigador ito kanina. So,
0: yung investigador? Sino yan? Tapos na-interview mo siya?
1: Ayaw pa magbigay kasi sabi niya ongoing daw si Sir Magnifico yung ating investigador diyan, katropang di.
0: Sir Magnifico ng PS2, kaya lang di pa makausap kanina, sayang ah.
1: Oo, kaya lang kayo na, wala pa siyang maibigay dahil lang kanya kung ano lang nakita, yung description at yung parang sinukat-sukat pa nila, katropang di, itong area, kung ano tawag nito. Sinukat-sukat nila tapos nagawa siya ng skit doon sa report niya, katropang di.
0: Yung mga ano ba gamit nito, tatlo, cellphone na sa PNP?
1: wala silang nakita cellphone kay Katropang J. Ngayon, may mga gamit sila dito.
0: Okay.
1: Walang cellphone kasi yung U-Box kasi wasak siya. Tiningnan. Wala silang wallet, walang cellphone. So, ito yung ngayon ang sana makita ng investigator. Kanina pa lang. Para, tawag ito, makilala. At kung taga-saan nga itong tatlo, ngayon may kilala na itong dalawa. Kung taga-saan at ilang taon, Katropang J. Ito yung gusto sanang tawag ito. Malaman ng investigator kanina. Dahil wala silang makita, walang wallet, walang mga ID, Katropang J.
0: Wala namang ibang, walang mga ano, no? Kasi alos lahat naman may cellphone. Wallet siguro, yung iba, wala. Pero cellphone, alos meron eh. So walang na, ano, na-recover na cellphone?
1: Wala, Katropang J. Yun ang sinabi sa atin kanina. Dahil kanina, nang sumamanin tayo ng pamilya sa ilalim ng tanker, baka sumiksiklo sa ilalim eh. Wala rin tayong nakita. Nilawan din ng mga polis natin ilalim ang tanker, baka tumalsik yung cellphone kung saan man napunta. Negative, Katropang J, wala sila nakita ang cellphone. At iba yung nakita nila doon sa ilalim, tumalsik na galing sa U-Box, Katropang J.
0: Sige, baka mas maganda sa PNP, baka naitabi lang ng PNP. O wala namang magnanakaw, no? Kasi nakatingin naman siguro yung driver after na nangyari yung aksidente. Wala na ibang taong sasamang loob na kumuha dyan.
1: Sana, Dick. Sana, Katropang J. Wala, ano. Kaya marami kanina mga marites kanina doon sa area Halos okay. Yung kabilang lane sa gilid ng tanker halos punto din ng tao, Katropang J, kanina.
0: Okay, sige. Baka makatulong din kasi yun para makilala, di ba? Kung maimbestiga ng PNP. Wala pa. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga matukoy yung isa. Kanina pa rin naman natin binabanggit yung pangalan ng dalawa. Baka halimbawa lang, yung mga magulang, kilala nyo yung mga nabanggit nating dalawang pangalan at konektado doon sa anak ninyo, tapos hindi pa nakakauwi, huwag naman sana, try nyo lang napuntahan dyan sa Junior.
1: Tama. Tama ako naman dyan para makilala na sana ito. At dahil ito na lang, yung hindi pa nakilala, yung isa na lang.
0: Anong oras daw parating yung ano mga pamilya? Hapon pa ba o ngayong umaga bumibiyahe na?
1: Ito sa Araceli, ang sabi kanina. Okay, itong
0: malayo yan.
1: Oo, ito tayo patong dagat, Katropang J, yung Araceli.
0: Oo, medyo malayo yung Araceli, di ba?
1: Pwede sila sumakay ng bangka, Araceli to Ruhas. Oo, pwede silang sumakay. Araceli to Ruhas. Kaya lang, minsan, nadating naman sa Ruhas, paring minsan hapon, tanghali. So, bibiyahe naman sila ng Ruhas, papunta naman ito ng puerto, Katropang J. So, posibleng ganun nga dahil nakakita rin tayo minsan dyan sa Ruhas na may sakay, galing Araceli, baya bangka sila, Katropang J. Itong San Vicente, mas madali lang ito, Mindan ito, madali lang ito sumakay ng sasakyan papunta dito sa kasalungkot ng Puerto Princesa.
0: Oo. Yun, sa kanila medyo malayo yung Araceli. Ang isa lang talaga na hanggang ngayon ay wala pa pong pangalan, hindi pa matukoy kung sino ito. To, dito sa picture nakikita natin, isa lang talaga yung helmet na ano, nandoon sa pinangyarihan na aksidente?
1: Oo, isa yung helmet lang, yung ano pa, bao pa yung nakita natin.
0: Bao, no? Doon sa ilalim, yung sa ilalim mismo ng truck. Wala doon?
1: Wala, Katropang J. Dahil kina tayo mismo, sumilip din tayo sila limang truck kanina. Kung may iba pa bang helmet doon na posible na siksik halimbawa doon. Wala na, Katropang J. Yun lang yung helmet na kita, yung bao. Isa lang yung nakita natin talaga. So yung sa Araceli, Katropang J, biyahe na sila. So di pati alam kung anong oras maring hapon ang dating. So sana di ko alam kung anong pwede nilang sasakyan na medyo mas mabilis. Pero kung mga sasakyan ng normal lang, ay baka hapon ang expected na dadating dito sa lungsod ng Puerto Princesa, itong sa bayan ng Araceli. Ito namang sa San Vicente, tanong natin sa uncle kung nagkabiyahe na ba yung pamilya. So tanong na natin dito.
0: Sige nga, tanong natin kung makakabiyahe na.
1: Sir, good morning ulit. Yung pamilya ni Juan, magbiyahe na ba? May info ka na biyahe na?
2: Yung po yung, si ano po yung tanongin nyo, yung may kontak,
1: pabiyahe na.
0: Yan, kausap po ni Katropang
1: J. Ito ng hapon, alas dos po ng hapon.
0: Mamaya pa alas dos?
3: Max na yung to.
1: Maximum lang to ng hapon.
2: Yung kawin niya, parang nagbumotor na tawag punta dito.
1: Chuhin.
2: Si may po dong?
1: So parang pamilya, ang tatay mismo yata ang kailangan ng, ano, pinarya. O legit ba, o pamilya.
2: Oo.
1: So, ang Araceli, on the way na, katropang Giano, parating na din. So, hindi alam kung saan dadaan yung Araceli kasi pwede siya dumaan sa Araceli to Ruhas via Bangka.
0: Baka mas so, mabilis, baka mabilis yung sa Araceli, yung sa Dumaran, Santa Teresita ba yun? Doon sa ano
1: pwede,
0: lang?
1: Pwede, Araceli, diba? Dumaran, Dumaran to Taytay.
0: Oh, yan, yan, yan, yan.
1: Tama ba? O pwede. O pang mga ganun. Di ba tayo kami sa ito? Di pa ako nakapunta doon sa lugar. Posible. O na ganun yung ruta nung galing Araceli katropang G. So, yan. Kung ganun, expected baka hapon nilang San Vicente, maximum wala, alas dos. So, wala pang masakyan ngayon. Kung galing sila ng Santo Niño, so malalayo pa. Dadaan siya ng Alimanguhan. O di kaya doon sa...
0: To,
1: sa kabila,
0: may ano ka to? May picture ka nung ano, yung hindi kasama yung mukha, yung sa panghuli, yung inano natin?
1: Na-picturean ko katapansin, na-asin ko, di ko alam kung na-asin na yung...
0: Sige, huli, yung... Ah, sige, i-ano natin, pakita natin yung hindi kasama yung mukha, yung sa ano lang, yung sa baba lang, damit, at saka yung shirt, di ba? Para mapakita natin.
1: Oo, meron akong sinindyan ka katapansin sa news dip.
0: Anong motor pala ito to, yung gamit nila?
1: Scooter ito, katropang G. Hindi lang natin malaman kung anong scooter, kung Honda Beat ba ito o Click. Kasi kanina napit-pit na kasi ito, katropang G, nung hinugot ng PNP.
0: Click V3. Click V3. Maaring ganun. Or Click 125 V3. Yan yung gamit. Pero dito nakikita ko talaga dito, urong na urong talaga eh. Yung ano, yung motor, simula doon sa manubela, yung ano, gulong, talagang na, alam mo yung lata, parang ganun?
1: Oo, kasi kanina katropan di, parang dalawa na lang katawang buhat ng motor eh, nung kinarga sa mobile eh.
0: Oo, talbog talaga sila kasi biroin mo, paabante, pero yung talsik nila paatras, para silang nag-bounce. Oo.
1: Kaya kaya na, nung diskreto nung mga, siyempre yung mga nakakita, posible nga na pagka pit-pit itong sasakyan na motor, ay yun nga dahilan na para matalsik itong dalawa o itong maging driver katropang din dahil nga sa sitwasyon nila nang makita doon sa pinangyarihan.
0: Yung bang nakilala na si Carl, siya ba yung driver o itong hindi pa nakikilala?
1: Hindi pa nila masabi katropang G kung yung si Carl ba yung driver ng motor eh.
0: Siguro
1: wala silang idea. Kung kasi ang sabi kanya yung una naghahanap, ang sabi na ito lang dalawa na magjuwa ang alam nila na umalis. Pero ngayon nung makita may kasama pang isa, di pa alam na nila kung sino sa dalawang lalaki ang nagmamaneho doon sa motor katropang G.
0: Sino nagsabi noon na unang nakita nila na dalawa, ito yung magjowa lang? Yun ang sabi nun, baka sila magkakasama lang din.
1: Ma'am, excuse ko na, mama.
0: Sino yung nagsabi?
1: Sabi kanina na sila dalawang napin kanina yung magjuwa. Saan no, galing umalis yung info na sila magkasama? Yung sa boarding house o sa kwan?
3: Ano lang po nila, tropa lang po nila.
1: Tropa may sabi.
0: Tropa.
1: Yung mga kasamahan niya, mga kaklase siguro, katropan G, na sila yung magkasama.
0: Pero dyan ha, wala pang mga ano, makapagsasabi ano kung ano. Ano dyan?
1: Mayroon daw ang kasama. Saan ba dyan, ma'am?
3: Nandun po sa loob.
0: Baka sila magkasama ng
1: sige.
0: Kagabi. Baka sila
1: magkasama. So, tanong natin, katropansi, kung yun ba yung... Baka pakilala na pati yung isa. So, subukan natin pasukin, katropansi.
0: Baka ano, sila magkakasama ngayon. Baka lang, tatlo sila magkakasama-sama at nabanggit yung pangalan ng isa. Makilala, di ba?
1: Kaya nga, katropansi. Ito lang inihintay eh.
0: Sige, baka ano lang, hindi lang natin nakakausap yung pala kilala na rin nila. Kahit pangalan lang.
1: Anong pangalan
0: yan niya? Yan na. Ito na, yung pangatlo.
1: Si.
0: Abi.
1: Yung isa.
0: Roy, nag-chopin dating. Teka, baka kilala na yung pangatlo. Yun sabi ko eh, baka kilala na nila eh. Andali lang ha.
1: So, wala pa rin, katropansi. Ito pala yung uling gumating ko.
0: Ang kilala nila, yung pangatlo?
1: Ito pa rin nakakilala taga San Vicente.
0: So,
1: yung isa,
0: wala pa rin, wala pa rin makapagsasabi na kasama namin yan kagabi? Wala.
1: Sir, kasapan nyo ba sila kagabi?
0: Yan.
1: Hindi. Paano yung nalaman na may...
4: Kasi nung bago po umalis si...
1: Siya ba?
4: Kami pa yung magkakasama.
1: Kayo magkasama? Sino kasama nila yung isa? Hindi nyo kilala yung isa?
4: Kung namin kilala.
1: So si Carl, tsaka ito si Ma'am Princess, alam natin, si Lara, si Prince Lara po siya. Sila daw, magjujua daw sila. Pero itong isa, hindi alam kung saan galing. Kinikilala. Kasama niya si Aki. Opo, kasama ko sa boarding house. Sa boarding house.
0: Anong oras umalis? Anong oras?
1: Anong oras siya umalis? Kagabi po, mga bagdang 11, inatid nila yung friend nila na, ano, bading.
5: Bading.
1: Video yung bading-bading nila.
5: Oo. LGBT, kill talaga.
1: Tapos, wala siya, doon ako natulog, wala siya nagbalik. Simula umaga na, wala siya nakauwi. Tapos yung nalaman naman, ganyan.
0: Tatlo rin sila nung umalis ng boarding house na magkakasama?
1: Tatlo ba silang umalis kaya na, sir, nung sa... Bago sila umalis, dalawa na sila yung
5: kilala. Dalawa na sila, dalawa.
1: Hindi. Bading, hindi ka namin kilala yung
5: oo.
1: Pinatid niya. Tapos kung parang ba't kasama yung ito? Mga naglaag ba sila, mga ganun. Subok ko doon sa inatid nila yung LGBTQ. So, wala ka na alam kung saan sila pumunta. Wala na po. Ibig sabihin, isa sa kanya itong tuwan nito, itong driver. Ito si Tati,
5: ay kasama mo sa bahay.
1: Opo, kagabi po.
5: Tapos umalis siya ng bandang?
1: 11 to 12 po na. Opo.
0: Tama, so, tama ba to? Magkasama yung mag-jowa, alas 11 ng gabi, umalis sila ng boarding house sakay ng motor, itong mag-jowa.
1: Tama ka, Tapanje.
0: Pag alis nila, hindi na nakabalik ang, wala na hindi na nakabalik at hindi rin alam kung saan pumunta, di ba?
1: May pero, hinatid may... itong dalawa, Katapanje, na LGBTQ, sabi nito, may hinatid. So, paghatid, so wala na silang alam kung saan pa ito pumunta itong dalawa, Katapanje.
0: Hindi ito ha, hindi kasama sa aksidente yung hinatid na LGBT.
1: Oh, hindi. Negative yung Katapanje. Naghatid sila.
0: Oo.
1: So pagbalik, kung saan sila pumunta, yun ay hindi na nila alam. So posible, itong sinasabi na itong si Carl, ay siya yung driver, Katapanje. Kasi kung binabanggit na may hinatid at kasama ito si babae, ibig sabihin, si Carl ang may dala lang motorsiklo, Katropang J.
0: Oh, yun ha. So,
1: posible pa lang yun. Hindi pa natin makukonfirma, pero base sa kanilang sinasabi na umalis doon sa boarding house, na ito si Carl ang driver, so posible na siya nagmamaniw hanggang sa nangyari na, Katropang J. Yun ay base lang doon sa sinasabi nila na umalis doon sa boarding house, itong si Carl yung driver, at kasama yung LGBTQ na hinatid, kasama yung juwan niya. So pagkatapos noon, wala na silang alam kung saan pa pumunta itong dalawa, Katropang J.
0: Okay, sige, malinaw na. Kaya ba na mabiyahe ang ano, Irawan? Alam nga nino, medyo malayo to.
1: Pwede naman, Katropang J.
0: Sige, pwede ba tayo doon?
1: Pwede.
0: Okay, sige. Okay lang ba na mabitawan na natin yung area na yun dyan? Or anong ano mo?
1: Depende. Akuan, kasi mayroon pa tayong antenna isa. Siguro, baka mamaya. Bago. Pwedeng may tao siguro dito Katropanje para at least kung baka may dumating na kaanak o mag-tumingin, baka kakilala nila din. Eh, at least, maano natin ng pamilya na nandito yung isa sa mga pamilya niya, Katropanje.
0: Sige, try natin na paabanti tayo doon to.
1: Sige.
0: Mag-ano na tayo ng kasama para maano natin diyan. Pwede mo maano to, no? Mapuntahan na doon kaagad after usap natin.
1: Pwede.
0: Okay, sige. Thank you. Oh, sige. Thank you.
1: Okay, maraming salamat muna Katropang J, no? At sa mga nakikinig, baka kilala ito isa sa mga kailangan na makilala. So, nandito to sa may bahagi ng Baltan sa isang pinarya, no? Sa Junior, bigyan natin para madali niyo malokit. So, ako naman yung katropa sa radyo, Katropa Kitoto, XFM News.
0: Bullseye! Banggitin ko lang ho yung pangalan ng dalawa sa tatlo na sakay ng isang motorsiklo na sumalpok doon po sa oil tanker kanina ho ha. Bullseye! Kaninang madaling araw dyan po sa Tinigiban National Highway. Bullseye! Yung pong truck, yan po ay papunta ng bayan. At kung titignan natin sa ngayon, yung mga picture na makikita natin, nasa tamang daan po siya. Nasa pagitan po siya ng inner lane. Okay, yan o. Yung picture inner lane siya, papuntang rumbo niyan ay bayan. Bullseye! Bullseye! Tapos, yung pong motor naman ay galing ng bayan. Baka papunta ho ito ng... Basta sur. Ano na lang, papunta ng sur kasi Tinigiban eh. O, papunta ng Tinigiban ng rumbo. Bullseye! Bullseye! Yung pinangyarihan po ng aksidente, kukurbada ka muna, dyan po sa may, alam nyo naman po yan, di ba yung GIL, yung simbahan, kurbada? Yan, daan na mo muna yung kurbada na yan. Ilang metro pa, doon na ho nangyari aksidente.
6: Bullseye.
0: Sa pagitan po ng JIL at ng Seminaryo de San Jose.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Yan, doon po nangyari yung pong banggaan. Head collision po. Sa mga picture na makikita ninyo, nakabaon pa. Ano po yung scooter doon po sa gitna na ulo ng truck.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Yung tatlo na yan, ha, base po doon sa report ni Katropang Toto, dead on the spot.
6: Bullseye. Bullseye.
0: May pumunta rin po doon na hero. Pero ginawa nila yung kanilang trabaho at sa kanila pong assessment, wala nang buhay yung tatlo.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Hindi na ho nila kinarga para dalhin pa sa ospital.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Tawag na lang po ng Joner. Tapos yung Joner na po yung sumundo sa tatlo.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Kaya yung tatlo po na sakay ng motorsiklo, scooter, magkakasama po sila, nasa Joner ngayon.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Nandoon na rin po yung mga kamag-anak at classmate, kaibigan nito pong dalawa. Kasi dalawa pa lang po sa tatlo yung pong nakilala. Puro estudyante po itong dalawa.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Nasa 19 years old po ito sila, ha?
6: Bullseye. Bullseye.
0: Initial pa lang po ito at hinihintay pa natin na makausap natin yung pong investigador o di kaya yung pong station commander ng PS2.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Ang pangalan po ng dalawang estudyante, yung isa kasi hindi ko pa mabanggit, wala pa eh, wala pa pangalan.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Hindi pa nakikilala, pero sabi, ito po mag-jowa yung dalawa, ha, mag-girlfriend po ito. Isang babae, ang pangalan po ay Princess Lara Padon.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Edad, 19 na taong gulang, 19 years old.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Nababanggit na ito po ay estudyante ng WPU.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, isa po yan sa tatlo, babae, sakay po ng motorsiklo. Ang isa naman ay si mga kamag-anak po yung nagkumpirma nito, ha, nandoon po kasi sila sa Junior ngayon. Kinausap po kanina ni Katropang Toto. Yan po yung mga pangalan na binanggit. Okay? Kamag-anak po ang nagbigay ng pangalan.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Ang isa naman ay si Carl Asi Abajo. Kanina kasi Abajo nababanggit pero baka ito talaga, Carl Asi Abajo.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Siya naman ay residente ng Santo Niño sa munisipyo ng San Vicente. Yung kanina taga Araceli po yung babae. Ito naman taga San Vicente.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Binabanggit, 19 years old din daw po ito.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Siya naman ay estudyante ng Fulbright College.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Tatlo pero dalawa pa lang ang naibibigay nating pangalan.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Isa na lang. Kasi wala pa talagang kamag-anak na pumupunta para kilalanin at kumpirmahin na kaanak nga nila yung pong nadamay kasama dito po sa nangyaring aksidente.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Nung pong tinignan ng embalsamador, pati ni Katropang To, yung pong cadaver bag binuksan.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ang nakita ho doon ay naka-sweatshirt po na black.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Yung tinutukoy ko na po dito yung pangatlo na wala pang pangalan.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Naka-sweatshirt po na black. Lalaki po, ha. Ito yung binabanggit ko, lalaki, naka-sweatshirt na black bago naka-blue na short.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Yan po yung suot nung pong pangatlo na wala pang pangalan. Ang tansya po dito, hindi ho nalalayo yung edad. Dito po sa dalawa, sa babae at lalaki na nabigyan na po ng pangalan.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Maaring sila po ay magkakaibigan, magkakabarkada, kasi di nalalayo yung edad.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung update dito po sa tatlo na nasangkot po sa aksidente.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Si Katropang To ngayon ay bibiyahin na para makausap, baka busy po sila doon. Sa PS2, doon po pwede maka-interview na ng investigador Baka sakali magbago isip mga kausap na rin natin yung driver ng truck.
6: Bullseye! Bullseye!
0: At yung pong station commander, si Sir Taliban.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo hindi na natin nakakausap si Sir Taliban.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nangyari, baka napagalitan ng mga nakaraan, di kaya, sir? Ito mga nakaraan ng mga interview?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, naman siguro, ano, baka busy lang si Sir Taliban. Oh. Ibigyan natin, napapasama naman natin yan sa mga ano, kakasama rin kami sa mga operation.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Basahin ko yung mga ano ninyo, comment ninyo. Wag lang yung medyo ano ha, yung mga foul na mga comment. Kasi masilan po ito at tatlo po yung nasawi. Hindi ho ginusto ng tatlo.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Arnel Relox, kawawa naman ang mga magulang, umaasa na nasa mabuting kalagayan ito. Ayun na nga po.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit 2 AM na? Saan galing sila? Estudyante pala yan? Ano gawa nila sa bayan? Na... teka, may nadagdag eh. Sige, comment nyo lang ha. Dapat na liquor test para malaman kung positive sa alak.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung mga tanong na itatanong natin doon mamaya sa pulis. O, kasi sila po yung nag-iimbestiga.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mamaya ng konti ha, kasi pabiyahe pa lang po doon. Isneria Omis Alpha. Gandang umaga po ka, Gerald Chardan. Sige po.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Franily Zumaraga, condolence po.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sakit to sa family. Sabi ni Franily, opo. Ay, kasi... mabilis, aksidente nangyari. Kanina, kahapon, okay. Tapos biglang ganito nangyari, masakit talaga.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi katulad nung may karamdaman sa ospital, yung parang nire-ready ka doon sa mangyayari. Pero ito, hindi mo inakala eh. Iba yung aksidente, bigla-bigla lang eh.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Katulad na pagka sa ospital, tapos palala yung kondisyon, yun parang piniprepare ka na oops, maging handa ka, paparating na yung hindi mo inaasahan para sa pamilya, di ba? Pero ito, biglaan, masakit.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun, Lara yung binabanggit eh. So, Princess Lara. Fly high, Lars. Yung mga comment. Kawawa naman. Opo, sabi ni Kamo. Si Toto, sige, try natin tawagan. May tawag na si Toto.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Morning muna kay, ano, kay police. Major Timbangkaya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Police Starsky Timbangkaya. Kaibigan din natin, police.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Carlos Miguel Chu, patay po ba lahat? Hindi po. Tatlo po yung patay sa motor, pero yung sa truck, buhay po.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nandun po sa PS2, yung pong driver ng truck, buhay.
6: Bullseye!
0: Ah, napindot lang daw pala ni katropang napindot lang. Sige, kala ko nanu ko na, bilis mo naman magpatakbo.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Tawag si Toto sa ano ko, yung cellphone ko eh. Kaalis lang doon sa Junior. Kala ko na si Erwan na kagad eh. Lumipad.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ulin! Ola! Aroy, kawawa naman po.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Luz, Di Vera, nasa U-box po siguro nakalagay. Walay. Durog-durog nga raw yung U-box ng motor eh. Ganon kagrabe po yung nangyari.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ichibarria Alice Petron po. Yun, truck kanina. Hinihintay lang natin na mabanggit kanina eh. Pero kita naman ito.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Leo Bonilla Overshot. Na ano eh, na punta sa kabilang linya, Leo.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Baka buhay pa siguro minsan kahit walang pulso, may buhay pa katulad sa akin, wala na daw ako pulso nung na-aksidente ako. Oh, sabi ni Donita Bernalis. Ano po eh, nasa Junior na, tapos na-check din po ng hero. May eksperto naman po yung mga nurse. Sanay rin po sa mga responde sa mga ganitong aksidente yung hero. So nung nakita ko ng hero na talagang wala ng pulso, wala na.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Jefferson, Kabulaw, Dan, di ko lang malaman, kuya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sino ang sino anang kay Bandoy. Sabi ni
6: Bullseye. Bullseye.
0: Royce Dato. Jefferson Patay Ngani. Araranay Wandoy.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Si Lara pa doon, Kuya Kid. O yun. Nag-uusap na ho yung magkakakilala dito po sa ano, sa comment section.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Oo, nagsabi pa nga yun na talunin niya daw si Papa sa inuman pero suka na siya eh. Oh, ito. Ngayon ba ito nangyari? Kanina?
6: Bullseye. Bullseye.
0: Kanina madaling araw kagabi, Erica? Ano pangalan po ng taga Araceli? Ayun na po, nabanggit na natin Dan. Si Princess Lara pa doon.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Dapat complete details na po kayo magbalita. Wala na po, nabalita na po lahat ng mga media nandoon na naibalita na.
6: Bullseye. Bullseye.
0: Wala, mahuhuli tayo pag hindi natin nilabas. Ang ano naman po ang balita, ano eh, continuous po yan. Kaya di ba yung iba, may mga balita sa national na inaalam pa, pagkakilanlan, na mga sangkot sa mga ganun. Part po ng pagbabalita yung continuous story po ha. Huwag ka mag-alala, Mac Jojo na nag-comment, Mac Jojo Montero, alam ko yung punto mo, pero huwag ka mag-alala. Di ba bilang media kami, alam naman namin yung trabaho namin. Okay lang yan. Sa pag-comment mo na dapat kumpleto details na kayo magbalita.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Pakinggan mo lahat ng media ngayon na ano na, na yan na yung tinatalakay. Continue kasi yung ano yung pangyayari.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Mahirap naman pag kami nakita tayong mga halimbawa lang ha, may mga patay, hindi natin ibalita, ay paano malaman ng pamilya? Hindi rin natin makausap yung patay, nung pangalan mo, naka nakatira, tawagan namin yung pamilya, hindi namin maganon. So, kahit na wala pang pangalan, basta meron kang krimen na nakita, merong patay, pwede mong ano yan, pwede mong ibalita. Balita yan. Ha? Sir Mac Jojo Montero. Ayan, ba mapapaisip siya. Ha, ganun pala. Salamat ka, Gerald.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nandyan po ata yung pamilya ni Asi. Meron na po, siya yung kaanak ni Asi, pamangkin niya, yun po yung nakausap ko kanina. At yun din po yung nagbigay ng pangalan ni Asi. Ano, si Asi pala yung lalaki pala, sorry ha. Princess Lara yung babae, tapos si Carl Asi naman, yung pong lalaki. Meron po, may kamag-anak na rin po, sila rin po yung nagbigay ng pangalan.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Walang CCTV, wala po eh. Hindi ma wala kasi 'di ba ano siya yung alam niyo yun yung magubat ibig sabihin masukal yung part na yun magkabilaan langanin eh.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Pero sana sa may unahan kasi may mga establishment sa unahan eh yun o di kaya yung baka yung sa gate ng JL yun baka po pwedeng doon makakita yung kumbaga bago nangyari ba pwedeng mabidyuhan I mean ba, pwedeng ma-capture doon sa CCTV. Medyo malayo lang ha.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Kent Manlapas, patay na daw. Upo, wala na pong buhay. Tatlo po sila.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nakapasyal pa yan, nakapasyal pa yan siya dito sa bahay, sabi ni Erica. Okay, hala. Binasa ko lang din si Erica, sabi niya. Seryoso po. Kumusta po lagi ni Asi? Wala na po eh. Kent, doon po sa, ano, sa Junero.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Taga saan po ang na-aksidente? Meron pong taga Araceli at meron pong taga San Vicente, Santo Niño.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Seryoso po. Kumusta po lagi ni Asi? Wala po eh. Sige. Oote, si Asi. Yun, sabi niya. Nag-usap-usap sila. Kakakilala.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Dami na rin dyan namatay, sabi ni Jeffrey Presnilio III. Doon po mismo, yung sa may pakurbada.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo sa motor, tapos isa lang helmet overshoot. Ano pa lang po yun, yung nakita pa lang doon sa picture mga larawan at doon po sa initial na report. Pero hindi pa kasi natin nakakausap yung pong pulis, di ba? Hintay lang natin yun po pwede. Hindi pa nga may bigay ng pulis yan. Yung pong official report, initial pa lang din po yun base sa kanila initial na investigasyon. Pero hinihintayin natin kasi papunta na doon si Katropang Toto.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Critical yung daanan dyan. Dami na dyan namatay. yun, no?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ako nabalita dyan ng mga nagdaang taon, merong na-overshoot din, four wheels, diretso doon sa may, ano, yung malalim na bahagi. Mga tatlong dipa o dalawang dipa yung lalim, di ba? Doon sa kabila yun, na-overshoot din siya. Madaling araw din yun.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nakapag may dipa si Lara, galing birthday party pala. Oh, pating daw ako. Marian Jane Bakar Gimbal Bon. Si Marian nag-comment eh. Galing birthday party daw.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Marian na kapag may di pa si Lara, galing ng birthday party pala. Mga anong oras yung may di niya?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Bagod. Ano po yung Bagod? Ibard... Ibardalosa, Di Quito, Glen. Hindi po ba mga nakainom ng alakyan? Sir, may mga comment na rin kanina. Pero hindi ko binabanggit. Inihintay ko po yung pulis na magbanggit niyan.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Tatanungin natin sa kanila. Tumatakbo rin po ba ang traka Gerald, Rafael, Soplito? Opo, papunta ho yung traka ng bayan. May driver din po. Yung driver nasa PS2, Buhay.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Angel Jube Pearl, mabilis po ang takbo ng motor. Baka nakatulog ang driver ng motor kasi gabi na pala yun. Madaling araw na po eh.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Madaling araw na. Yun din po ang binabanggit nung pong driver, nung truck, nung nakausap po siya. Nakabutan kasi ni katropang to eh. Sabi, mabilis daw po yung takbo ng pong motor na saka yung pong tatlo.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Yun po ang pagkakabanggit. Okay? So, hintay lang natin. Baka... konting hintay lang, baka sakaling ma-interview na ni katropang to yung pong driver at saka yung pong ano, yung pong pulis na nag-iimbestiga o yung pong station commander tungkol po dito. Si Sir Brian Rayoso, tagapagsalita ng PNP, ay tinawagan din po natin pero number busy. Okay, ganon din si station commander Taliman, tinawagan din po pero di pa makontak.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Busy pa sila sa pag-iimbestiga tungkol dito, ha?
6: Bullseye!
0: Mayroon na raw picture, Bon, yung pangatlo na namatay. Ipapakita namin sa inyo. Wala pa ba hanggang ngayon? O wala pang pamilya na pumupunta doon? Hindi raw, baka may mga ka-board mate kayo? Hindi nga, baka meron kayong mga ka-board mate dyan na wala hanggang ngayon?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Na hindi naka-uwi ng bahay? Baka ito yun siya? Oh, wala pang pamilya eh.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Baka taga-munisipyo rin ito? Tulad nung ano, nung dalawa na bumibiyahe pa lang. Ano po yung kanilang mga pamilya?
6: Bullseye! Bullseye!
0: Baka kasi ano po eh. Nasa munisipyo nga tapos yung nagbo-board lang, baka ganun lang din. Pa-check na lang ha, baka may mga kamag-anak at saka mga ka-board mate kayo. O kabilang kwarto lang ha, na wala ho dyan ngayon.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Naka-blue po, di ba, na short. Opo, yung ano, yung lalaki. Yung lalaki na hindi pa nakikilala, naka-blue. Na short, tapos naka-sweatshirt po na black. Wala tatak. Yan po yung ano, yun po yung huling suot. Yun yung suot ngayon mismo, nung pong pangatlo na hindi pa ho nabibigyan ng pangalan.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning po Sir Gerald, watching from Philippine Ports Authority. Shoutout po kay Ma'am Rigeline Rabonga.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ma'am Mariana, chat niyo sa akin kung ano. Sino yung tinutukoy ninyo? Baka kilala po ninyo yung pong nakashort na blue? Sige, merong mga idea.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Sir, good morning po. Nakita po pala kagabi yung babae na si Lara pa doon. Sabi po ng mga classmate niya po, taga Dumaran, Araceli daw. O taga Araceli po, pakipanawagan na lang po. Baka di pa alam ng pamilya. Na-contact na rin po yung, thank you ha, Don Sil, na-contact na rin po yung pamilya. Meron na rin po mismong pamilya na nandoon po ngayon, na nandoon sa junior, kaanak pala, kaanak, yung mismong nanay, kaanak nila, pamilya nila, ay bumibiyahe na rin. Lara Fortuna. Sige nga, i-search natin yung ano, account niya. Ano, makita natin may day, baka doon may mga ano na picture na makapagtuturo doon sa pangatlo. 'Di ba? Na wala pang pangalan. Tinaype ko ah, Lara Fortuna. Kaya lang, baka hindi ko ito... Ang dami naman!
6: Bullseye! Bullseye!
0: Saan dito? Ah, ito, WPU.
6: Bullseye! Bullseye!
0: May day pa ba? Ay, may.

0: Ogostripa.
1: Bullseye!
0: Sige, chinek ko lang po yung kaunta ni Lara.
1: Bullseye!
0: Ang makikita dito, tatlo, dalawang babae at isang lalaki. So, wala ako dito sa mayday niya.
1: Bullseye!
0: Wala. Okay. 8:52 ng umaga. Sige, hinihintay lang ho natin yung report ni Katropang To. Hintay lang natin na papunta ho doon sa PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ay baka doon may pangalan na. Oh, hintay lang natin ha kasi malayo-layo yung ano, yung Joner papunta ho ng Irawan PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Doon baka maibigay na ho yung pangalan ng pangatlo. Eh, standby lang ho tayo. Kasi nag-iimbestiga yung pumpulis eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagsisingalong po ang nakablo na short. Saan po ba? Saan nyo nakita yan? Ma'am Marian.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kayo-kayo po ba magkakasama, ma'am? Ma'am Marian?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige nga, Bon, paki-chat si Ma'am Marian, tapos pakuha yung number, baka sakaling sila magkakasama-sama. Baka makatulong lang. Ang pakay naman natin ay makatulong na mahanap yung kaanak at may paalam. Kasi wala pang pangalan isa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Ma'am Marian Jane Gimbal. Dan Sanderson, good morning po mga katropa. Good morning po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gerald, sino po kaya ang kumating ng linya? Dito po sa picture, makikita natin, sa picture lang ako nakadepende ha. Hindi pa yung sa investigasyon ng pulis. Makikita natin sa larawan na nasa lugar yung pong truck. Yan o, nasa inner lane. Direksyon papunta ho ng bayan. At yung pong inner lane na yan ay talagang para ho doon sa truck. Kasi, di ba, yung pong... Ito nga yung isa na yan o, yung ano na yun, kumain ng linya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, hindi naman siya kasama, hindi siya sangkot sa aksidente. Yung pong truck, ulitin lang natin, pasok doon sa inner lane, sakop po ng mismong daan niya yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung motor naman ay nakita natin na nandoon na sa linya ng ano ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para safe lang po tayo ha. Nagdepende lang ako doon sa picture na nakita ko. Yung police, siya po yung makapagsasabi kung sino po yung kumain ng linya, sino yung bumangga, sino may kasalanan. Yan, nakadepende po yun sa authority natin sa police.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi natin pangunahan sila, 'di ba? Yung kung ano lang yung mga ano nailalabas na mga paunang impormasyon niyan po pwede nating maibigay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maayong umaga, Kuya Geraldo, sabi ni Consihala, okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tawasan ka na banda to? Hinintay natin, baka mabanggit doon yung pangatlong pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Busy rin po talaga yung pong pulis. Pag-iimbestiga tungkol ho dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung dalawa, banggitin ko lang po yung mga pangalan nila. Siya po ay si Princess Lara Padon, taga-Araceli po ito, 19 years old, estudyante raw po ng WP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siya naman si Carl Asi Abajo. Siya po ay residente ng Barangay Santo Niño sa munisipyo naman ng San Vicente. Sabi, 19 years old din daw po ito. At siya naman po ay estudyante ng Fulbright College.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panay mga estudyante po yung sangkot sa aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Panay estudyante. Tatlo raw sila, nasakay nito pong motor. Grabe yung motor. Oo, yupi talaga siya. Urong talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o, yung truck, yung sa picture, kita ninyo, di ba? Nakabaon pa sa gitna ng truck yung pong motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos ang sabi ni Katropang Toto, nandoon lang, mga isang metro lang yung layo, makikita natin sa truck sa ilalim, di ba? Nandyan po yung isa sa tatlo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasunod niyan, mga ilang metro lang yung layo, yung babae naman ang nakita. Yan o. Pagkatapos silang metro lang din yung layo, mga nasa tatlong metro, dalawa tatlong metro, makikita na po yung babae, pangalawa doon po sa tatlo, tapos bilang kauli ng mga dalawa tatlong metro, yung pong pangatlo naman, yung lalaki. Para bang nag-bounce sila, pag salpok, iwan yung isa at yung pong motor. Tapos, yung dalawa talsik, paatras. Grabe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na-picture out nyo, na-imagine nyo yung, ano, yung impact. Ganong kalakas. Di ba yung iba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung iba, doon lang mismo, sa tapat lang talaga pagka na-aksidente.

0: Doon kaya yung sa impact, dire-diretso pa. Pero ito nag-bounce talaga eh. Pero solid yan eh. Matindi yung, ano, yung track.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Palangga Mendoza, wala bang dashcam ang tanker?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itatanong po natin sa pulis kung mayroon pong dashcam. Baka sakaling doon makita kung ito ba ay nandiyan na talaga yung posisyon ng truck nang sumalpok yung motor o baka naman nasa unahan pa ng konti. Pero dito po sa ano sa mga kikitahon natin pati yung pong mga dugo, yung impact doon mismo lang, nandoon na katapat lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi natin makita yung ano yung nakaladkad pa, di ba? Pero pagka nandoon yung pong video galing po ng dashcam at nakaladkad, naku, ibang usapan na yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ryan, Christian, Carde, Rodrigo, shoutout po from Kabayugan. Thank you. More power to your program.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Luz de Vera, mga lasing po yun ka Gerald, kaya kinain nila ang nakasalubong na tanker. Kawawa driver, kahit nasa tama siya, kasi patay ang tatlo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun, pwede yung mga comment ninyo, pero sa polis pa rin tayo magdepende, ha? Kung yun po ang lumabas sa investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat nga maamyendahan na yung batas na yan, eh. O, na hindi dito, ha, sa pinag-uusapan natin, yung general na lang, pagka meron pong nangyari, halimbawa, merong nasagasaan, yung tumawid mismo yung tao, tapos nasagasaan, o kaya, yung pong dire-diretso at mabagal naman, biglang may tumakbo, yung mga ganun, di ba? Yung bang hindi naman sinadya tapos sila po ay makukulong, sila po ay makakasuhan, dapat ma-amend din eh. Na pagka na-justify talaga at naipakita naman sa kuha ng CCTV na hindi sinadya at ang sumalpok ay yung pong tao, yung motor, eh sana hindi na rin ano, makulong ng mahabang panahon, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa na-amendahan eh. Good morning, Kagawad, sabi ni Aaron Martos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, yung magjowa po, isa lang po ba yung uuwian nila?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di pa ho nababanggit eh. Meron lang nagbanggit kanina kay Katropang Toto na magkasama na umalis alas 11 ng gabi. Ito pong magjowa sa kanyang motorsiklo at meron daw po silang hinatid na LGBT pero hindi naman daw kasama dito. Pero hindi na ho nakabalik yun. Simula alas 11 ng gabi, nung umalis doon po sa Barangay San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na, hindi na ho nakabalik at nangyari na itong aksidente. So alas 11, alas 12, alauna, alas 2, apat na oras.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Pero may binabanggit din po dito na galing daw po sa birthday party yung pong si Lara, sabi dito po sa comment.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po ang binabanggit tapos meron pang pagbati, my day.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lahat yun, wala pa ha. Comment nyo lang po yun. Magdedepende pa rin po tayo doon sa tinatakbo ng investigasyon ng PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kung hindi man natin maabot si Katropang Toto ngayon, continue pa rin po ito na pag-uusapan. Saluin lang po tayo ni Kagawad Mike Scotte pagkatapos ay doon makapag-update. Ano po si Katropang Toto?
1: Bullseye! Bullseye!
0: May CCTV ang truck. Palibot yan ang truck talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, sabi ni Ann Ligarde. Meron daw CCTV yung truck eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mamaya malalaman natin, papunta na rin si ano doon, si Katropang Toto. Kung merong CCTV yun ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: To, mahingi na rin natin. Di balik ako, sabi natin naman si Toto eh, kung meron hingi tayo ng kopya. Japit Manso, morning idol, shout out naman from Alimanguhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kala ko si Japit na yung gustong dito eh, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Japit Manso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi niya, good morning idol, pa shout out naman sa Alimanguhan. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shout out dyan sa inyo sa Alimanguhan. Sa San Vicente ito, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige po. Oh. Baka galing sa bar yan o mga painuman dyan sa bayan dahil Linggo. Wala pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Swerte yung mga naka-Toyota race. Hirap pag motor talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Joe Tebes. Sino po yung tinutukoy natin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano po ang kinamatay nila? Sabi ni Luz Biminda, Pre De Jesus. O, yun po. Sa aksidente po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir Taliman, nandiyan na sa kabilang linya na. Sir, Police Captain Cyrus Taliman ng PS2 Station Commander. Sir, good morning.
2: Sir, kagawa. Good morning po.
0: Yes, sir. Good po. Alam ko, busy po kayo ngayon gawa ng mayroong pang investigasyon dito sa nangyari aksidente. Pero initial na ano lang po na informasyon. Sir, tatlo po yung sangkot dito, tatlo na wala ng buhay. Yung pong driver ay ng truck ay buhay at nandyan po sa PS2, no?
2: Opo, sir. Hindi po po.
0: Nandyan po, okay. Sir, merong mga pangalan pwede pong mahingi, lalo na yung isa kasi may initial na kami dito mga pangalan. Baka po pwede mabanggit yung pong pangalan ng tatlo?
2: Bali sir, dito sir, kausap na po sir yung mga kaanak nung dalawa sir. Nung driver sir, pumunta na rin po, may identification na tayo. And yung isang babaeng pasahero po, back ride po, mayroon na rin po.
0: Okay.
2: Sir, ito po, ang pangalan po nung driver sir is si sir, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan sir. Isang estudyante ng Fulbright po, taga San Jose, and
0: sige.
2: Tapos ang isa po, yung babae po is WPU student naman po.
0: Okay. Pareho yan silang 19? Pareho silang 19 years old?
2: Opo sir, 19 years old po sila parehas po.
0: Okay, oh. Yan na po yan si ano, si Princess Lara pa doon at si Carl. Si kasi
2: opo, sir.
0: Yung mga pangalan na yan sir, binanggit po yan ng mga kaanak nila doon po sa Junior kanina no, nandoon po yung ano namin, reporter namin binigay
2: opo,
0: po.
2: Opo sir.
0: Mm-hmm. Yung isa sir,
2: opo, yung isa. Yung isa sir, sinusubukan pong kilalanin nung mga kamag-anak ni Lara pa doon sir.
0: Okay.
2: Pero hindi nila ganun siya kilala sir, kaya humihingi po kami ng tulong, baka may nakakilala sa isa pa nating biktima sir.
0: Yes sir, opo nga, oh. Kanina pa rin natin binabanggit pwede lang mabanggit natin sir, ano eh, naka sweatshirt daw na black tapos naka blue na short, di ba?
2: Opo sir, yun lang po sir.
0: Pero sabi hindi raw po nalalayo yung edad, maaaring magbabarkada, magkakaibigan itong tatlo?
2: Possible po sir. Baka may mga kakilala po sila, mga kaibigan po sila na nakasama kagabi po na baka pwedeng makapagbigay ng impormasyon sa atin ngayon, sir, tungkol sa pagkakalanan ng pangatlong biktima, sir.
0: Apo. Sir, sa investigasyon, paano po nangyari yung aksidente?
2: Sir, sa initial na, ano, sir, doon sa pinangyarihan ng insidente, sir, kinain ng motor, sir, yung linya ng tanker, sir.
0: Okay. Nasa tamang linya yung oil tanker?
2: Opo, sir.
0: Sumalpok ito pong motor?
2: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Mayroon bang helmet ito pong tatlo?
2: Sir, yan yung i-verify namin, sir, kung lahat sila, sir, may mga helmet po, sir.
0: Okay, oh. Kasi sa larawan natin dito, isa pa lang ang nakikita, baon na helmet pa.
2: Yes, sir. Opo, sir.
0: Okay, wala pa. Hindi pa natin mabanggit kung may mga helmet itong tatlo, no? Ito lang, may isang helmet tayo na nakita, di ba?
2: Yes, sir.
0: Okay, sige po. Maselan po yung tanong, paano yung mga tama po sa ulo, no? Sir?
2: Opo, sir. Opo.
0: Saan daw po galing yung tatlo?
2: Sir, galing po silang, ano sir, direction mula bayan, sir, mula San Pedro, sir, doon sa Kurbada, sir, sa una ng JIL, sir, doon sila nagkasalubong, sir. Ngayon, sir, yung tanker, sir, papunta dito sa direction mo, ano sir.
0: Okay, sige po. Sorry po sa mga pamilya, ha. Tanong lang naman po ito. Mga nakainom po ba yung tatlo?
2: Sir, hindi pa po namin masasagot, sir. Bali, patuloy pa rin po yung investigation, sir. And may dashcam naman po yung tanker, sir, na ito-turn over naman po sa investigador natin, sir.
0: Opo.
2: And kumuha na rin po ng mga CCTV footages ng mga ng lugar po, sir, yung investigador natin, sir. At meron na rin pong nakuha, sir. So, patuloy na lang din po yung investigation, sir. And Antayin na lang po natin kung ano po yung lumabas sa investigation po, sir.
0: Ay, okay, sige po. Sir, baka po pwede rin makahingi rin kami, ano, ipakita lang natin yung pong dapat lang ipakita yung mga sobrang selan, hindi rin po namin ipapakita, mare-restrict po kasi kay Meta. Pero yung mga ano lang, kahit yung mga konti lang po, sir, papunta rin naman po yung reporta namin.
2: Sige po, sir. Pausapin po namin, sir. Sige po. Ayan, magbigay po kami ng mga...
0: Okay, sige po. Puntahan ko naman yung pong driver nung pong truck. Ano pong mangyayari sa kanya?
2: Ngayon, sir, bali, nandito pa rin po siya sa amin, sir. Antayin lang po namin din, sir, yung mga kamag-anak po ng mga biktima, sir. Para... ngayon, sir, siyempre, sir, preparing kami, sir, ng kaso, sir.
0: Yan, oo. Oh. Yun talaga,
2: kasi ganun po, yun talaga ang procedure po natin, sir, kasi okay. Yun, sir, may mga namatay, sir, so kailangan natin pailan ng kaso.
0: Ano ang kaso na kakaharapin po ng driver?
2: Possible, sir, reckless imprudence resulting to multiple
0: homicide,
2: sir.
0: Okay, yun po yung tatlo. May ano po yan? May piyansa? Yung pong ano na yan, ano? Kaso na yan, homicide? Multiple homicide? Sir? Ah, sige. Hello, sir? Pero pagka nagkasundo, sir, at nag-usap sila, yung pong driver, pati po yung kaanak, po pwedeng ano na, hindi mag-file ng kaso. Hindi ko na pinangungunahan, halimbawa lang. Pwede bang ganun? Sige. May mga tanong lang tayo na po, ano ba, po pwede bang mag-usap-usap sila? Di ba? Po pwede 'yon na.
2: Ano, sir, na wala po kayo, sir?
0: Yes, sir. Opo, okay, sige. Ang proseso talaga ay gagawin ng PNP na mag-file ng kaso laban po sa driver, di ba? Ganun po 'yon. Pero pwede bang mag-usap-usap sila yung pong tatlong pamilya ng biktima, pati ito pong driver, na halimbawa lang, di naman natin pinangunguna na wag na magkaso pero tutulungan na lang, ganun?
2: Possible po yun, sir. Bali, malalaman po natin, sir, pag nakausap natin, sir, yung mga magulang ng mga biktima.
0: Nasa kanila naman po yun, di ba? Sa magkabila ang panig naman po.
2: Opo, sir, bali, kung ano pong maging ano po nila, decision, okay. Gagawin lang po natin yung trabaho po natin bilang
0: police. Sige po. Di natin papakawalan sa ngayon yung driver, ano po, proseso natin, inquest po, ganun ba?
2: Opo, sir, opo.
0: Okay, sige po. Driver po ng, ano yan, anong ano po, oil company? Anong driver po ng oil company ng ano po?
2: Sir, bali, nakiusap din po yung company, sir, na makawang na lang pong i-ano, sir. Banggitin po, sir. Pero nakapag-coordinate na rin po kami sa kumpanya po, sir.
0: Okay, sige po. Okay lang po yun, no? Wala namang problema, no? Doon po sa truck at driver, may mga lisensya naman po, ba?
2: Opo, sir. Meron naman po, sir. May lisensya po.
0: Ito pong ano, sa kabila, meron din?
2: Initial po, sir. Wala pong dalang mga identification, sir. Kahit ID, sir, nung pagka-respondi, sir.
0: Tapos bali, yung cellphone?
2: Sir?
0: Oo. Yung mga cellphone po nila?
2: Bali, hinahanap po, ay nakuha naman po, sir.
0: Okay.
2: Nalaanan naman po.
0: Baka hanapin ng kaanak, ng pamilya. Bali, nandyan opo, po sa sir. PNP. Tatlong cellphone na recover po.
2: Opo, sir. Ano po namin, sir, kung tatlo, sir, or kung baka may iba pa silang mga gamit, sir. Lahat po ng gamit nila, sir.
0: Basta lahat ng gamit nandiyan po. Pati yung motor na nandiyan na rin po ba sa ano? Yung mga lahat ng involved, gamit, truck, motor, nandiyan po sa piyesto?
2: Yung motor pa lang po, sir.
0: Okay.
2: Yung truck kasi, sir, hindi kayang ito, sir. At mag-malfunction, okay. Sir. Hindi rin may mechanical malfunction din, sir.
0: Oo.
2: Kaya hindi rin po maalis agad, sir.
0: Okay, nandoon pa, no? Nandoon pa sa may pinangyarihan po ng aksidente?
2: Opo, sir. Opo.
0: Sige po. Sir, marami pong salamat. Baka meron kami mensahe doon po sa mga motorista natin, lalo na sa mga kabataan, estudyante na bumibiyahe alanganing oras. Sige po.
2: Sa akin po, magandang umaga po ulit. Sa lahat po ng ating mga motorista po, lagi pong mag-iingat at magsuot po ng mga tamang protective equipment sa pagmamaneho, lalo na sa mga motorista po natin. And ganun din po sa ating mga drivers po ng mga four-wheel.
0: Okay.
1: Bullseye!
0: Ang ulit, nagbibigyan na lang din po ng mensahe si Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander po ng PS2.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila hong nakakasakop dito po sa Barangay Tinigiban kung saan nangyari po yung aksidente kanina hong madaling araw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun talaga yung proseso at ganun talaga yung batas. Eh, sa ngayon, di pa naman naamyandahan yun, di ba? Sasapat ba na makita yung pong output, yung pong dashcam at doon makikita kung sino yung tama at mali? Pagkatapos nun, hindi na maisasampa yung kaso at mapapakawala na o tatakbo pa rin yung pong ganong proseso, di ba? Medyo ano pa masalimuot pa sa part na yun eh. So sa ngayon, ang gagawin po ng PNP ay ifa-file yung pong kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung linya ni Sir Taliman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you ha, kay ano, kay, okay pa bon, nandiyan na, wala na, no? Sige, pakisalamatan na, pasalamatan na lang ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir, thank you ha, kay Police Captain Cyrus Taliman, dyan po sa PS2.
1: Bullseye!
0: Oh, yun ha. Base po sa... sir? Hello, sir?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun pa pala. Di Axel Bond at saka ni Ken. Yung huling mensahe na naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 9:14. Anako, overtime na tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Doon po sa investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang driver ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit off air na lang, Bon. Ano na lang natin, pasalamatan natin. Oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang driver ng truck ay sasampahan ng kaso. Naka-hold na yan ngayon ha. Nandyan na po yan sa PS2. Hindi po bibitawan niya ng pulis. Ipa-file yung kaso sa kanya. Reckless imprudence resulting to multiple homicide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang ano ha, hindi lang homicide, multiple homicide yung kanyang kakaharapin ng pong driver.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bakit reckless imprudence resulting in multiple homicide? Kasi tatlo po. Tatlo po ang sangkot dito po sa nangyaring aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo ang nawalan ng buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang motor at iba pang gamit, baka hinahanap po ng pamilya, ano po yung po mga cellphone?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nandoon po sa investigador o nasa PS2. Doon po kunin. At dito na rin po sa inisyal na investigasyon, tumutugma yung pong kwento kanina nung pong driver kay katropang Toto na sabi ng driver nung una, sabi niya ay sumalpok sa kanya. Kasi ang sabi kanina, di ba, mabilis daw yung takbo ng motor. Tapos itong truck naman ay nasa tamang linya. Nagulat na lang siya, biglang sumalpok sa kanya itong motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun din ang lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PS2, nasa tamang linya itong truck. Nasa tamang linya yung truck. Dumiretso po dito yung motor. Oo. Kinain daw ho ng linya, pasensya na po talaga sa mga kamag-anak. Alam natin nagdadalamhati at masakit para sa kanila, pero ito po kasi yung ito po yung inisyal na investigasyon.
1: Okay?
0: Nasa tamang linya raw po itong truck. Bumibiyahe ito. galing dito ng Tinigiban, pababa ito ng bayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung motor naman galing San Pedro. Ha? Tatlo po ang sakay. Kinain daw ho yung linya ng truck. Ibig sabihin, pumasok sa kabilang linya. At doon na ho sumalpok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagsalpok, aroy, dikit talaga yung isa, yung pong driver doon po sa truck. Naiwan na lang siya doon kasama yung motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung dalawa, talsik po ito. Kasunod nun yung babae. Sunod yung isa pa, yung huli.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung lalaki. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung ano, yung po yung investigasyon. Yung driver, pasensya talaga doon sa driver. Ganon talaga yung batas natin sa Pilipinas at hindi pa namiyandahan yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit na ipakita mo, ha? Yung dashcam na yan. Kasi meron daw kuha ng dashcam eh, at pumayag naman eh. Diba? Le, pumayag naman si ano si Sir Taliman, makahingi tayo. So hintayin nyo po yun. Hintayin nyo, pagka nakahingi tayo ng kopya ng dashcam, pati na ibang CCTV, ipapakita namin dito po sa page ng XFM. O sige, ganito. Sa mga nakikinig po ngayon, i-type nyo po yung XFM Palawan. Para po mapanood nyo rin pagka nabigyan na kami ng kopya, ha? Pag nabigyan kami ng kopya ng PS2, sabi ko nga, ang yung mga maselan talaga doon, baka hindi natin mapanood o i-blur natin. Pero yung mga pwede naman kaya mapanood, yun ang ipopost namin sa XFM. O sige, baka hindi pa kayo naka-follow. I-follow nyo po yung XFM para mag-notify sa inyo kung maipopost na namin yung pong ano na yun, video na yun. Isa ngayon, ito muna ipapakita namin sa inyo yung pong mga kuwa. Meron pa, may iba pang mga nakapost doon sa page ng XFM, i-scroll nyo lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yun, sabi ni Konsehala, oh, maganda, ma-check ng CCTV from the establishment mula ho sa San Pedro if doon sila dumaan para makita if may helmet ba talaga. Ma-estimate naman yung time before sila nakarating doon. Check all possible angles. Kawawa naman ang driver kapag ganyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga tanong tayo na hindi po talaga masagot pa nung pong pulis gawa ng nag-iimbestiga pa sila katulad ng mga nakainom ba? Yung pong tatlo na ito. Galing ba sila ng birthday party? Medyo hindi pa masagot on air. Pero doon sa kanila, sa investigasyon, meron yan, may sa papel nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? O sige, sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I-play namin yung pong video doon po sa ano ha, doon po sa Joner. Nung pong kinumpirma ng ilang kaanak yung pong mga nasawi. Ito po yung video kanina.
1: Bullseye!
3: Taga saan po yan siya? Dumaran, dumaran.
4: Sa ating pamilya.
3: Dumaran kayo. Ano pong pangalan nito? Pangalan? Princess
5: Lara.
3: Princess Lara. Padun. Taga Dumaran?
5: Taga
3: Aracili.
4: Aracili.
3: Padun.
4: Padun.
3: Princess
4: Lara.
5: Lara.
4: Oo.
3: Taga saan po yan siya? Dumaran, dumaran.
4: Sa ating pamilya.
3: Dumaran kayo. Ano pong pangalan nito? Pangalan? Princess
5: Lara.
3: Princess Lara. Padun. Taga Dumaran?
5: Taga
3: Aracili.
4: Aracili.
3: Padun.
4: Padun.
3: Princess
4: Lara.
0: Okay, yan po yung video kanina nung pong kinumpirma yung pong kaanak pamangkin ni Princess Lara pa doon. Siya po yung nasawi. Tapos yung pong umiiyak, pamangkin niya po yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si manager, may hawak ng CCTV. Ito na ha. Nako. Kaya lang, grabe kasi. Inaayos lang. Saglit lang ha. Ayusin mo na. Ayusin mo na. Diba, Bon? Ayusin mo na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, inaayos lang po ha. CCTV. Ano yung muna natin? Kasi masaselan si Meta, baka ano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maka matanggal tayo eh. Pasintabi lang ha. Maselan po yung tinatalakay dito po sa video na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, ayusin lang, ayusin lang ha. Baka sakaling mahabol natin ito sa program natin ngayon. Kung hindi man, sa page mismo ng XFM Palawan. Yan, pwede nyo pong mapanood doon. Medyo ano kasi kami dito eh, hindi ko nakaupo ako dito, baka yung mga editor namin, baka nga inaano na, baka inaayos na at may popost na. I-check nyo lang po ha, XFM Palawan. I-type ninyo sa cellphone ninyo yung mga nakikinig po ha, XFM Palawan. Yan, i-search ninyo, type ninyo yan, tapos abangan nyo dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mag-shot up po pala yung dalawa, kuya. Opo, oh, Galvez, Samantha. Sabi nga po si Carl, pati ito pong si Lara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Papunta na rin doon. Yung dash kami, yun ang inintay ko. Oo. Nandoon po si katropang Toto. Mga ilang minuto na lang, magre-report po yun. Papakita natin, baka sakaling mabigyan tayo. Nagsabi naman po kanina si Sir Taliman eh, na bibigyan tayo ng kopya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang talaga maipakita ng buo yung pagsalpok. Maselan masyado yun, delikado yun, mare-restrict tayo pagka ganun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan nating sumunod doon po sa ano, guidelines, sa standard po ni ano, ni Meta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bobby Balami Vlogs, good morning. Ah, vlogger na si Bobby ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Anoli School nung pong tatlong estudyante, ang sabi po ay Fulbright, dyan po sa San Jose. Tapos yung pong isa naman ay WPU.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung babae sa WPU po, si Princess Lara Padun. 19 years old po ito. Taga Araceli. Yan na yung video kanina, yung pong pagkumpirma doon. Eh di ba nung kanina, wala pang mga pangalan? Nandun kaagad si, ano eh, yung XFM kaagad ang nauna po doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa bagay, lagi naman pong nauna yung XFM. Di ba yung pong sa sanggol din po doon sa Barangay Mandaragat, nauna rin po yung XFM.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I-ano nyo po, i-search ninyo yung XFM. Lagi po kasi nauuna sa mga ganito po mga balita. Kasi yun din, yung tao rin po yung nagpapaabot sa amin ng mga, ano, ng mga impormasyon. Ang maganda lang po talaga, mabilis na nakakapunta kami doon at mabilis na ipopost.
1: Bullseye! Bullseye!
0: XFM Palawan. Opo, i-search ninyo.
1: Bullseye!
0: Ayun.
1: Bullseye!
0: Hinihintay lang natin yung pong pagdating doon ni katropang Toto para makapagbigay po ng update dito po sa dashcam. Meron, kinumpirma po kay Sir Taliman ng driver. Yung driver po kasi nandun sa PS2. Hindi na ho papakawalan yun sa ngayon. Kakasuhan na po yun. Multiple homicide. Oh, reckless imprudence resulting in multiple homicide. Yan po ang ikakaso doon po sa driver ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maraming ganitong nangyaring aksidente. Kahit na ikaw yung nasa lugar, ikaw yung binangga. Pero pagka nakadisgrasya ka, ay ibig sabihin nagkaroon ng disgrasya at tagilid. Langanin yung pong kabilang partido, iiral yung batas, makakasuhan ka.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung isa po, Fulbright, baka criminology, ata yun, or same department na ECT. Nag-aaral din ako sa Fulbright, pero sa San Jose. Doon nga raw, Bob.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa San Jose nga raw. Chin Villanueva. Oh, may tatlong emoji na umiiyak si Chin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ika mag-anak ba, Chin, ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Jepoy, Panad, ZSS, tama po kung may helmet yan, possible may mabubuhay. But sa balita, puniraria agad dinala, wala nang baka sakaling hospital muna dalhin, bakit puniraria agad? O, yun po, sa hero po yun, si hero yung dapat na makapagpaliwanag doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, yun ha, baka may page kayo, hero. Baka pwede rin kayong maglabas ng statement ninyo. Sa mga, alam ko may paliwanag kayo dyan at nauunawaan ko kayo. Pero sa iba, baka hindi nila nauunawaan, pwede kayo magpalabas ng pahayag ninyo O pwede rin ka dito magsalita, di ba, sa Hero. Ano ang naging dahilan at basihan ng Hero para hindi na dalhin sa ospital yung pong mga biktima? Alam ko kayang-kaya nyo ipaliwanag yan. Ha? Pero may mga tanong kasi dito na nababasa ho natin, Hero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ko lang sure. Ang alin po, Bob? In Choi, nasa tamang linya naman ang tanker truck eh. Opo, nasa tamang linya nga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yun po yung sabi kanina ng driver at yun din po yung lumalabas doon po sa investigasyon. Nasa tamang linya rin daw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Neptali, Ingito, kahit may lisensya, mali ka pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun ang sabi, may lisensya naman daw po yung truck. Sabagay, hindi ka naman basta-basta magiging driver ng isang oil company kung wala kang lisensya. Diba? At hindi lang basta lisensya yan, truck ang bibiyahe mo. Bago gasolina, krudo ang laman. May mga ano kanyan, training pa na pagdadaanan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kung paano mo gagamitin yung truck na yan, paano mo aalagaan yung truck na yan, paano mo dadalhin, bukod sa lisensya, may mga ganun pa mga training yan, yung mga driver.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang department kung BHT, Cream or EC, T ka Gerald. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito yung mga word na mga lasing-lasing dito. Baka bawasan ko na lang din po yung basa ha, kasi masakit sa pamilya yon, namatayan po sila. Bago tinanong ko rin po doon sa station commander, hindi rin po direktang masagot. Palagay ko iniiwasan din po na mabitawan yung word na yan, yung salitang yan. Kaya hindi binabanggit. Siguro wag ko na lang banggitin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung pong word na yon. Okay? Dapat baka mabilis siguro mga motor, kung di sana hataw motor, di sana dadanak ng dugo. Kumain daw po ng linya yung pong motor at napunta po doon sa linya po ng truck at sumalpok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Jepoy kay Romel, opo boss, copy. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, binabasa ko na yung mga ano ninyo. Binabasa ko na yung mga comment ninyo. Dapat na talaga i-reserve o i-revise yung batas na yan. Kawawa naman kasi yung mga driver katulad niyan. Di niya naman ginusto ang nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, oh. Marami naman pong marami rin pong ganitong pangyayari na, di ba? Yung pong driver, yung pong nakakasuhan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Condolence po sa pamilya ng pong tatlo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Joe, areglo na lang talaga yan. Tama, line naman yung driver ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kadepende pa rin po doon sa kanila sa pag-uusap at tinintay na lang din po yung pamilya nung pong tatlo doon po sa PNP. Yung pong driver nandoon na nakahold na sa kanila. Nasa tamang linya, okay. Nabanggit na ho natin ito. Ganun talaga, kahit nasa tamang linya ka, basta may namatay, may kaso pa rin. Yun nga po eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto nilang, sabi ni Arnold Miranda yan, opo, gusto ng ilang mga motorista, di ba, na ipaamyan din pagka may nakita na katunayan na talagang hindi siya ang bumangga, baka pwede raw na hindi siya makasuhan. Pero hindi pa naamyan yan, wala pa. Kaya umiiral ho ngayon, pagka merong aksidente at merong namatay, merong talagang kaakibat na kaso kasi nga merong namatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga talaga siguro sila. Rodel, di ko na mabasa yan din. Ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay John Dylan, mga nakamotor na overshoot daw po. Hindi ko rin mabasa dyan. Sige, pasensya na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Saan uli? School? Tatlo? Nabanggit ko na po yung school kanina. WPU pati Fulbright. Yung isa wala pa po. Wala pang pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Truck na naman ang may kasalanan, sabi ni Arnold Vlog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi, wala pong nabanggit kanina na truck po yung may kasalanan. Meron lang kaakibat na kaso doon po sa nangyari aksidente kasi meron pong namatay. Pero doon po sa, maniwala ko kayo doon, pagdating doon sa court hearing, mapapawalang sala naman po yan siya. Kasi syempre magsusumiti po doon ng mga pidabit, tapos may mga ebidensya na isasubmit. Sa proceeding, lalabas ang katotohanan. Oo, yun nga lang talaga, nakahold at may kaso siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Motorcycle ang may kasalanan tapos sisi nyo sa truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi, wala pong nagsisisi sa truck. Kahit yung pong pamilya o kahit yung mga tao, kahit na tayo, kahit na yung polis, hindi naman po sinisisi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron nga po kasing aksidente, tapos meron pong sangkot, tapos meron pong namatay. Hold muna, tapos yung batas iiral. Eh kasi yung batas, wala pa, hindi pa naara. Mag-congress, kailangan may congressman na magbago niyan, tapos may senador ang kasama permanent presidente. Mahaba pa ng proseso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung CCTV, saglit lang ha. Standby lang sa CCTV, pati si Toto, malapit na doon.
1: Oh! Bullseye! Bullseye!
0: To? Baka malapit na si Toto doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Idol, baka nakatulog yung driver ng truck. Hindi, nandun, nasa tamang linya yung truck eh.
1: Bullseye!
0: Sige, tanungin natin yan. Baka mamaya magsalita na yung driver. To, baka magsalita na yung driver ng truck. Maganda yun, makapagpaliwanag din siya kung ano yung nangyari. Diba? Kanina ayaw pa magsalita eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baman truck driver, baka pwede ka na magsalita. May nakasuporta naman na dashcam, sabi mo eh. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede po mamalaman kung sino-sino ang pangalan, sabi ni Abigail ko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, ganun talaga. Yung iba bago pa lang po nakasubaybay, kaya bagitin ko pa rin ulit-ulit, ha? Eh, yung iba nagtatanong eh, sabi ni Abigail ko, ang mga sangkot po dito ay si Princess Lara pa doon, siya po yung angkas sa likod ng driver, nasa gitna po siya, wala na rin pong buhay siya. Yung isa naman po, si Carl Assis Sabaho, siya po yung sabing driver, na sabi mag-jowa raw po itong dalawa na ito. Yan yung mga pangalan na yan, kapwa 19 years old, kapwa estudyante, pero yung lalaki nasa Fulbright, yung isa naman ay nasa WPO. Yung isa wala pa pong pangalan. At kinikilala pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Leon Sabas Tarim, kasamang J, may pananagutan kasama na yan sa buhay namin ng mga heavy drivers. Kahit nasa tama ka, may patay. Hay, buhay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba lima po? Si Luigi, Luigi yung ba yung tawag mo kanina ng madaling araw sa akin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Luigi Fernandez, sabi niya, good morning, Wad. Yan na ba yun? Tawag mo, Luigi?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Tama po yun. Itong nag-comment si Lion Sabas Tarim, mukhang naunawaan niya yung batas. May kaakibat din talaga habang hawak mo ang manubela.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, malay mo maamyandahan yung bang mapabilis yung proseso. Ayun na nga, Jay. Sayang. Ano, hindi, nakapunta rin doon, Jay. Nakapunta rin si Toto. XFM na una pa rin doon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Luigi ganun din. Marami talaga no mga kababayan natin na nagbibigay ng mga impormasyon. Ito yung sa Buaya. Yun na una rin tayo doon. Si Luigi rin nagbigay ng impormasyon. Salamat sa inyo ha, sa XFM talaga nagtitiwala eh. Doon kaagad nila nire-report yung mga balita, yung mga scoop kaya napupuntahan natin kaagad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No, parang nalipat na lahat ha. Parang taga XFM na talaga. Nakatutok na yung lahat ng mga taga Puerto, taga Palawan, taga munisipyo sa XFM. Salamat sa inyo ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na, dito na talaga. Wala na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yan ha. Kaya nga ayaw nila ako magmotor ng pamilya ko kasi Delix. Delikado yun. Opo, yun nga sabi.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaso, sarap ng sleep mo yata noon, Wad. Kaya din ako nag-miss call uli. Mabilis man yung ano mo. Pag ring putulagan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matik yan, Wad. Ikaw na yan. Okay, thank you, G. Salamat sa pagtitiwala mo sa XFM, ha?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Basta si Luigi, XFM yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Magano tayo siguro, no? Tawag doon, XFM Patrol. Pwede ba yun? Tapos yung mga video ninyo, ilalagay natin doon, XFM Patrol. Tapos, popost natin, naka-courtesy sa inyo. Payag ba kayo doon sa mga ganun? Sa mga nagbibigay ng mga, ano, mga info, or mga video, mga picture? Courtesy natin doon, XFM Patrol, Luigi Fernandez. Okay ba yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yung mga ganun, hindi lang si Luigi, pati sa iba, yung mga nagbibigay ng mga info.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi ganun ang nangyayari. Bigyan na lang sila ng bigay ng mga info. At maganda talaga dito, naididetalyo natin talaga. Oo, naididetalyo na maayos dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, sabi ni Joe, Ihuilio, pwede. Oh, sige Joe, ganun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng mga post nakalagay doon. XFM Patro. Ay, hindi. Sasabi ko pa pala kay manager. Mag-uusap pa kami ni manager. Nag-decision ka kagad ka, Gerald eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipapropose ko po kay SM, kay manager ha, na lagyan natin ng XFM Patrol. Joe Yuhilio. Ganon. Tapos video.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-decision ka agad, Joe, no? Tama, oh, ito si Dexter, tama ito. Wala namang may gusto sa nangyari. Hindi talaga maiiwasan ang disgrasya kahit anong ingat mo kung lalapitan ka ng kamalasan. Nasaktuhan talaga eh. Kasi okay nga yung maneho eh. Ang problema, aksidente. Kahit yung mga na-aksidente, hindi naman nila ginusto yun eh. Aksidente nga eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, wag mo na kayong bibitiwa. Yung pong mga, ano, yung mga nanonood, tayo po yung pinakamarami kasi ngayon eh. Nasa XFM yung pinakamataas na live viewers ngayon. So, wala mo nang bibitiw. Hinihintay natin yung report ni Katropang Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na mamonitor din po natin eh. Minamonitor. Ayun na, CCTV. Ito na. Dali lang ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, yan na. Abangan talaga ninyo. Ipakisabi na lang sa iba na tutok na po sa... Ay, pa. Okay, sige po. Kala ko na ano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: CCTV? Yan ang hinihintay natin ha. CCTV. Tapos yung pong dashcam. Yun talaga, kahit hindi na magpaliwanag yung driver doon. Kahit hindi na magpaliwanag sino. Pag nakita natin yung CCTV, doon natin malalaman sino ang may pagkakamali. Sino ba talaga ang sumalpok? Sino ba talaga ang kumain ng linya? Wala na. Basta may CCTV. Matibay na ebidensya yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Shout out from Barangay Tagburos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto nyo ba maging XFM patrol?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Send lang ng video tsaka ng mga picture, mga ganap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: XFM patrol. Paghinto ko ng miss call, na po ako agad sa inyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May video ka ba doon? Luigi. Yan. Nakita ko po kuya yata yung CCTV motor ang sumalpok sa truck. Bilis ng takbo. Yung truck di masyado mabilis. April? Si April nakita ko po kuya yata yung... Saan mo nakita yung CCTV?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Sige. Aroy, pagkarami na ng tawag dito. Wala pa nagpo-program pa eh. Jesmar Villano iba sa gusto.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Hindi siya ano? Hindi kaya, Bon? Baka pwede ano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shoutout Brooks Point. Sige. Nandun na si Toto.
1: Bullseye! Oh! Bullseye!
0: Iyan ang sinasabi. Ganon. Si Toto.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hirap talaga maging isang driver. Lalo na sa mga heavy equipment. Walang may gusto sa nangyari. Doble ingat na lang sa lahat ng driver. Condolence po sa pamilya ng nasawi. Pa-shout. Sabi po yan ni Jojo O. Remo. Ito naman, Emmanuel Habares, pasyada naman daw po kay Maika. Sige. Sabi naman ni Kim sa Abedra, yan ang sinasabi. Alin po?
1: Bullseye! Bullseye!
0: To!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Si Toto, tawagan natin doon. Baka makakuha tayo ng dashcam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Talaga, yung dashcam, di ba? Ano talaga yun? Head collision. Makikita doon talaga yung pagsalpok.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, buds, ayos yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Tinaas kaso na rin po, nandito na rin nga, sabi ko, di ba? Naayos na lang din po nila yung CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Walang mawawala kung magpatakbo lang ng mabagal para safe. Sabi po ni Minda Ostaris Almasco.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dalawa po kasi yan eh. Kahit na... mabagal tayo magpatakbo, kung meron namang mabilis, at mawawalan ng kontrol, disgrasya pa rin. Pero kung parehong mabagal, di ba, kung parehong mabagal, yun pa pwede na walang mangyari aksidente. Pero mabagal, baka baka malate ka doon sa lalakarin mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya hindi mangyayari na parehong mabagal. Okay? Hindi rin po pwedeng mangyari na parehong mabilis. Meron ding mabagal at mabilis. Ang tiyak lang dyan, tanggapin natin na pagkahawak natin ng manubela, pwedeng tayo ang mabilis. Totoo yan. Oo, may pagkakataon na tayo ay mabilis, pwede rin tayo ay mabagal bilang driver. Hindi ma-perfect yan na ikaw, nagmumotor ka, laging mabagal. Hindi, may pagkakataon din na may mabilis ka minsan. Ang ibig sabihin dito, paghawak natin ng manubela, matik yun. Asahan mo, hindi man ngayon sa mga susunod, maaaring madisgrasya. Baka disgrasya ka o ikaw'y madisgrasya. Kasi wala, nagbumotor na eh. Hawak na manubela eh. Yun ang punto natin, hindi pwedeng para yung mabagal.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mangyayari, hirap pa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Muli po kagawad, watching from Living Water, San Manuel.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Laika Solomon Losena.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi naman ni Monica Olaes Adanig Lara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, aruy, dami na nilang... Sige, binabasa ko lahat ng mga comment ninyo ha. Taray natin yan habang hinintay natin yung pong report. At saka yung dashcam, yung galing po ng truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shoutout naman po, Sicho Pagdanan. Ingat po lagi ang lahat. Pakitawagan na lang si si Toto, tapos pakisabi sa kanya na yun na yung update, di ba? Para mabilis tayo na makakuha ng dashcam.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Papunta na. Papunta na. Ah, nasa San Miguel na siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Parang siyang oras na mahigit, San Miguel pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, di biro lang. Ah, sige, tayo lang natin. Ah, ingat to, bagalan lang ha. Kasama... Ano?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dito pala? Anak na...
1: Bullseye!
0: Biro lang.
1: Bullseye!
0: Biro lang, sige. Okay lang, ingat lang. Sabi ni Joy... Juarez, pa-shoutout naman dito sa Pagdanan. Ingat po lagi ang lahat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Condolence po sa pamilya, sabi ni Den Sanders.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Shoutout watching from Rojas, Palawan, John Daniel Dilan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ingat po ang lahat sa pagmamaneho, sabi po ni Lydia Garciliano Cohia.
1: Bullseye!
0: Galbe, Samantha, di pa rin ba nakukumpirma if sino po yung isa kuya? Wala pa rin talaga hanggang ngayon, di pa. Pulis na yung nakausap natin, wala pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Chat din yan ako ni Sir Taliman pagka meron na pong pangalan, pero wala pa eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabel, sabi ni Mabel, Mabel Jeronimo. di, panalitan natin. Walay, kailangan natin yan. Play. Sige. Fernando. Hindi, marunong tayo makinig. Sige, ayan muna natin. Sana tayo. Fernando Motayo. Ingat mga kababayan sa driver, Maulan, from Bradwater, Marin, Palawan Branch. Yan ha. Sige, comment ka ulit, Mabel, kung okay na ha. Pagbibigyan kita. Ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Shoutout naman kay Jebin Romagera, sabi ni Dexter Lanan. Ingat mga kababayan sa driving. Okay, nabanggit naman natin yan. Rona May Jane Pablico. Shout out naman si Ronald Pablico na nakikinig. Okay, yan. Ronald Pablico. Rona May Jane Pablico. Yun po yung nagpapabati. Mylene San Diego. Kawawa ang mga parents. Ang isip nila, tulog na mga anak nila sa boarding house nyo. May pinupuntahan pa. Okay lang kung tungkol sa project sa school. Kaya lang madaling araw, alas dos. Wala na rin project nun, di ba? Mga ganong oras. Pero madaling araw, wala na din sigurong project sa school na yan. Sabi po ni Mylene San Diego. More or less, mga second year college yan sila. Talagang hindi maiiwasan ang disgrasya pero maaaring maiwasan ang hindi maglagaw ng gabi kung naalala nila ang sakripisyo ng mga magulang. Sa mga taga-munisipyo, sila, ibig sabihin, hindi sila kasama ng mga parent nila. Wala po eh. Yung dalawa na banggit nga, di ba, taga-Araceli. Tapos yung isa naman po, taga San Vicente. Malayo sila sa pamilya. At yung pamilya, yung tatay at nanay, bumibiyahe pala ngayon. Yung isa, alas dos. Yung Araceli, mukhang sa ano yun, nakadepende siguro sa ano yun, sa bangka na sasakyan mula doon sa Dumaran, po pwedeng bumiyahe sila, papunta po doon ng Rojas, mga apat na oras pa yun. Pwede rin Dumaran, ay pwede rin Araceli Dumaran, tapos mga 45 minutes or 30 minutes, simula doon sa Dumaran, papunta sa Dumaran. Isla Dumaran, punta ng mainland, tapos pabiyahe ka ng mainland, ganun ang biyahe. Matagal. Bibilang pa ng mga ilang oras. Yung San Vicente, malayo rin. Kaya nga, hindi pa magalaw yung pong ano ngayon, yung labi nila doon po sa Juner, kasi hintayin pa yung pamilya. Oo, sila po talaga yung kakausapin muna. John De Romel Noblesa, taga dito sa amin yan, Wad, from San Vicente. Opo, si Carl, John De, yun yung tinutukoy mo, taga San Vicente. Tama po. Marlon Ubay, shout out naman, Araceli, may condolences sa pamilya pa doon ng Kalandagan. Ayun, si Marlon Ubay, alam niya na taga Kalandagan, yung pamilya pa doon po sa Araceli. Pa-shout out naman, idol, kay Jebin Moraguera, Dexter Laman. Okay na rin ba? Mabel? Parang kulang eh. Yan, ta. Meron ako magamit. Sige. O, si manager, tumawag na. Sige. Sige. Bawas lang ng konti, sir, para maganda makinig ng malita. Okay, sige. Thank you. Ikaw talaga. Marunong tayo makinig ko pa, Mabel. Kas ka sa akin eh. Lydia Garciliano Cohia. Congratulations po mga katropa. Wala nang tatalo sa XFM na taga Palawan, number one talaga. Salamat po, nakakatabang puso naman. Pagkaganyan, parang sarap magtrabaho pa rin. Manager, nandiyan na. Kalaway, nagganon eh. Tumawag na eh. Nag-miss call na. Ayan oh. Ay, ito na. Dashcam? Yung dashcam ba yan? May tawag daw. May tawag dito. Ha? Tumatawag daw sa number. O, sige. O, paring Roy, ko ba ito yung tumatawag ngayon sa akin dito? Ah, okay, sige. Paring Roy, na tumawag na raw. Pakisagot na lang ha. Pakilagyan ng, ano, ng ring yung mga cellphone natin para pag tumawag emergency. Ha? Sige, paring Roy, tawag na. I-live natin yan. Sige, yung dashcam, papakita natin. O kaya yung CCTV na magkaalaman na. Nang malaman natin kung sino po talaga yung sumalpok, sino yung pagkakamali, sino yung kumain, sino po talaga yung may mali. Dito po sa nangyari, aksidente na ito. Aroy, wag daw sobrahan, sabi ni Mabel. Okay. Galvez, Samantha, aantayin ko yung CCTV video. Sige! Basta sinabi natin yan. Ganon yan. Hintayin ninyo ha. Nandiyan. Naayos na rin po eh. Babae po ba silang lahat? Sabi po ni Adaptante Joy, watching from El Nido. Good morning. Ayan, oh. Bago pa lang si Adam T. Joy. Isa lang po ang babae, tapos dalawa po ang lalaki sa nangyari pong aksidente. Okay, good morning. Shaina Cabaylo Adansa. Shoutout po from Barimbing, San Manuel. Ingat po tayo palagi. God bless. Kim Ryan Villera. Idol, wala po ba kuha ng dashcam? Meron! Yung dashcam, kinukuha pa, papunta pa lang doon. Ang meron po kami dito, CCTV. Ito nga yung CCTV, oh. Ay, si, ano muna, si, to, o manager? Morning. Teka lang, to, yeah. Manager, oh, morning, sir.
6: Morning, dito tayo sa may harap ng isang shop. Okay. Andun pa yung tanker.
0: Andyan pa.
6: Okay lang ba, sir?
0: May mga...
6: Kuha tayo ng CCTV dito sa magandang-gandang kuha.
0: Yan.
6: Ma'am, ito lang po. Agensya na po kayo, ha? Dito, papasok ko. Ito, mas maganda-ganda yung monitor dito, J.
0: Teka lang, naka-live ka ba? Naka-live ka, sir?
6: Live to. Ito to. Na, ano, live na, ano.
0: O, oh, sige. Tapos, Paring Roy, pakibidyo yun, Paring Roy, sila yung abang pumapasok. Iba rin yung video, iba yung live, tapos yung sa CCTV. Okay, sige. Manager, go. Pasok na po kayo sa loob, tapos.
6: Andito na. Pakicheck yung live ni, ano, ni Ronnie.
0: Yan na, nakita na namin, sir. Nandiyan na. Nandiyan na yung live.

0: Layo lang ang pagka ano ha. To, ilayo mo kagad to ha. Hindi pwedeng ano.
1: Hindi naman siya masyadong makita. Hindi
0: makita
1: lang. Puro ilaw lang yun. Tapos na yun, pakibalik na lang ma'am.
0: Ayan. Ma'am, yun na. Yan na yung truck ko. Oh. Na-stop na talaga.
1: Ilaw lang na makikita. Ilapit mo siguro yan. Yung ganyan.
0: Ganyan. Sige.
1: Ito po yung pagdating ng truck. Dito sa CCTV nila po, 2:05 morning, alas 2:05,
0: yan.
1: Ng madaling araw, makikita yung tanker na puti. Jay, lalabas din sa monitor natin. Tapos ilaw na lang yan.
0: Yan na.
1: Tapos may motor na kinain yung daan, sinalubong yung, ayan na.
0: Galing kurbada talaga, manager? Galing kurbada yung motor?
1: Kurbada, Jay.
0: Oo.
1: Wala, nakita yung actual na salpukan talaga dito sa CCTV nila.
0: Oo.
1: Ma'am, pwede isa na lang to.
0: May ilaw.
1: Oo. Salubungan, lapit mo lang to. Ito yung medyo magandang-gandang kuha. Roy.
0: Yan o.
1: Ay,
0: yan na. Sa salpok na yan. Aruy. Yan na. Kita ninyo?
1: Video.
0: Kita ninyo?
1: Landscaping. Video.
0: Bun, baka... Yan.
1: Yan. Sige. So yan, Jay.
0: Baka so, dito ako sa kabila, Bun. Yung picture ko ilagay sa kabila kasi natatakpan ng picture ko.
1: Lalabas yan yung ano, tanker. To, ano to, Jay, ha? 206.
0: 206. Ayan na, 206.
1: Nang madaling araw.
0: Yan, o.
1: Ayun. So makikita, Jay, paulit-ulit ito. Ma'am, last na lang. Isa na lang. Isang replay pa.
0: Uy, nakaano to?
1: Ganda to, flash drive eh. Para malinaw-linaw.
0: Yan talaga, flash drive talaga.
1: Ito
0: oo.
1: Kasi ibang kumakalat, Jay, galing lang sa cellphone, ma'am. Ano? Sa cellphone lang nila kinuha. Ito dito talaga sa main processor ng CCTV. Yung kinukunan natin ngayon na napapanood ng ating mga kababayan kung paano yung actual na naging aksidente kaninang madaling araw. 2:05 eksakto.
0: Sige, okay, yan na. Sige, patingin ng pag-ano.
1: 2:06. Ng madaling araw. Ito na yung tanker. May late lang ng konti dyan. Yung tanker, makikita natin, nakadiretso lang siya dun sa linya.
0: Hindi siya lumis.
1: Nasa linya lang talaga siya.
0: Oo.
1: At pagkatapos, mayroong motor na kasalubong, kumaliwa, sinalubong siya. At doon sumalpok.
0: Grabe, hindi
1: mo na tayo magbibigay ng ano, Jay, ng konklusyon ha. Ito ay
0: grabe, kita ko may tumalsi.
1: Ito nakikita natin, Jay. Yun lang ang sinasalaysay natin, walang labis, walang kulang. Tanker, na puto, nasa linya siya,
0: okay.
1: Sa gitna, linya sa gitna, at pagkatapos, may motor na sumalubong, sumalpok sa kanya, tumawid doon sa linya sa gitna, at sinalubong yung tanker. Yun. Kita naman dyan, Gerald. Ayan, inulit na naman natin. Pak!
0: Yun.
1: Minto na yung tanker, yung motor, nandun na sa harapan niya, at yung tatlo dead on arrival. Dead on the spot, sorry.
0: Roy,
1: dito na lang tayo kukuha siguro kay ma'am ng...
0: Sige,
1: ng tunan mo doon, ng mga hindi gumagalaw yung kamay mo.
0: Yan,
1: Talabas kami ni Romy. Papakita natin yung tanker.
0: Sige.
1: So, nakita na ba yung ano natin? Mali ka, Roy. Dito ka sa kabila. Sa harap ni ma'am siguro.
0: Yung magandang, okay. magandang kuha.
1: So, nakuha natin yan, no? Pwede natin i-reali ka.
0: Nandyan pa yung oil tanker, di ba? Nasa labas pa?
1: Nandito pa.
0: Sige.
1: Labasin ko, ha?
0: Sige, sir. Okay lang.
1: Ito pa yung tanker. Di pa inaalis dito.
0: Nandyan pa. Sir. Hindi kayang ito. Mabigat. May laman yata, eh.
1: Ha?
0: May laman yata, mabigat, hindi kaya.
1: Ito yung shop, Jay.
0: Yan na yung shop.
1: Yung tanker nandito pa, sa umalis.
0: Ay, ano pala yan? Lumber yard pala yan dyan, di ba? Mga ano?
1: Lumber yard. Ayan, no? Mabigat yung ano, Jay, mabigat.
0: Naitabi na rin ba? Naitabi na?
1: Naitabi na, ayan, nakikita mo.
0: Ayun.
1: Ito na namin ang video ngayon. Pero... Palapitan ko ha, tatawid lang ako.
0: Para may mga tao ah. May mga tao na nandoon.
1: Magawa.
0: Inaayos na ni pala nila. Akala ko nagpi-picture sila diyan eh.
1: Tatawid lang kami ha. Meron lang mas.

0: Okay, okay. Sige, sige.
1: Inukuha natin yung magandang magandang kuha ng CCTV. Mas malinaw para mas makita.
2: Yung dashcam. Yung dashcam ng truck pala, yan. Nandiyan kasi sabi ni Sir Taliman magbibigay sila eh.
1: Ito.
2: Yan, yung truck. Oo.
1: Ngayon dito pa. Okay, boss.
2: Ha?
1: Nandito pa nga. Dito pa nila.
2: Ano yan? Mga tauhan ng ano yan? Baka mamaya hindi tauhan niya na. Baka hindi naman siguro. Oh, inaayos pala nila.
1: Wow. Sa truck. Ano, hauler siguro sila.
2: Ayan. Sila yung nag-aayos?
1: Oo, sila nag-aayos. Nandito pa si Ajay, no?
2: Yung...
1: Hindi pa siya.
2: Yung truck.
1: Sir, recharge ba sa Dina? Wala na laman. Wala na laman.
2: Ah, wala na rin laman, oo. Oh. Pero...
1: Umayos lang lang, Ajay. Wala naman makikita natin.
2: Tinakpan na nila yung wasak sa harap, yung damage.
1: Tinakpan na yung harapan, pero yung harapan kasi noon katropang Gerald, yung harapan ng tanker na yon.
2: Oh.
1: Purong bakal. Bakal yung bumper.
2: Oh, yung bumper yun, yung sa harapan yung bumper. Tupi yun eh. Tupi, di ba?
1: Matigas yun, ayupi ng konti pero hindi nawasak.
2: Mm.
1: Matigas yun, bakal, purong bakal siya yung bumper.
2: Malamang
1: doon tumama yung mga nakamotor, yung motor na sinasakyan ng tatlo, patropang Gerald.
2: Okay, sige.
1: So hanggang nandito pa ito, dito sa may harapan ng shop. So saan banda yung dugo? Ay, yung ano, huwag na natin yung dugo.
2: Huwag na yung dugo.
1: Medyo magkumuluan na ng konti yung ano, yung pinangyarihan. Pero itong truck.
2: Naka-skidmark pa, naka-preno pa, no? Yung truck bago yung impact.
1: So, yan, Jay, no? Kukunin lang natin yung malinaw na kopya nito.
2: Okay.
1: Malaman natin talaga for awareness, no? Para doon sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa usaping ito. Nakikiramay tayo sa pamilya ng Yamao.
2: Yun, opo. Okay.
1: Ang tropa, Gerald, no? Sa mga nasawi. Alam niyo gusto nito, abstente ito. So, ang pakikiramay ng pinipilan sa pamilya ng Yamao. So, mula rito sa pinangyarihan ng aksidente, kami na madaling araw, balik mo na sa'yo, Gerald.
2: Bullseye! Okay na rin siguro, no, yung pong CCTV na nakita natin or kailangan pa ng dashcam? Kasi gusto lang natin establish talaga kung sino po talaga yung sumalpok doon po sa nangyaring aksidente. Ayon po sa driver, sumalpok sa kanya yung pong motor. Ayon po sa PNP, kinain yung linya at pumasok doon sa linya ng truck yung pong motor. Para ho makasuporta, merong CCTV at lumabas naman po doon sa CCTV na yun nga, nasa tamang linya po yung truck tapos sumalpok po yung motor. Hindi na siguro, no, yung pong dashcam, pero sabi po ng PNP magbibigay, pero okay na rin siguro, no, kasi na-establish na natin doon. So sabi nga ni manager, nakikiramay po tayo doon po sa pamilya, lalo pa namatayan po kasi tatlo. Condolence po doon sa pamilya. Okay. Kinukuha ko ngayon doon yung malinaw na kopya para po ma-post. Bullseye! Dashcam sana wad, nabigay na po ba ni Police Captain Taliman? Wala pa, hindi pa po nabibigay. Bullseye! Try natin ha, baka ano. Hindi ko pa ma-chat eh, kasi naka-ano pa ako dito eh. Hindi pa kami magka-chat ni Sir Taliman. Kanina pa lang huling pag-usap namin, on-air interview. Pero after ng program, chat ko siya. Baka doon mabigyan na tayo ng kopya. Bullseye! Reveal na daw po sino yung 3 victim. Okay, sige po. Balikan natin si Sir Taliman. Bullseye! Baka may pangalan na yung pangatlo na biktima. Bullseye! Malapit ata sa isang ospital. Ang alin po, condolence po sa pamilya. Pag galing ka ng bayan, lagpasan mo yung Ace Hospital na mga siguro mga nasa 100 meters o more than 120 meters, di ba? Kurbada, o lagpasan mo yon. Pag galing ka ng bayan, ha, lagpasan mo yung Ace Hospital na mga 120 meters. Yung kurbada, JIL, doon mas malapit. Seminaryo di San Jose. Bullseye. May CCTV footage na po napanood. Opo, kape-play lang natin. Kape-play lang po natin CCTV. Sige, ha? Bullseye. Bullseye. Nagpalo nga po doon ng 300 plus eh, yung pong viewers natin. Bullseye. Bullseye. Di bali po, isa-send ulit yung CCTV. Para may ipakita ho natin sa inyo, ha? Bullseye! Bullseye! Rin, Barrios Merchan. Condolence po sa pamilya. Pa-shoutout naman po, idol. Kay Ray Dinoy na nakikinig sa at buong pamilya Dinoy. Bullseye! Bullseye! Hindi po, Dinoy family. Ito na yung pinakahuli, Bon. Bullseye! Sige nga. Bullseye! Si, ano siguro? Si Sir Taliman? Para maano natin. Bullseye! Bullseye! Ang pangalan po nung pangatlo, eto ho ah. Bullseye! Bullseye! Dominic Ladica. Diba? Dominic Ladica. Mula po ito sa Barangay Kalandagan, Araceli, Palawan. Bullseye! Bullseye. Ang ibig sabihin, dalawa po pala dito ang taga Araceli at isa ho yung taga San Vicente. Bullseye. Bullseye. Dami nakaabang sa 104.7 XFM Palawan number 1. Thank you po ha. Bullseye. Bullseye. Salamat po sa mga nakasubaybay nakaabang sa XFM Palawan. Bullseye. Bullseye. Sige, meron na pala. May ano na, Dominic Ladica, yung pong pangalan ng pangatlo. Bullseye. Bullseye. Taga Kalandagan, munisipyo ng Araceli. Bullseye! Yan po yung pangalan ng pangatlo. Malayo rin, Araceli rin. Bullseye! Bullseye! Sige, ano na, wag naman sabihin na kasalanan ng driver ng tanker yan, kawawa tanker, makukulong ng walang kasalanan. Bullseye! Sige, sabi ni Cadwill. Oh, Cad, wala namang nagbanggit kahit yung police hindi naman sinabi na kasalanan ng driver ng tanker. Bullseye! Bullseye! Pa-shoutout naman, lola ko, Muray Sangilan. Ha? Ha? Bullseye! Bullseye! Sabi ni Alexis Garciliano. Yan, si lola, Muray Sangilan. Yan, shoutout. Bullseye! Bullseye! Lola Muray Sangilan. Shoutout, ha? Good morning. Bullseye! Wala natin, syempre. Kawawa naman, sabi ni Benny Ra. Benny Ra? Hindi. Benny Ra. Hiwalay po yan. Bullseye! Bullseye! Sila ang sumalpok sa truck. Tama po, Ma'am Aroy. Ito na naman. Pagka nabasa ko yung Mabel. Sige, bawasan natin. Sila ang sumalpok sa truck, guys. Opo, yun nga, Ma'am Mabel. Sila yung sumalpok. Ha, shoutout po sa lahat ng mga mabibilis na magmaneho ng mga sasakyan, lalo na ho yung mga nagbumotor na dumadaan dito po sa New Market, Old Bungkag, sa Barangay Mandaragat at Barangay Matahimik. Dahan-dahan lang po kayo, patakbo nyo, kasi dahil hindi lang po kayo ang dumadaan dito sa kalsada, iskinita, Diyos ko po, baka po mag-eksi lang po ang lalakbayin nyo pag ganyan kayo. Pasintabi na lang po. Salamat po, XFM Palawan number 1 radio station. Yun, salamat. Tapos ang dami, 5 yung heart. Grabe, pulang-pula pa. Thank you, God bless us all. Salamat. Pasintabi raw ha, doon sa mga nagbumotor. Videohan mo nga yan, Ma'am Marites. I-send mo sa akin dito. Mga loko yan ha, kung makakilala natin para makausap. Okay? All in favor na gusto i-reveal ang dashcam. Say, yeah. Kahit di na siguro yung dashcam eh. Sapat na rin at nakita na rin natin eh. Kailangan pa ba natin yung dashcam, Abi? Kasi naman, Roldan Nabilia. Haha, kasi naman, sabi ni... sige, nasa ko lang yung Mabel, sabi niya. Copy wad. Okay. Kondalis po sa pamilya ng mga namatay at sa magulang po ni Abaho Asi. Ayun, ito may account din pala si ano. Abaho Asi. Si Carl Asi Abaho, yan po yung isa sa namatay. Pero ang account niya ay Abaho Asi. Kilala siya ni, or friend siya, ni Justin Rapana sa Facebook. Kasi naitag niya dito sa program natin si Abaho Asi. Pa-shoutout naman, watching from San Carlos, Rosario, Batangas City. O yan ha. Salamat. pati mga taga-ibang lugar, mga taga-Batangas, yan, nakasubaybay po dito sa program natin. Si Raylin Almonte Marquez. Ayan. Anna, may condolence po sa family watching from Sopronia, Española. Okay. Good morning po kagawa Gerald, watching from Nara, Palawan. Nakakawa ang sinapit po ng estudyante. Katropang kagawa Gerald. Opo. Oo, kakalungkot kasi biruin mo. Bilis ng pangyayari, malakas, masigla, maayos, normal. Aksidente nangyari, tapos biglang wala na. Di ba? Parang bilis eh. Elianas Villanueva, mga cream student po yan. Kawawa naman ang magulang. May solo parent pa. Nagtaguyod ng anak. Sabi ni Elianas Villanueva, mukhang kilala rin po ni Elianas Villanueva. Nandyan po yung CCTV. Tignan mo, pakita po namin sa inyo. Nasend na yung CCTV. Ito yung CCTV footage nung pong nangyaring aksidente, yung pong banggaan. Johnard Pineda, condolence po sa mga namatay. Sa namatayan po. Rimboy Ocampo. Okay? Sabi niya, thumbs up. Ito yung CCTV yan po. Tignan nyo. Yan o. Doon sa may part na taas banda, sa may gawing kaliwa, malapit sa logo ng XFM, dyan yung makikita. Paabante, yung pong truck, yun na malapit na motor. Sunod yan, makitruck na. Tingnan natin na malinis, alas dos madaling araw eh. 2:06. Pag-truck na. Yun na yun, pag-truck na na malaki. Yun na yun yung involved. Wala pa oh, malinis eh. Yan, yung truck na yan. Tingnan nyo ha, tapos may umiilaw. O yun. Dalawa kasi yung umiilaw eh. Yung isa nasa tamang linya, tapos yung isa wala no. Nakita niyo yung pong pagsalpok. Tignan mo ha, ulitin namin. Yung truck, hindi na nakagalaw eh. Steady na lang siya doon. Ulitin namin ha, tignan mo. Yan, yung time ay 2:06. Yun, may dumaan na motor, paabante, papunta doon ng tinigiban. May dalawang ilaw ha, doon sa pagitan ng dalawang ilaw. Yun, may motor na nauna. Kasunod lang yan. Oh, yan na, kasunod yan, yan na. Yung ano po, yung truck na. Tapos may dalawang ilaw, yung isang ilaw hindi po yun, ha? Yung pangalawang ilaw na maliit, yun po yung sumalpok. Tignan nyo ha, yung truck. Yan, truck. May kita nyo ha, may isang ilaw, hindi yan, yung malaking ilaw, hindi yan. Yung isa, yung maliit, yun. Kita ninyo yung ilaw na yun, yun. Grabe. Hindi. Nang pagkasalpok, aksidente po yung nangyari, aksidente. Pinsan ko yun po si Asi, sabi ni on si Pido Louie. Saan po nangyari yan? Sabi ni Chris Jewel Anyak. Sa ano po? Sa Tinigiban National Highway. Pagkagaling ka ng bayan, papunta ka ng Tinigiban na doon po sa may pagitan ng JIL Church at nung pong Seminaryo de San Jose. Diyan po nangyari ito pong aksidente. Ay, ganun po ba sabi ni Bobby? Sige, subukan ko pa rin. Dahil request nyo yung ano po, yung dashcam, sige. Kukontakin ko. After ng program dito, may ano ba't ngayon, Bon? Merong ano? Bon, mayroong impeachment trial? Meron? Start na? Sige. So, ganito. Shoutout po sa akin at sa asawa ko, Bryle Manga Tagulalap, at sa family Tagulalap, family Kanha, family Manga, family Paano. Condolence po sa pamilya ng nasawi from PPC Westcom, Amurao, Tres. Sige, aruy. 200 plus pa ito eh. Paano ko kayo bibitawan? Ang dami nyo pang nanonood ngayon sa live namin. Diba? Mga katropa, mga ka-XFM, taas pa ng views natin, oh. Paano natin bibitawan ito? Kasi papasok na natin yung impeachment trial eh. Ganito. Pagkatapos ng program, kukontakin ko po si Captain Police Captain Taliman. Okay? Usap kami. Tapos kunin ko, hingi ako ng kuha ng dashcam. Pagka nabigyan ho tayo ng kopya ng dashcam, abangan nyo po sa page ng XFM. Sige, baka aksidente lang na napunta ho kayo sa page ng XFM, gawa na marami po nag-share. Paki-follow nyo na lang yung pong page ng XFM. Okay? Para pagka na-i-post na namin yung pong... Yun. Pag na-i-post natin yung pong dashcam, ma-notify ninyo. O kaya madali nyo lang ma-type XFM Palawan. So doon nyo po makikita. Pero bukod doon, marami pang maipopost na mga balita yan. Oh, sa XFM. Hataw talaga ito. XFM hataw talaga. Sa mga balita, sa mga naipopost, mga nababasa, mga napapanood nandiyan sa XFM. Okay? Paano? Magpaalam ako. Okay lang? Ang lakas pa rin, oh. Kailangan nun natin magpaalam, eh. Kailangan nun natin bigandaan yung pong impeachment riot. Basta disgrasya talaga. Hindi pa iwasan yun naman. Wad, chat mo po ako pag nasend na po yung dashcam. Wad, thank you. Talaga, oo. Oh. Chat-chat pa talaga, ah. Okay. Mga... tropa, maraming mara... Ha? Ano yun? Uno Plus? Lalagan na ba doon? Siyempre, ang paratuntunang Bullseye ay hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga, Uno Plus.
3: Bullseye!
2: Ikaw nagpaalala, eh. Okay. Take two, take two. Ang palatuntunang Bullseye dito sa XFM Palawan ay hatid sa inyo ng Uno Plus. Uno Plus, numero unong alaga.

0: confirm from those documents that for the first three reports, meaning the 2022 report and the reports for the first two quarters of 2023, my line item or provision for medical and food aid, correct?
1: Yes.
0: Nagkakahalaga ng 40 million, 42 million, and 40 million respectively. Tama ba?
1: Yes.
0: Etong mga accomplishment reports, you will agree and you will admit na ito ay isinumite sa COA bago pa nakatanggap ang OVP ng Audit Observation Memorandum. Tama ba?
1: If based on the submission dates, ma'am, yes.
0: Yes. And you will also confirm that the OVP received the first memorandum, which is Audit Observation Memorandum number 2023-213, only on October 4, 2023. Tama ba?
1: Yes.
0: And 5 days later, kayo naman ang OVP nag-submit ng last report for the third quarter of 2023, which is Prosecution's Exhibit P-I-7-D, which is already before you, Mr. Tonya. Tama ba?
1: The third quarter accomplishment
0: yes.
1: report.
0: Yes, you submitted that on October 9, 2023.
1: October 9, based on the submitted report.
0: Okay, so that was 5 days after you received the first audit observation memoranda from
1: yes.
0: the COA. Tama. And if you will check and if you will confirm, dyan sa last na accomplishment report na yan, wala na yung line item for medical and food aid. Tama ba?
1: Yes.
0: Pero, ang kabuhan pa rin ng fund ay 125 million pesos. Yung kabuhan ng confidential fund na nagastos ay ganun pa rin, 125 million pesos.
1: Yes, based on the document, ma'am.
0: Yung dating 40 million, 42 million, and 40 million na amount, hinati-hati ito sa iba't ibang line item. Tama ba? Merong nilagay sa provision ng rewards. Tama ba?
2: Your Honor, please.
3: Counsel?
2: Witness is incompetent to testify on that because he did not prepare the
4: hanggang Setyembre.
5: Pangulong Polis ng Ospital matapos suntukin ang 16 anyos sa Bacolod. Minor de edad, isa sa ilalim sa intervention at rehabilitasyon.
4: International news, US kinansila ang joint amphibious drill kasama ang South Korea dahil sa Iran war.
5: Showbiz, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan itinanggi ang pakikialam sa kasal at prenup ng aktres.
4: At sa balitang sports, Alex Ayala umakyat sa WTA ranking, world number 18.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Martes, 25 ng Agosto, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian DePaul.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Sa detalye ng balitaan, iniharap ng private prosecutor na si Attorney May Divina Gracia si Limuel Ortonio bilang ikalawang hostile witness sa panglabingwalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ortonio, mga katropa, ay Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Samantala, tinawag naman ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na theories at soundbites ang mga aligasyong inilahad ng prosekusyon kaugnay po sa confidential funds. Gayunpaman, sinabi ni Ferrer na ititestigo ng defense ang mga pahayag sa pamagitan ng cross-examination upang mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon.
6: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na walang confidential funds ang tanggapan ni dating Vice President Leni Robredo bago maupo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortonio, wala ring record ng confidential funds nang magsimula siya sa OVP noong July 2022. Dahil dito, humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang letter request na pinirmahan ng pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Ortonio na wala pang natukoy na partikular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and order para paggagamitan ng naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
6: XFM News Nationwide.
4: Inilarawan ng House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Kit Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay na impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din ng mga senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lachica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds, sa kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay Lachica na hindi umano accountable officer.
6: XFM News Nationwide.
5: Pas ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ang Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearings sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee rooms sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
6: VP Sara, absuelto o convictado? Convictado. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita tayo, mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Legarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Legarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong pong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Legarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Legarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
6: XFM News Nationwide.
5: Kinwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tino, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang witness protection program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Ikinit ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tino na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
6: XFM News Nationwide.
4: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalantulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi na Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa muna'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
6: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tsahin ang 14 anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ng locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
6: XFM News Nationwide.
4: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na paruso nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Report.
3: Isinusulong ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas maigpit na batas laban sa loose firearms kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiira na pulisiya sa pamamaari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
5: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na nawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
6: Nanawagan
5: si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan
7: at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Gayet ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat iyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, sinaksihan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayon pong araw. Isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, Sina DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Layunin po ng policy, mga katropang, matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong saklaw ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
6: XFM News Nationwide.
5: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulot.
8: We find the online gaming company 1 million pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So minanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
5: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT, NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
6: XFM News Nationwide.
4: Isusubasta naman ng Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idineklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
6: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5, Sagay, Negros Occidental.
6: Balitang, balitang regional.
4: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM, Bacolod.
9: Mailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at haharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant, habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor de edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofialia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor de edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng minor de edad. Matatanda ang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
5: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone. Patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang humihiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remeo Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
4: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
11: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang nakadaan.
12: Bago lang ito kasi pagpaano.
11: Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad, inireport sa barangay ang pagkakatukla sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may puso pa. Naka-admit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
13: Sino yun makasapi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamilihang lungsod ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakaralaso na uri ng alimango sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kalitasan ng pagkain o bilihin at protektahan ng mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib. Sa isang ulat, nabili di umano sa web section ng pamilihan noong August 22 ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab. Nang mapansin nito ang nooy mapula-pulang kakayumanggi ang kulay, may mga natatanging markah at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para i-search nito online ang uri ng natural crab. At lumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8X FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
5: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 km silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 150 km kada oras at buksong umaabot sa 185 km kada oras kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 km kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
4: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang galura ng Itbayat Batanes sa mga tropical depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng northern Luzon.
5: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
4: Samantala, sumigat po ang araw katropa, 5:43 na umaga at inaasang lulubog alas 6:13 ng gabi.
6: XFM News Nationwide. Balitang International.
4: Mga katropa, ang balitang international atin po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold, lubos, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
6: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nitong si Bea Secosana. na. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktresa. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siyang ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipagdila. Matatandaan po na si Bea ikinasal kay Pure Gold President Vincent Co noong July 13. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports, Katropa, atid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay inakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
5: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri-seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
15: Kinilig at naantiga mga netizens sa malateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napag-alaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
4: Congratulations, Katropang Brian, sa nila.
5: Iintindihan sila, Katropang Batya. Nakakaunawaan.
4: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po nating mabatiin ng happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
5: Happy birthday, Mayor!
4: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, Katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
5: Happy birthday, sir.
4: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
5: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday sa inyo lahat. Magiliw po namin mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ayan. Siyempre, hatid pa rin sa atin po ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating regular partner, anchor, si Doc Misael Hines. At ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ang inyong mga kasama po sa isang oras na naman na talakayan. At syempre, partner natin dito ang isa sa ating ekspertong naturopathic consultant. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Doc Ron, magandang hapon sa iyo.
1: Magandang hapon uli mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, sa panibagong araw, panibagong talakay na muli ang ating pag-uusapan hinggil sa ating kalusugan. Especially ngayong araw, atin pong pag-uusapan ang ating kidney at ang kung paano ito mapapanatiling optimum ang trabaho and at the same time, mailayo tayo sa karamdaman katulad ng chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Tayo ho ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa iba pa nating partner radio stations. Sabayan din po tayo napapanood sa ating Facebook Live sa Yes to Health page at sa iba pang mga page po ng Yes to Health. Siyempre, Yes to Health Clinic, yan din sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, naku, swerte ho natin dahil may handog po tayong parigalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. Ito lang po yung gagawin. Very simple lang sa mga ka-wellness natin na nakasubaybay sa radio at lalo na po sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share ho yung ating Facebook live streaming at lagyan ho ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radio naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack na ang kapeng napakasarap, pampaganda na, pampabata pa. Yan. At welcome to welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drugstores, mga partners po natin. O gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Ganon din sa mga Watsons. Ang Watsons, Dokron, di ba nasa mga SM yan? Ano? Uh-huh. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika. Ha? Itanong ang tatak Yes to Health na mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa ating pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin
1: Drug, sir. Yes.
0: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang po ang ating store doon, official store Yes to Health 2011.
1: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, sa kapag ka meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health Clinics nationwide, mga katropa.
0: Napangiti naman ako sa hilugtok. Ano? Hilugtok ni Doc Wendell. Ano? Ayan, napakasarap no, na treatment. Ano?
1: Uh-huh.
0: Kaya kung nais po ninyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, eh, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon palang nagbubukas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live. Kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number, 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan. Yan ang talagang main job ng ating kidney. No? At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay i-filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng paghihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kumbaga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan ito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
1: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. Mm-hmm. 400 times a day. Hamakin mo yan, ganyan paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
0: Oh, yan yung normal yung output natin.
1: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid. Parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal function. Wow. And that is one of the isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Mm-hmm. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. Oh. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. Mm-hmm. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan, or ito ang nagpuproduce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure, meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Let's say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nag-take tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
0: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan, nalo-low blood sila, anemic.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yun? Yung pinakang hormone na yun. Mm-hmm. And also, yung mga may kidney problem bukod sa high blood bukod sa anemic, high blood pa sila.
1: High blood na anemic.
0: Yung mahira, partner. Uh-huh. So anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan na Doc Ron?
1: So according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or na damage, ang nangyayari is of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nakakaroon ng edema o namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
0: Those, so hindi yun hindi lang puyat yun.
1: Hindi lang puyat. At posible yan, mga early signs yan, pagkakaroon ng kidney problem. Early stages, kung minsan is kasi matibay kasi ang kidney, kung saan as much as possible, nakaka-compensate, kinocompensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
0: Kahit nga 20% na lang natitira ng kidney, nagpa-function pa ng ano yun.
1: Nagpa-function pa. Pero kapag patuloy na hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end-stage renal disease.
0: Yun nga ang problema daw, Doc Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao, parang parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
1: Ano pa din?
0: Diyan ka pa rin. O, yung kidney natin is daw yan sa napaka-martir at napaka-matibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo, oo, ibig sabihin, hanggat hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi siya babagsak.
1: Hindi siya babagsak. Kapag ka bumagsak naman, ay talagang mahirap. Mahirap na ano, mahirap na maibalik yung function niya. Mm-hmm. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Mm-hmm. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural mabula. Na may bula yung ating ihi. Yes. Pero kapag ka sobrang mabula na, parang ano na, parang nagsasabon kayo ng ano, ng plato, hindi kayo naglalaba kayo, ayun ay kailangan nyo na nga tingnan.
0: Ibang mga 10 minuto na
1: nandun pa din, nandun pa din.
0: Yung ano, ihi mo, ganun pa rin,
1: nandun pa din, yes. So, sobrang taas ng foam. Those are mga ano, mga proteins yun sa ating katawan. At also palaging pagod kasi nga hindi nakaka-produce ng maano ng maayos na red blood cells, mahirap na ano, nahihirapan makatulog, and that is why kapag ang isang tao nasa end stage na tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
0: Isa yung gana,
1: yung gana ng kain. And mapapansin niyo yung balat umiitim, maitim na masyado ang
0: sabi ng isang pasyente na ano ko na interview ko. Wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalaw. Kaya early morning parang nasusuka siya. Stomach upset usually ang nararamdaman.
1: Kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan. Nandun pa lang paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. At ang pinaka main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
0: Yun ang dapat may maintindihan na ating mga ka-wellness kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
1: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine at napagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate, especially doon po sa ating kidneys.
0: And yung, also, bago mo ituloyan, Dok Ron, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagde-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
1: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
0: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan eh. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
1: Yes.
0: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect. Eh, Dok Ron, totoo naman talaga may side effect.
1: Meron.
0: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, eh kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop eh. O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makakontrol yan because of yung diet nyo, hindi nyo nabago, talagang lifetime yan.
1: And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. And this is not a replacement. Tandaan natin ha, mga ka-wellness, mama. isipin ninyo, replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong Premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diet, supplements and also doon sa mga mahihilig uminom ng mga pain reliever.
0: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung mm-hmm. talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
1: Any pain.
0: May ganun, may kaibigan akong ganun. Sumakit lang ako ti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
1: Aha. Ibuprofen.
0: Oh, hindi naman masamang uminom.
1: Uh-huh.
0: Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress.
1: Uh-huh.
0: Pero kung ikaw halos dependent ka na doon.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sino doktor magsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
1: Yes.
0: O, lalo hindi mo naman alam ang dosage,
1: mm-hmm.
0: ang dosing procedure.
1: Mm-hmm.
0: Ayun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance,
1: mm-hmm.
0: may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver.
1: Mm-hmm.
0: So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
1: double dose.
0: Inom ulit.
1: And that is the reason why maganda

0: insult na hindi natin alam. Ang baka mamaya akala mo isang pirasong chicherya lang, pero yung salt content noon ay sobrang taas. At kung minsan hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nagmo-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies, masarap kumain ng ganun, ano? So too much consumption of salts, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods, and even doon sa mga dilata. Kahit na ano, kahit na gulay yan, pag mataas ang ano sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ano, ang gulay na ano po ninyo i-consume.
1: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila wala na
0: wala nang lasa. That is wrong. Mali din naman
1: ganito yun. Kasi yan. Aliba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan. Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt. Hindi lang naman akong kakain nun.
0: Madami kayo.
1: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day. So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolization. Ngayon, ang problema, kasi na... pag hindi yung table salt ang inaasahan mo, diba, noodles.
0: Yes, ay grabe talaga.
1: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba? Yung meron
0: salt
1: doon sa
0: content.
1: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron doon? So, doon ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo yung mga mahihilig sa ganyan. O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
0: And that is the reason why isang pakete lang na ano, ng pancit canton o di kaya ng ano, ng noodles, nagkakayuti ay kayo. Well, dahil nasusugat yung wall ng ano, ng urinary tract kasi dahil doon sa excess salt na ano, na nakukonsume ninyo. Also, doon sa mga tamad uminom ng tubig.
1: Aray, ang daming tatamaan ito.
0: Mga tamad uminom ng tubig, nandun na, nandyan na sa ano, nandyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Mas, kaya pa, ano, Doc Algy, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
1: Saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo. Bili mo tubigan, 2 liter
0: din.
1: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon. Kaya di ba nauso yung 2 liters na ano, na water canister.
0: Tapos ano, parang ano yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
1: But within the day, you need to consume all of that.
0: Kaya doon na sa ano, sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course, mare-remind kayo na uminom ng tubig.
1: Pero mayroon ako dyan, Dok Ron, dagdagan ko lang. Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig. Nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
0: So, overconsumption ng tubig.
1: Yes. Kasi yung iba, kung uminom ng tubig, eh, kasi naisip eh, para isahan na lang, siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 litro, inumin nilang tuloy-tuloy.
0: Yes.
1: Hindi po yun healthy sa katawan natin.
0: Ang ano, ang pinaka-the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga. Parang kasi ang katawan natin, parang lupa din. Well, we are made from
1: soil
0: We are full of minerals. Kaya pag-inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidilig kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as much as slowly na pag-inom, naa-absorb siya ng katawan.
1: Okay.
0: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. So, also, painkiller overuse, eto yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping, processed foods, and not just salt but also sugar.
1: Sabi naman, ang kalaban daw ng kidney, salt. Hindi mag-sugar tayo.
0: Pang-contra.
1: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
0: yes. So, doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis, especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is merong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks kasi ang alcohol is diuretic kasi poison siya sa ano eh, sa katawan. So natural instinct ng katawan natin dork algae is itapon siya. That's why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi. Tama. Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
1: Ayan, so ipagpapatuloy po

0: natin ang talakayan na yan. Ano? Dadagdagan pa natin ang ilang mga information. Uh-huh. Pero bago tayo mag-break, ano, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, uh-huh, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang dalawang best comments na marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatabla pinapitigas sa inyong lugar.
3: Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan at yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa kidneys natin. Mm-hmm. Ano ba mga pagkain, Dokro, ng pwede? Mayroon ding herbal medicines or ano yung mga pwede nating gawin para ma-prevent yung ating kidney na hindi siya tuloy-tuloy na masisira?
4: Overall, with regard sa pagkain, lahat ng gulay at prutas is beneficial sa ating kidney kasi meron siyang meron siyang essential vitamins, minerals, but these are itong babanggitin po natin. Ito ay mga very good para sa ating kidneys, cauliflower at mga cabbage or cruciferous na mga pagkain. Kasi mataas po yan sa mga vitamins, fiber, and also mababa sa potassium. At napakaganda po yan sa ating kidney. Also, mga berries. At isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. Mm-hmm. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney. Blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
0: Paborito ko yun.
4: Masarap yun sa stir fry. Oh. Lalong-lalo na stir fried na cauliflower o diga broccoli. Tapos may bell pepper. Ang sarap.
0: Oh, ilagay nyo rin sa kamatis, bell pepper. Aha. Celery, yan yung mga masarap kainin na sabay-sabay.
4: Yes. Hindi lang masarap, beneficial pa sa buong katawan po ninyo. Egg whites and fish, especially yung mga fish na fatty fish. Mm-hmm. Pero ang dito sa atin naman, ang fatty, kalimitan is yung bangos, which is objectionable kasi nga sa fish. Pero pag mahuli ninyo sa wild, that is good. Garlic and onions, kasi napakataas po ito, nagbibigay, kapag maraming garlic at onion yung niluto ninyo, masarap na siya kahit hindi masyado madaming madaming asin at kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. Mm-hmm. And also merong anti-inflammatory and of course ang garlic at with regards talking about antioxidants which protects the kidney at garlic is Santon Plus Gold natin.
0: Yeah. May garlic sa Santon Plus Gold?
4: Yes, meron po yan garlic ang Santon Plus Gold po natin.
0: At para maiwasan siyempre yung mga complications, mm-hmm, dapat ang kinakain natin, aside from supplement, yung food natin, mm-hmm, ay mayroong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure,
4: yes,
0: sa sugar, mm-hmm, sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na, mm-hmm, ng mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong
4: yes,
0: is diuretic, mm-hmm, sampasampalukan,
4: mm-hmm, banaba,
0: mm-hmm, yung buhok ng mais,
4: yes,
0: kogon na roots, yung ugat ng kogon. Yan, marami yan. Saka yung celery,
4: parsley,
0: mm-hmm, magaganda yan, saka pipino.
4: Mm-hmm.
0: Ayan. So yun yung mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, maraming salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline. 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, ha? At magbabalik pa ang programang
1: The Secret of Health. Premium D3, ang bago.
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilisan natin ka. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
15: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
14: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga, napatunayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
15: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
14: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
13: Santon Plus Herbal Oil. Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: The secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga kuwelne sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drug stores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southside Drug at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang lahat. Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Welcome natin, ha? Shout out kay Sir Solomon Orbon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag the secret of health. Ayan, marunong na sila. Mag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait lang po kayo. Wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado ko nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic. Marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for 1 month. Good for 1 month na sila pag bumili, ano? Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever logistics na ginagamit ng ating company, ano?
1: Kaping-kapi na daw, eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan. Eh.
0: Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo, sir. Follow-up namin ulit.
1: Ah, magkasama pala ito sila ni
0: BJ Pastor Haya. Okay. Shout-out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix, ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. Oh, shout-out kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free at night time. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon plus herbal oil partner, ang bango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, yes, makinhawa. Tapos yung amoy, pardon me, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga linimen, amoy matanda.
1: Amoy matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin amoy linimen.
1: Amoy linimen.
0: sign daw yan kasi ng aging, yun. Kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
1: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ibahin nyo po si Santon Plus Urban Aha. Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang. Diba? Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even. No bedmate. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at The Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaway.
0: Kaya Sir, Sir Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na traffic side sa... Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating ating live stream dahil at para po maano ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam niyo kahit pa konti-konting health information lang po ito, eh malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan eh.
1: At saka kalimitan talaga, Doc, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala nang mga health advice,
0: yes, so,
1: diretso na lang reseta, and it is why benefit po kayo sa mga ano, sa mga sa mga topics po natin namin dito sa ano, sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating ano, sa ating page, yung live natin. Kung mawala man to, eh upload din naman namin ito eh. Kasi one month na lang ngayon yung ano eh, nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc Ron, basa tayo ng mga text message. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Doc, ask ko lang kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na, di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 p.m., nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m., di pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Kapag maraming ano, pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung ano, yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
1: And kapag mainit, of course, isa din yan.
0: Kaya dapat daw ang room is comfortable, cold. Ibig sabihin, hindi ka pawisan. Tapos madilim.
1: Madilim.
0: Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regards sa ano naman, yung tinatanong mo na supply or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa ano, sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level, kasi
0: yes,
1: meron po siyang spirulina, isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at saka melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung kwento mo palagi, Doc Algin, pumupunta sa lamay.
0: Napatawa talaga ako noon kasi nagbit-bit siya ng kape kasi pagyayabang niya kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na magising siya, natulog siya.
1: Nakatulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after after ng dinner po ninyo, uminom po kayo isang baso. That would help. But then, kapag may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doc Ned ng ano, ng pang-flush, flashing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makatulog. So binibigay yan diyan sa Yes to Health Wellness Clinic, ano. Meron din tayo mga tinatawag na naturopathic modality. For example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So meron diyan na auricular acupuncture. O sa tenga, diyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi masakit, ha? Para ka lang na wala lang. Tapos within 40 minutes yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon, paggabi. Mm-hmm. During the treatment pa nga lang, humihilip na yung iba eh. Oh, proven na kasi yan. Tapos meron tayong biozapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. Mm-hmm. May mga, ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation. Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze siya ng consultant natin kung ano ang possible deficiency and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Mm-hmm. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong. Sir, ano pangalan niya? Randy Garcia,
1: Santiago City.
0: Okay, another text. Anong time iinome ng Santon Capsule and Vision X G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, mel ng QC.
1: Mm-hmm. Kapag Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day after meal. Mm. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Mm. Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po ninyo.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Mm-hmm. Ano yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang klase ng coffee natin. Mm-hmm. Kasi ang meron doon, base noon ay soya powder. Mm-hmm. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, mm-hmm. maganda siya sa may hormonal disorder. Pwede siya sa bata. Mm-hmm. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Mm-hmm. Yun namang isa ay intended doon sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological
1: age.
0: Mm-hmm. Iba yung chronological ha, kasi merong 60 years old na, pero ang biological age niya, parang 45 and 50 years old pa rin. May malalakas talaga. Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na.
0: 70s na siya, mm-hmm. pero yung itsura niya,
1: parang 50.
0: Mas bata pa tingnan sa atin yun eh.
1: Parang 50, 40 lang
0: eh. Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawala ang collagen, ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. So, kailangan natin even ng glutathione. Okay? So, yan po ha. Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Mm-hmm. Baka sila din ito yung nagtatanong. Ano? Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit yung mga butika, lahat dyan
1: lahat
0: meron.
1: Meron.
0: Oh. Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yan, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung mga ano natin. Basta galing ka mo sa Yes to Health. Mm-hmm. Ayan, kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandiyan yan.
0: Mm-hmm. Ayan, okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nagkamali lang ng banggit.
0: Kaya
1: hindi mahanap.
0: Oo, baka santol lang nasabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol Plus.
0: Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng butika, sa butika eh, wala naman santol dito. Hindi, kasi minsan, pag mabilis yung pagbanggit natin, ano, Santon Plus.
1: Santon Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi nito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Mm-hmm. Kasi ang alam ko pag mga elderly naglalaway pag yung kanilang neurologic function. Mm-hmm. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin na neurologic function, may problema yung nerve. Mm-hmm. Sa brain yan eh. Mm-hmm. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, mm-hmm. di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi na nila control yung
1: Bigla na lang natulo ng laway.
0: Mm-hmm. Pag din mga acidic, pwedeng ganon. So may mga dahilan. Minsan pag wala ng ipin, hindi na kompleto kasi ang purpose ng ipin,
1: shield
0: pang-holding yan eh.
1: Holding,
0: Ay kung yung ipin wala na, ay hindi mo na namamalayan. Nagdi-drip na pala yung laway. Yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
1: Posibleng na stroke pagka ganyan, Dok. 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na-stroke or merong other condition? Like, may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function.
1: Cognitive function, yes.
0: Yan ang napapansin ko. Even yung mga ano, mga bata, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga
1: may autism.
0: Ganun din. Laway sila ng laway. Mm-hmm. Oh, hindi nila makontrol. Mm-hmm. So, yun yung ano kasi nun, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o isa din yan sa ano. And also yung ano, yung parang, I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang dami.
0: Baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: Iba yun sa
1: texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano, isa kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Help niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan.
1: So, ano yun? Fasciitis?
0: Pwede. Mm-hmm. Oh, plantar. Mm-hmm. Kasi, nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, halimbawa, overweight tayo, na dito yan sa ano sa talampakan malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong 'yon.
0: Yan 'yung nangyayari na pagtatapa ka parang ang sakit-sakit sobrang ng sakit. Pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes can develop eh. Yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay, mano, paa, nandiyan yung mga nerve endings eh.
1: Mm-hmm.
0: So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation,
1: yes,
0: affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve.
1: Mm-hmm.
0: So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded.
1: Mm-hmm.
0: Para simple lang yung maintindihan ninyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Akma, hindi akma.
0: Oo. So, nakakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, minsan masakit, na minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Oh, sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang.
1: Mm-hmm.
0: Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. O maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hot foot bath.
1: Mm-hmm.
0: Yung hot foot bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad.
1: Mm-hmm.
0: Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yun. Mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapasok.
1: Mm-hmm.
0: Basta ang gawin nyo, pakuluan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig, timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapasok. Pero hindi rin maligamgam.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung paano doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi yung luya, at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag halimbawa talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice.
0: Mm-hmm.
1: And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 is would also ano, makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
1: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon, sana pili. Tingnan natin ha.
1: Habang hinahanap po, habang pinipili mo, nag-ano si Mama Luz Daco de Vera. August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24. Wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi pag nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga o? Si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At kapag ka na ano, nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano, yung atin pong producer, is sigurado po masisend. Nasend na po yan sa inyo at on the way na po yan. Antay-antay lang po kaunti.
0: Okay. So, dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin nung dati. Uh-huh. Oh, kasi pag naka-isa na kayo, uh-huh, lalo na nakadalawa na, ipapas namin kayo.
1: Uh-huh. Oh, para yung iba naman.
0: Magbigay tayo sa iba. Uh-huh. Anyway, thank you very much for listening, ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note. Uh-huh. Kasi yung producer natin, hindi natin kasama. Baka mag-doble-doble tayo. Uh-huh. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano. Uh-huh. Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang Doc Ron, message sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po, mga ka-wellness, sa sikapin po makainom ng tamang dami ng tubig, and of course unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course, iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time, mga ka-wellness, huwag kalimutan isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3, para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat, mga ka-wellness, ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili.

0: ito sa notice of suspension na to, pinuna ng COA, and I quote, there is discrepancy in the total amount of expenses based on the submitted accomplishment report as against the DEPs. Ibig sabihin ng COA, hindi nagtutugma ang total amount ng expenses sa accomplishment report at sa DEPs na sinubmit ng inyong opisina. Tama ba?
1: Yes, ma'am. That's correct.
0: Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential funds sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125,150,000 pesos. Tama ba?
1: Yes po, that's correct.
0: In short,

0: XFM.
1: XFM.
0: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Exciting!
1: XFM. XFM.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite.
11: Sa coffee nurse.
10: Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
9: Santone Coffee Mix. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
15: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
14: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
16: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din, yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
0: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
2: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: Cellphone Plus Gold!
5: Ako po si ML Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod, hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
6: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi 25 years.

0: Zone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han!
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, excite!

ang exciting time sa buong Pilipinas. 7 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Ang ating oras sa tipo sa inyo ng 1 plus sa 1. Numero 1. Alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Magandang hapon, mga katropa. Bongo lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Ito po ang sintado ngayong araw po ng Tuesday, 25 sa buwan po ng Agosto, taong 2026. Sa ngalan po ng mga kasama natin sa bahagyang teknikal, si katropang Real Boy Federico at ang buong pwesa ng XFM Palawan. Ako naman po ang inyong katropang Mike Escote. Mahalili mo na kay katropang Alison Salvatos. Merong mahalagang family gathering. Makakasama niyo po ako hanggang alas 6 po ng gabi. Ang ating pong programa atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng 6 na Pain Capsule. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, narito na mga panayong isyo natin pong pag-uusapan, mga headlines. Isa pong motorista sa bayan ng Quezon, sumimplang. LGU Taytay, Paleco at Napocor, pinaghandaan ang transition ng power supply sa Libinangkong Taytay. Isa pong chenso na naiwan sa kagubatan na ginamit pamputol daw ng punong kahoy. Kumpiskado ng PCSD dyan po yan sa bayan ng Brooks Point. Mobile blood donation nilulunsad sa susunod na buwan sa bayan ng Quezon. Western Philippines University Research, Innovation, Development and Extension nag-courtesy call o nag-courtesy visit sa bayan ng Rizal. At mobile registration isinagawa sa Barangay San Fernando, dyan naman sa bayan ng El Nido. Sa atin namang iba pang mga balita. Sa Balita Nasyonal, Palacio bukas daw sa posibilidad na iban ang Meta o ang Facebook. Senador pabor sa pagpapaliba ng 2026 Barangay Sangguniang Kabataan election. Walang bayad, private hospital target ng PhilHealth. PDEA nagsagawa po ng surprise drug testing sa may 1,000 tricycle driver sa bayan ng El Nido. Tatlong estudyante nasawi matapos malpok ang sinasakyang motorsiklo sa tanker truck dyan po sa Barangay Tinigiban. Kaninang madaling araw, yung mga biktima nakilala na. Ang headlines natin ngayong hapong ito, mga katropa, atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Sis the Pain. Yan po ay mabibili sa lahat po ng Yes to Health Clinic. At syempre, sa lahat po ng mga kapartner natin po ng mga butika, mga katropa. At syempre, ano ba yung mga partner natin? Yung kapartner natin po ng mga butika, katulad po niya ng PharmaMed Drug Store dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, yan ha. Sa CureMeds Pharmacy, sa Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, La America Pharmacy, Pharmasta Pharmacy, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, sa Ridley Pharmacy, sa Nature's Medica, sa St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy, sa Palawan Drug Store, at sa PharmaLife Drug Store. Sa Northern Palawan, dyan po sa bayan ng Rojas. Oy, happy birthday kay Mayor Pedro Sabando, ha? Dyan sa Barangay Mendoza, ngayon nagsiselebrate sila. Happy birthday, Mayor! RSM Drug Store, dyan po sa Rojas. Olem Drug House, Sian Pharmacy, Roxcom Pharmacy. Aparte din natin ang Walfenos Pharmacy, dyan naman sa bayan ng San Vicente, kasama ang Falmarich Pharmacy, The Generics Pharmacy. At sa bayan ng Taytay, ang Fee Drug Store. Sa bayan ng Cuyo, ang Glycerlin Drug Store. Sa Southern Palawan, kapartner natin ang Aburlan Drug Store, Farinas Pharmacy. Sa Nara Palawan, ang Ching's Drug Store, The Generics Pharmacy. Kapartner din natin yan. Sa bayan pala Espanyola, ang Butika Fresha, Butika Med Plus, Brel Pharmacy.
sa bayan ng Brooksmith, yung Resmed Shop, Socrates Pharmacy, yung Betcare Pharmacy, Brel Pharmacy, sa bayan po ng Batarasa, sa Alena Pharmacy, Twinson Pharmacy, Hyde's Drug Store, sa bayan ng Rizal Ragondorn Pharmacy, sa Quezon, The Generics Pharmacy at Santan Drug Store. Yan po yung mga kapartner natin ng mga butika kung saan mabibili nyo po yan. Yung Cystapin Capsule, Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Coffee Mix. 13 minutes. Makalipas po ang alas 4 po ng hapon, mga katropa. Nakilala na po yun pong tatlong biktima sa banggaan po ng oil tanker kanina pong madaling araw. Yung tatlong sakay po, pakita mo engineer yung picture, yung tatlong sakay po ng motorsiklo na nasawi ay naunang nakilala yung babae, si Princess Lara Padon, 20 years old. Ha? Namula po sa bayan po ng Araceli. At pangalawa, ito po si Carl Abajo ng Santorino, dyan po sa bayan po ng San Vicente. Yung huli pong nakilala mga tropa, si Dominic Ladica ng Barangay Kalandagan, Araceli, Palawan. Ha, nakikiramay po ang pamunuan ng XMFM Palawan sa pagpano po ng tatlo pong mga estudyante po ito. Ha, mga mag-aaral. Mag-aaral ng Western Philippines University at ng Fulbright College. So, kaya po, mag-ingat po tayo sa atin pong mga pagmamaneho ng motorsiklo. So, dumating po yung mga kaanak nila kanina, medyo naging emotional. Huling nakilala nga si Sir Dominic Ladica. Itong dalawa, pareyong taga Araceli. Mukhang magkaibigan ito. At itong si Princess at saka si Dominic, magkaibigan. Yung si Carl ay parang, kung hindi ako magkakamali, ha? Doon sa mga nabasa ko, parang boyfriend eh, Princess. So ngayon, ang sa panayam ni katropan Gerald Gallis kanina, yung driver po, ito po proseso po kasi ito eh, may namatay eh. Yung driver ng oil tanker ay maharap po sa multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide. May piyansa naman po yan. Ganun po yung proseso eh. Sabi po ni Captain Taliman, ganun po, magsa-file sila. Siguro nasa abogado na po yan kasi marami pong reaction with all due respect sa mga victim, no? Marami reaction na na-overshoot yung ano eh, nag-overshoot yung motorsiklo. Yun pong mga, yung CCTV natin dyan, pakita mga engineer, no? Ito po yung nangyari. So maraming reaction tungkol dito sa CCTV footage na nakuha po ng ating himpilan. Yan po eh. Galing sa southern portion ng Puerto Princesa, South National Highway, ito pong oil tanker. Yung nakamotorsiklo, yung tatlong biktima, galing po doon sa direksyon galing bayan. So yan po, panoorin niyo po, mga katropa. So medyo maraming reaksyon yung mga kababayan natin dito kasi nga sabi ng PNP, ay pa-file na kaso yung driver ng oil tanker. Yan po yung oil tanker. Yan. Biglang yung malakas na ilaw na yan. Yun. Meron siyang kasabay na motor eh. O, may kasabay na motor. O, doon siya, hindi na siya naka-overtake eh. Yung motor na isa kasabay niya, tumama siya doon sa oil tanker, you know? Mga katropa, yan. So, yan, ulitin natin, engineer, paulit ano lang, panood natin. Kasi ito maraming reaksyon na, diretso lang. Ayan, yun, sumalpok yung isang motor, itong isang, nagkasabayan sila nung ano pala, nung motor na isa. Nagkasabayan sila, dyan po yan sa may GIL po banda. So nagkasabayan sila ng motorsiklo na isa pa para tingin yung oil tanker. Kaya siguro hindi na siya naka punta dito sa lane niya, nakain niya na yung linya ng may oil tanker eh. So bumangga siya doon. 'Yun ang problema. May kasabay siyang motor, baka gusto niyang mag-overtake. With all due respect sa biktima,
hindi na siya nakapag-overtake kasi may oil tanker eh. O, tama, sabay oh, mayroon siya kasabay na motor, bang, bumangga siya doon, itong isang motor, dumire-diretso. Oh, di ba? So, na-overshoot siya doon. Palikuyan eh, galing ka ng bayan, paliku ka, oh, di ba? So, nagulat siguro siya, merong oil tanker pag ano niya. Yun ang, yun oh. Dalawang motor silang magkasabay, galing doon sa Pakurbada yan eh. Ayan. Yun ang naging problema. Hindi siya nakapag-overtake, no? Itingnan natin kung saan ang linya yung isa, ha? Ayan. So, yung isang motorsiklo, dito rin pala sa outer lane. So, kahit hindi siya mag-overtake, kasi nasa outer lane yung isang motorsiklo, apat na linya yan eh. So, dito pakanan ka, yung mga nakamotor, galing pakanan, at galing sa, kung ano, sa kanang right side ka eh. So, overshoot talaga. Nag-overshoot. May statement yung PNP. Basahin natin yung statement ng PNP ha. Hanapin natin. May statement ng PNP tungkol sa bagay na yan. Ito, magbase tayo dito sa statement po ng Puerto Princesa City Police Office. Meron na po silang inilabas na statement kanina tungkol dyan. Overshoot talaga itong nakamotorsiklo. With all due respect doon po sa ano sa atin pong mga victim. Kasi may kita sa ano eh, may kita sa ito official statement ng official statement sa insidente po ng road accident sa Barangay Tinigiban, iniimbestigahan po ng Police Station 2. Sabi po ng PNP, ito na lang, dito ako magbase sa pinaka ano nila. Incident ng road accident sa Barangay Tinigiban, iniimbestigahan ng Police Station 2, Puerto Princesa City. Tatlong individual ang nasawi sa aksidente na naganap sa kahabaan ng South National Highway sa harap na JL Charge, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Ayon sa paunang investigasyon ng Police Station 2, base sa natanggap na tawag na sa istasyon ng pulisya, mabilis na tumugon sa lugar ang mga duty patrollers ng Police Station 2. Lumalabas na ang unang sasakyan, V1, isang motorsiklong gray Honda Click na may plate number V2773F ay bumabiyahe pa south na bahagi ng highway nang di umano'y mag-overshoot at kinain ang linya ng ikalawang sasakyan. V2, yung oil tanker. Kasalukuyang may pagkakilala ng dalawa sa tatlong biktima. Kanina umaga po kasi itong statement nito ha. Driver, lalaki, 19 years old, estudyante ng Fulbright College at residente ng Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Yung unang angkas, backrider, babae, 19 na taong gulang, estudyante ng Western Philippines University at residente ng Pahara, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Yung pangalawang angkas, backrider, patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad ang pagkakilanlan. Pero ngayon po, ano na yan, nakilala na yan si Dominic Ladica. Nanawagan ng police station to sa pamilya ng kamag-anak ng biktima na pumunta sa police station 2 upang makipag-ugnayan sa mga otoridad hinggil po sa nangyaring insidente. Pinapalalahanan ang lahat ng mga motorista at pampublikong gumagamit ng kalsada na manatiling maingat at sumunod sa mga batas trapiko at siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan upang makaiwas sa mga ganitong insidente. Maglalabas sa karagdagang ulat at opisyal na detalye ang Police Station 2 sa oras na matapos ang buong investigasyon o kung sa sanhi po ng insidente. Yan po ang official statement mula po sa Puerto Princesa City Police Station 2. So, kanina po, kinilala na po nung magulang yung pinakahuling biktima, si Dominic Ladica. Yan. Mga katropa. So, kung mapapansin natin talaga sa CCTV footage, meron siyang kasabay na motorsiklo. Pero yung motorsiklo na isa, nandito sa outer lane, sa kung going galing kabayan, sa kanan, outer lane siya. Supposedly, sa inner lane siya ng right side. Kaya nga lang, sabi ng PNP,
na overshoot at napunta po doon po sa linya noon pong oil tanker. Yun yung ano. Maraming reaksyon dahil po nagpahayag ang PNP si Captain Taliman na kakasuhan yung driver. Yung driver ng oil tanker. Ha? Sabi po ng PNP, yun daw po yung proseso. So yung mga netizen natin, medyo iba yung reaksyon. Kasi nga naman, kitang-kita sa CCTV footage na walang kasalanan yung oil tanker. Pero tingnan natin, kasi sabi ng polis, yun po yung proseso. So magdidepende na po yan sa abogado ng driver ng oil tanker. Pag final na po, sa ano yan eh, inquest proceeding yan eh. Depende kung mapag-usapan ng mga pamilya. Siyempre, masakit eh. Yung PNP, siguro nauunawaan nila yung damdamin ng mga nabiktima. Oh. Kaya lang, ang ano doon kasi, ng mga netizen natin, paano naman yung sitwasyon noon pong driver ng oil tanker. So, siguro ipapaubaya po natin yan sa piskalya. Pero ito pong kopya ng CCTV footage, pwede pong magamit ng driver ng oil tanker para idepensa yung kanyang sarili, mga katropa. For now, yung PNP natin, yun ang sabi nila. Pwede ba natin matawagan yung ano, si Captain na Taliman? Baka pa pwede. Kasi linawin, kasi kunin lang natin yung reaction ng PNP. Kasi marami nga reaction yung netizen natin na, bakit mo papahilan ng kaso? Diba? May mga ganun eh. So, para maano natin, yun ba talaga yung tamang proseso? Oo, na gagawin. Naunawa natin kasi masakit talaga. May namatay. Pero sa kabilang banda, yung driver ng tanker truck, meron din po siyang karapatan. Diba? Meron din siyang karapatan eh. So yun ang ano doon eh. Ipoporso pa rin ba ng PNP? Kahit na meron silang nakitang CCTV footage na ganito, papayag ba yung City Prosecutor's Office natin? Yun ang mga question eh. Na? So siyempre, yung kukuha ng abogado, yung driver ng tanker, ng oil tanker, ay ididipinsa niya, sabi niya, nasa right lane po ako. So, yun ang siyempre, yun ang magiging depensa niya eh. Magkagawa ba ng resolution yung City Prosecutor's Office to recommend na for filing yan o outright i-dismiss nila. Pinapatay ng PNP. Sige lang. Yun ang mga questions, legal questions. Mga katropa, gusto natin mag-ano ng ano eh. Ng isang abogado, siguro mamaya maghanap tayo ng ano, nakapatay yung phone, no? O maghanap tayo ng resource speaker natin tungkol sa mga ganyan, no? May number ba tayo diyan ni ano, ni sabagay si Sir Tony Magbanua, hindi kasi yun ano eh. Pero tingnan lang natin, may number tayo ni Sir Tony Magbanua diyan. At resource speaker lang naman ito for educational purposes. For educational purposes, pag may mga ganitong insidente, tama ba talagang i-file yung Tony Magbanua? Hanapin mo dyan, espiritu. Sabi mo ano lang, for educational purposes only. Para lang matuto tayo. Investigador kasi siya eh. Pag mga, although hindi siya traffic investigator, pero hingi lang tayo ng ano lang, opinion mula sa legal experts yung tungkol sa reckless imprudence resulting to multiple homicide. Obligado ba na i-file yung PNP? Sabi ano lang, for educational purposes, wala tayong tutukuyin na reference lang natin itong incident. Sabi mo, pwede ba? Ano lang? For educational purposes only. Yan. Pag mga ganyang case, ano ba yung ano dyan? Bilang investigador, if you are an
PNP investigator, ipoporso mo ba yung case sa kabila ng merong ganitong ano? Wala raw siya idea, busy raw kasi siya. Doon lang sa ano, doon lang sa reckless imprudence resulting to homicide. Wala, ayaw niya. Ah, sige. Yun lang sana yan. Gusto lang natin makuha yung ano, yung tungkol doon. Sila kasi nag-ano eh. Sabi ni Ma'am IC. Ayan o. Oh. Yun ang ano sana natin eh. Mahirap daw magkamali. Okay, sige. Yun nga eh. Sabagay, yung gusto ko sana ng independent ano eh. Yun nga eh. Wala tayong traffic investigator eh. Or si Kermel. May number pa tayo ni Kernel Busita. Ayan o. Oh. Parang may number tayo ni Kernel Busita eh. So isang gusto lang natin makuha ng ano ng opinion from experts tungkol sa mga ganito. Usually talaga nakasanayan na kasi na PNP ay yun nga i-file yung case na ganun. Pero kasi parang masasayang ka lang nang kung i-file mo tapos ma-dismiss din, 'di ba? Walang hindi pa po-prosecute, no? So, yun. Yung kaya gusto nating ano, yung piskal ba? Pwede bang anuhin niya ng ano? Ayan. Mario Morsha, dapat sa mga motoristang ganyan ay huwag na lang kilingan ng batas at kasuhan pa dahil sobrang mali talaga yung tatlo ang karga, 'di ba? Mali agad yung sir, gising po, kawawa ang driver ng tanker. Yun eh, yun ang ano eh. Sir Mike, isang motor sa dating daan ligtas ang isa sa bagong daan. Disgrasya. Sabi ni Army Baltimore. Yun ang ano eh. Sir Bobby Balami, a long time no see boss. Isa ka dyan. Isa dyan kapwa. Yeah, condolence Mr. Abajo. Yun. Yun lang gusto natin makakuha ng ano eh. Makakuha ng opinion kung pag mga ganitong cases, reference natin as general, ano ba yung ganyan? Katulad dyan, kitang-kita sa CCTV footage, with all due respect sa mga victim, yung ano din eh, kawawa din yung, kumbaga, may karapatan din yung ano eh, may, meron din siyang karapatan na, yun nga, kita doon. Pwede niya itong gamitin eh, sabi niya sa fiscal, wala naman po akong ano eh, wala po akong kasalanan. Siyempre, magdidepensa talaga. So, stop lang ni ano yan, ni Kernel Busita. Stop lang, no? O yung number dyan. Kailan magpaano talaga eh. Ayun, mahanap tayo ng eksperto tungkol dyan. Traffic investigator or abogado. Sino ba ang... mahirap eh. Sabagay, may... Kasi, naintindihan natin, may namatay kasi. Binabalansi lang natin na... May namatay, talagang masakit yun. Kaya sa pamilya ng driver ng oil tanker, masakit din kung makukulong siya. Diba? Although may piyansa, pwedeng piyansahan. So ngayon, ang bola ngayon, yung PNP kasi nagsalita na ipa-file nila. Yung reckless imprudence resulting to homicide, multiple homicide. Ngayon yung piskal, yun ang sa piskal na tayo magkakaalamanan. Kung ano ang magiging disposisyon ng fiscal's office. Yan ba ay tatanggapin nila? Kasi ang sa fiscal's office, pwede kang hindi tanggapin. Pag nakita nila, marong malabo itong ma-prosecute. Yung mga ganun eh. Unless magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng amicable settlement, yun pong mga pamilya ng biktima at saka yung driver. Di ba? Yun ang ganon. So, wala nang pag-uusapan sa piskalya. Pero kung, yun nga, sabi ng PNP, file nila yung case laban sa driver ng oil tanker, ano yung magiging desisyon ng piskalya tungkol dito? Wala ba tayong lawyer dyan? Si attorney, subukan mo si attorney Jomar Caluna. May number yan dyan eh. Subukan mo lang kung
Pwede ba tayo maka ano nang ano diyan? Yung kay ano lang for the occasional purposes lang, as general lang, pag sinabi mong pagka ganito ang sitwasyon, yun nga, pagka ganyan ang sitwasyon na may ebidensya na wala, hindi makontak, sige lang. Yun ang ano, di ba, wala tayong makontak ng mga eksperto, yung medyo iwas din talaga magsalita, yung mga kaibigan natin ng PNP na retire tungkol sa mga ganyan, no? Yun ang ano din. Pero pwedeng gamitin ng driver ng oil tanker ito pong CCTV footage para idepensahin sa kanyang sarili at para hindi po siya maging guilty. Ayun po, yun ang ano doon. Mario Murcia, yan na lang po masabi ko sir, dahil sa driver din kaya alam ko ang tamang daan ko na walang mali po. Driver, tricycle driver po ako sir, sabi ni Sir Mario Murcia. Yan ha. Yun nga, marami kasi reaction eh. Ang daming ano na bakit kakasuhan yung ano? Yung oil tanker driver. Yun, maraming ano eh. Kaya gusto natin ano eh maka ano ng eksperto tungkol dito. So, si Sir Tony ayaw magpa-interview. Ayaw niya rin siyempre magkamali, no? Ayaw niya rin magano. Yun lang naman ang kasi dito po sa pagkahanap yata reckless. Yun naman talaga yung karaniwang case pagka may ganyan. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. So, yun talaga yung may diskrasya ganyan. So, depende na po sa piskalya kung tatanggapin ng piskalya yung kaso na yan, mga katropa. Naunawaan natin yung pamilya ng mga namatayan. Masakit talaga. Masakit talaga. Yun ang ano. Kaya, ang hirap nga mga komentaryo eh. Gusto natin, binabalansin natin eh. Yung karapatan ng mga namatay at yung karapatan din po nung driver ng oil tanker. O, kasi, base po sa investigasyon, inisa lang investigasyon ng PNP, na overshoot yung motorsiklo at kinain yung linya nun pong oil tanker. Yung oil tanker, nagkataon, nasa right lane siya. Yun. Sir Bobby Balami Vlogs, di naman kasalanan ng driver ng oil tanker. Overspeeding ang motor. Now may motivation na para sa motorista na iilan na kamote, lalo na lasing. Ingat palagi. Yun ang ano eh. Yun ang sabi ng PNP. Yun daw yung proseso eh. Ang hirap kasi ano eh. Ginagalang natin na naunawa natin yung mga ano eh mga pamilya ng ano eh ng biktima na matayan eh. Masakit talaga eh. Pero yun din ano din eh kailangan isipin din natin na sa ganitong sitwasyon paano naman yung driver din po ng oil tanker. Yun po yung ano kasi may pamilya din yan siya, napapakainin. Magkano lang din naman yung sahod niya. Yung mga tsaka yung karapatan niya. Oh, yun ang ano. So, di bale, ibigay natin yan sa City Fiscal's Office kung ano po ang kanila magiging disposition, mga katropa. Yun po yung update. Nakilala na po ang tatlo. Kilala na po yan yung tatlo, mga katropa. Ulitin natin itong mga pangalan.

0: Tira natin ito mga pangalan ay si Princess. Princess Padun. Si Princess Lara Padun. 20 years old, ng Araceli, Palawan. Si Car Abejo Abajo ng Santa Niño, San Vicente. Ito ang nakuha naming address. Bakit kaya magtaka kayo sa PNP? Iba yung nakuha nilang address. Sa mga kamag-anak ito. Sa mga kamag-anak, ito mga sudyante, mukhang nagbo-boarding house. Siyempre, nakukuha nung mga PNP kung saan sila ngayon na tumutuloy. Yung ikatlong biktima, si Dominic Ladica ng Barangay Kalandagan. Kanina, kumain ako doon sa kantin. May mga taga-Barangay Kalandagan doon. Talaga nalulungkot din. Meron tayong panayam si Katroban Gerard Gales. May panayam sa kay Captain, ano, kay Captain Taliman. Pwede ba bang ma-play natin yun, sir? Ayan, no? Naka-post sa ating ano, sa page natin. Yung sabi po ni Captain Taliman, kakasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide in multiple homicide, ang driver ng oil tanker truck nasangkot sa banggaan na ikinasawi po ng tatlong estudyante sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Police Station to Station Commander, bahagi ito ng proseso ng batas at hindi nangungulugang napatunayang may kasalanan ng driver. Yan, ha? So, nakita mo na, sir? Oh, yan, oh. So, anuhin natin? Ha? Para... yung panayam sa ng ano ni Katropan Gerald sa PNP. Maraming ano eh, maraming sa maraming tatanong eh, bakit siya kakasuhan? Sabi ni Gian Antonio, kita sa CCTV yung estudyante ang nasa maling lane at sila mismo ang nag-drive sa harap ng truck, minor de edad na okay. So, merong mga reactions na ganun. Okay na? Okay na? Ha? Yun yung panayam ni Katropan Gerald Gales kay Police Captain Cyrus Taliman. Okay. So, yun ay... siguro, ano na lang, yung CCTV footage, may lawyer naman siya, kukuha naman siya ng lawyer niya. Yun na lang, ididepensa niya na lang talaga yung sarili niya. Ididepensa niya na lang. Tresan Wat Vigulay, good afternoon, Katropang Mike. Randy Bacomo, hello po. Okay na, pakinggan po natin, panoorin po natin yung panayam ni Katropang Gerald Gales kay Police Captain Cyrus Taliman, commander po ng Station 2 ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Sir, kagawa, good morning po.
2: Yes, sir. Alam ko busy po kayo ngayon gawa ng mayroong pang investigasyon dito sa nangyari aksidente eh. Pero initial na ano lang po na informasyon, sir. Tatlo po yung sangkot dito, tatlo na wala ng buhay. Yung pong driver ay ng truck ay buhay at nandiyan po sa PS2, no?
1: Opo, sir. Dito po.
2: Nandiyan po, okay. Sir, merong mga pangalan pwede pong mahingi, lalo na yung isa kasi may initial na kami dito mga pangalan. Baka po pwede mabanggit yung pong pangalan ng tatlo?
1: Bali sir, dito sir, kausap na po sir yung mga kaanak nung dalawa sir. Nung driver sir, pumunta na rin po, may identification na tayo. And yung isang babaeng pasahero po, back ride po, mayroon na rin po.
2: Okay.
1: Sir, ito po, ang pangalan po nung... driver sir is si ay sir hindi ko na lang sasabihin yung pangalan sir. Isang estudyante ng Fulbright po, taga San Jose and
2: sige.
1: Tapos ang isa po yung babae po is WPU student naman po.
2: Okay. Pareho yan silang 19? Pareho silang 19 years old?
1: Opo sir, 19 years old po sila parehas po.
2: Okay, oh. Yan na po yan si ano si Princess Lara Padon at si Carl. Si kasi
1: opo, sir.
2: Yung mga pangalan na yan sir, binanggit po yan ng mga kaanak nila doon po sa Junior kanina no, nandoon po yung ano namin, reporter namin binigay
1: opo,
2: po.
1: Opo sir.
2: Mm-hmm. Yung isa sir,
1: opo, sir. Yung isa sir, sinusubukan pong kilalanin ng mga kamag-anak ni Lara Padon sir.
2: Okay.
1: Pero hindi nila ganun kakilala, sir. Kaya humihingi po kami ng tulong. Baka may nakakilala sa kita pa nating biktima, sir.
2: Yes, sir. Opo nga, oh. Kanina pa rin natin binabanggit. Pwede lang mabanggit natin, sir. Ano eh? Naka-sweatshirt down na black tapos naka-blue na short, di ba?
1: Opo, sir. Yun lang po, sir.
2: Pero sabi, hindi raw po nalalayo yung edad. Maaaring magbabarkada, magkakaibigan itong tatlo?
1: Possible po, sir. Baka may mga kakilala po sila, makaibigan po sila na nakasama kagabi po na makapwedeng makapagbigay ng impormasyon sa atin ngayon, sir, tungkol sa pagkakalanan ng pangatlong biktima, sir.
2: Apo. Sir, sa investigasyon, paano po nangyari yung aksidente?
1: Sir, sa initial na ano, sir, doon sa pinangyarihan ng insidente, sir, kinain ng motor, sir, yung linya ng tanker, sir.
2: Okay. Nasa tamang linya yung oil tanker?
1: Opo, sir.
2: Sumalpok ito pong motor?
1: Opo, opo.
2: Okay, sige po. Mayroon bang helmet ito pong tatlo?
1: Sir, yan yung i-verify namin, sir, kung lahat sila, sir, may mga helmet po, sir.
2: Okay, oh. Kasi sa larawan natin dito, isa pa lang nakikita, baon na helmet pa.
1: Yes, sir. Opo, sir.
2: Okay, wala pa. Hindi pa natin mabanggit kung may mga helmet itong tatlo, no? Ito lang, may isang helmet tayo na nakita, di ba?
1: Yes, sir.
2: Okay, sige po. Maselan po yung tanong, ipanay mga tama po sa ulo, no, sir?
1: Opo, sir, opo.
2: Saan daw po galing yung tatlo?
1: Sir, galing po silang, ano, sir, direction mula bayan, sir, mula San Pedro, sir, pa doon sa Kurbada, sir, sa una ng JIL, sir, doon sila nagkasalubong, sir. Ngayon, sir, yung tanker, sir, papunta dito sa direction mo, ano, sir.
2: Okay, sige po. Sorry po sa mga pamilya, ha. Tanong lang naman po ito. Mga nakainom po ba yung tatlo?
1: Sir, hindi pa po namin masasagot, sir. Bali, patuloy pa rin po yung investigation, sir. And may dashcam naman po yung tanker, sir, na ito-turn over naman po sa investigador natin, sir.
2: Opo.
1: And kumuha na rin po ng mga CCTV footages ng ng lugar po, sir, yung investigador natin, sir. At meron na rin pong nakuha, sir. So, patuloy na lang din po yung investigation, sir. And antayin na lang po natin kung ano po yung lumabas sa investigation po, sir.
2: Ay, okay, sige po. Sir, baka po pwede rin makahingi rin kami, ano, ipakita lang natin yung pong dapat lang ipakita yung mga sobrang selan, hindi rin po namin ipapakita, mare-restrict po kasi kay Meta. Pero yung mga ano lang, kahit yung mga kunti lang po, sir, papunta rin naman po yung reporter namin.
1: Sige po, sir, pausapin po namin, sir, sige po. And magbigay po kami ng mga...
2: Okay, sige po. Puntahan ko naman yung pong driver nung pong truck. Ano pong mangyayari sa kanya?
1: Ngayon, sir, bali, nandito pa rin po siya sa amin, sir. Antayin lang po namin din, sir, yung mga kamag-anak po ng mga biktima, sir. Para... ngayon, sir, siyempre, sir, preparing kami, sir, ng kaso, sir.
2: Yan. Oh, yun talaga.
1: Kasi, yun talaga ang procedure po natin, sir, kasi yun, sir, may mga namatay, sir, so kailangan natin pailan ng kaso.
2: Ano ang kaso na kakaharapin po ng driver?
1: Possible, sir, reckless imprudence resulting to multiple
2: homicide,
1: sir.
2: Okay, yun po yung tatlo. May ano po yan? May piyansa? Yung pong ano na yan, ano? Kaso na yan, homicide? Multiple homicide? Sir? Hello, sir? Pero pagka nagkasundo, sir, at nag-usap sila, yung pong driver, pati po yung kaanak, po pwedeng ano na, hindi mag-file ng kaso. Hindi ko na pinangungunahan, halimbawa lang, pwede bang ganun? Sige, sige. May mga tanong lang tayo na po, ano ba, po pwede bang mag-usap-usap sila? Di ba, po pwede yun na...
1: Sir, na wala po kayo, sir.
2: Yes, sir, opo. Okay, sige. Ang proseso talaga ay gagawin ng PNP na mag-file ng kaso laban po sa driver. Di ba, ganun po yun. Pero, pwede bang mag-usap-usap sila, yung pong tatlong pamilya ng biktima, pati ito pong driver, na halimbawa lang, di naman natin pinangunguna na wag na magkaso, pero tutulungan na lang, ganun?
1: Possible po yun, sir. Bali, malalaman po natin, sir, pag nakausap natin, sir, yung mga magulang ng mga biktima.
2: Nasa kanila naman po yun, eh. Di ba? Sa magkabila ang panig naman po.
1: Opo, sir. Bali, kung ano pong maging ano po nila, decision, gagawin lang po natin yung trabaho po natin bilang
2: police. Sige po. Di natin papakawalan sa ngayon yung driver, ano po? Proseso natin, inquest po, ganun ba?
1: Opo, sir. Opo.
2: Okay, sige po. Driver po ng ano yan? Anong ano po? Oil company. Anong driver po ng oil company ng ano po?
1: Sir, bali na kinusap din po yung company, sir, na baka wag na lang pong i-ano, sir.
2: Okay,
1: banggitin. Wag na lang po munang i-banggitin po, sir. Pero nakapag-coordinate na rin po kami sa kumpanya po, sir.
2: Okay, sige po. Okay lang po yun, no? Wala namang problema, no? Doon po sa truck at driver, may mga lisensya naman po, ba?
1: Opo, sir. Meron naman po, sir. May lisensya po.
2: Ito pong ano sa kabila, meron din?
1: Initial po, sir, mga wala pong dalang mga identification, sir, type ID, sir, nung pagka-respondi, sir.
2: Tapos yung cellphone?
1: Sir?
2: Oo, yung mga cellphone po nila?
1: Bali, hinahanap po, ay nakuha naman po, sir.
2: Okay.
1: Nalaan na naman po.
2: Baka hanapin ng kaanak, ng pamilya. Bale, nandyan opo, po sa PNP. Sir. Tatlong cellphone na recover po.
1: Opo, sir. Ano po namin, sir, kung tatlo, sir, or kung baka may iba pa silang mga gamit, sir. Lahat po ng gamit nila, sir.
2: Basta lahat ng gamit nandyan po. Pati yung motor na nandyan na rin po ba? Sa, ano, yung mga lahat ng involved, gamit, truck, motor, nandyan na po sa piyesto?
1: Yung motor pa lang po, sir.
2: Okay.
1: Yung kakang, sir, hindi kayang itow, sir. At nag-malfunction, sir. Hindi rin may mechanical malfunction din, sir.
2: Oo.
1: Kaya hindi rin po maalis agad, sir.
2: Okay. Nandoon pa, ano? Nandoon pa sa may pinangyarihan po ng aksidente?
1: Opo, sir. Opo.
2: Sige po. Sir, marami pong salamat. Baka meron kang mensahe doon po sa mga motorista natin, lalo na sa mga kabataan, estudyante na bumibiyahe alanganing oras. Sige po.
1: Sa akin po, magandang umaga po ulit. Sa lahat po ng ating mga motorista po, lagi pong mag-iingat at magsuot po ng mga tamang protective equipment sa pagmamaneho, lalo na sa mga motorista po natin. And ganun din po sa ating mga drivers po na mga four-wheel.
0: Ayan po yung panayam ni katropang Gerard Galis, Police Captain Cyrus Taliman, yung jefe po ng Puerto Princesa City Police Office Station 2. Bumuhos yung pakikiramay doon sa mga biktima. Ito, may nabasa tayo. Basahin natin ito, si Valdez Nazon Rampa. Sabi niya, mga Labs, Kukoy at Lara, si Dominic pala, Kukoy yung palayaw, no? Dominic, Kukoy, V. Vladica, si Princess Lara, Lars F. Padun, may naka-post ni Valdez na Zone Ramp. Sabi niya, mga Labs, Kukoy at Lara, ang aga nyo naman kaming iniwan. Ang aga nyong natapos ang paglalakbay ninyo. Mga batang puno ng pangarap, masayang kasama, responsableng mag-aaral at mga pain reliever ng buong batch na kayang magbigay ng ngiti kahit sa simpleng paraan. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Ang mga dating upuan ninyo, ang mga tawanan at kwentuhan natin ay magiging mga alaala na lamang. Kulang na ang mag-December at iba pang holiday sa bahay. Wala na ang presensya, pero mananatili sa amin ang mga alaala ng inyong kabutihan, saya at mga pangarap. Bilang inyong advisor, no, advisor pala nila ito, nagpapasalamat ako na naging bahagi kayo ng aming klase. Hindi man naging mahaba ang panahon na kasama namin kayo, sapat na iyon para maiwan ninyo ang isang alaala na hindi namin makakalimutan. Paalam mga labs, dalhin namin sa aming mga puso ang inyong mga ngiti, kabutihan at masasayang alaala. Manatili kayong bahagi, mahal na mahal namin kayo ng section, chosen expert, class of 2024, habang buhay. Yan na. Okay, nakatag sa mga ano. Magka-batch pala itong si ano, si Dominic Cocoy Villadica at si Princess Lara F. Padon. Mga taga ano to, eh, Araceli. Oh, so nangingilabot ako habang binabasa ko itong message ng kanilang advisor. Bagong ako kasi mga first year college pa lang ito eh. So graduate sila ng ano, section chosen expert class of 2024. Hindi lang nabanggit eh, kung ito ay ang eskwelahan, ayun, Calandagan National High School. Yung engineer, yung sinend ko sa'yo, yung post ng kanilang advisor. Ha? Sila pala, si Dominic Cocoy Villadica at si Princess Lara F. Padun ay mga magka-batch graduate ng ang Calandagan National High School. Yan o. Yan. Nangingilabot ako sa ano, magka-batch pala ito. Mga katropa, no. Ano, nakikirami tayo ha. Doon ha. Sabi ni ng sa advisor nila eh, in loving memory, maaaring hindi natupad ang inyong mga pangarap, ngunit ang isang kabutihan, tawa, pagkakaibigan at masayang alaala na naiwan sa amin ay manatili habang buhay sa aming mga puso. Yan ha. Kayo'y laging aalalahanin, palaging mamimiss at mananatili sa aming class family magpakailanman. Ang Calandagan National High School ay nakikiramay. So, magkabats pala ito silang dalawa. Magkaibigan talaga, mga katropa. So, ang buong XFM family din po ay nakikiramay. Kaya princess, sa pamilyang naiwan ni Princess Lara Fadon, Dominic Cocoy Ladica, at yung si Carl Abajo, no? Nakikiramay po tayo ha. So, yun po mga katropa. Hintayin natin yung magiging disposisyon ng atin pong mga otoridad sa bagay na ito. 5 minuto bago sumapit ang ganap na alas 5 ng hapon ng atin pong oras. Atin po sa inyo ng Visionex Plus Capsule na meron pong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Tutulong po ito para may balik muli ang linaw ng ating paningin. Mabibili po ito sa lahat ng Yes Well Clinic at mga kapartner nating mga butika. Sa ating pagbabalik, meron pa tayong mga usapin at mga balitang tatalakayin. Huwag po kayong alis, makalipas lamang ilang patalastas.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may

0: bilang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister
2: Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
5: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pabili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
14: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3,

0: na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sa atin pong programang Asintado, mga katropa. Pag-usapan naman natin itong barangay and sangguniang kabataan elections. Mga aprobado na ito sa ano eh, sa committee level sa Senado at saka doon po sa Kongreso. Okay, tawagan mo si punong barangay Sabalya. Kasi dumalo siya doon sa hearing ng Senado. O, ano ba yung pinoint out nila doon? Ano ba yung kanilang napag-usapan doon? Pero sa mga balita, okay na. Ha? 2027 na daw, hindi 2028 pati sa Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos. Ha? Inaprubahan po ng Senate panel ang mga panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2, 2026. Bukod sa postponement, sinusulong din ni Senator Escudero na gawing 5 taon mula po sa kasalukuyang 4 taon ang termino ng sangguniang barangay at sangguniang kabataan officials. Layunin itong maiwasan po ang paulit-ulit na pagpapaliban at pagbabago sa termino ng mga opisyal. Samantala, nais ni Senator Amy Marcos na ilipat ang base case sa October 2027. Ayun, gusto niya October 2027 kasi iba naman 2028. Di nasagot, baka na sa flight? Hinihingi naman ang COMELEC ang malinaw na desisyon ng Kongreso bago matapos ang Setyembre. Ayon ba kay COMELEC Chair George Garcia, mahalagang malaman agad kung matutuloy ang halalan dahil nakatakda ang filing of candidacy mula po sa September 28 hanggang October 5. Sa isang pahayag, sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na kailangan daw nila ng another budget. Manahapon muna sa napakaganda nating admin. Kay Ma'am Jamaica. Sabi po na ni Commissioner Attorney George Garcia ng Commission on Elections, kailangan daw nila ng more funds if the barangay sa Sangguniang Kabataan elections scheduled for November 2 are postponed. Ang nagagastos na raw nila sa 19.57 billion pesos na budget nila for preparation sa BSKA ay meron na pong 8 bilyong piso. Minus natin, ha? 19.5 minus 8. Nako, meron na lang 11.5 na billion. Billion po yan, ha? So, kung mapopospon yan, aba, billion din yung kailangan nila. Pero sabi nila, makakatipid daw kapag napospon, makakatipid nga ng nasa 18 to 25 billion pesos na pwede pang tulong sa atin pong mga kababayan na tinamaan ng mga kalabidad. Partikular ng oil crisis. Yun po, ano hong masasabi nyo dyan? Ako lang, gusto ko ituloy yung, ano, yung barangay election eh. Yung iba nga, nangangampanya na eh. Ha? Actually, sabi ng isang kakilala ko na opisyal ng pamahalaan, ang totoong kampanya nagsisimula sa first day ng iyong panunungkulan. Alam mo ba, 3 years. 3 years yung panunungkulan mo. Yung kampanya daw, ano eh, first day pa lang, pag-upo mo pa lang, dapat yun na yung ano mo, yun ang first day of campaign mo. Hindi talaga yun, di ba? Binibigyan yung barangay election, barangay election, 10 araw, ganun lang. Yung kampanya, hindi pala dyan, hindi daw pala ganyan. First day pa lang ng pag-upo mo, dapat, ano ka na, kampanya ka na. Yun. Ano ibig sabihin nun? Sipagan mo, lagi kang nakikita ng mga tao, not directly na kampanya na iboto nyo ako, pero kung lagi kang visible ka, lagi kang nasa activities, nakikita ka, parang ano na yun, indirectly campaigning na yun. So yun ang gustong sabihin ng kaibigan natin na gano'n na lagi kang ano, nasa feeling ng iyong mga kabarangay. Hindi yung lulubog, lilitaw ka lang. So, di ba? So, yun ang ano doon. So, kasi hindi ka makakalimutan ito. Ay, first day pa lang talaga nagtatrabaho na to. So, yun ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi niya. You work hard sa first day pa lang ng iyong panunungkulan dahil parang nangangampanya ka na rin noon. Hindi ka, ano trabaho ka talaga eh. Di ba? Pagka mayroong activity sa barangay, mayroong ano, doon ka talaga eh. May kita ng tao yan eh. Hindi man sinasabing, boto mo ako sa susunod na, no? Not direct, not hindi man ganon, pero parang yung presence mo, more presence no, sa mga sulok na yung barangay, ano na rin yun? Parang nangangampanya ka na rin. At mas maganda nga yun. Di ba? Hindi mo, sasabihin ng tao, ayan, first day pa na talagang yan, ano na kagad yan. Yun. Tapos itong kampanya na 10 araw, iba naman yung kampanya na pag nag-declare ka na tatakbo ka na kapitan o higher office, ano yun, 1 year before, talagang ikot na lang ikot, gagastos ka na ng gagastos. Iba yun ang kampanya talaga na, ano, na pang-eleksyon talaga yun. Yung isa kasi, in a positive way, ano yun, you work hard para maalala ka ng mga tao at maging visible ka. Yun. Ito naman, talaga kampanya. Oo, magkano ka na platform mo. Itong kailangan, ito. Kaya lang, yung iba na nga kampanya ngayon, paso. So, hindi natin kasi nga, baka mapuspon. Pero wala pang batas. Pero sabi nung may nagbulong na mga matatas official, talagang mapano daw yan, mapuspon. Dahil hindi pa natin matawagan si Punong Barangay Inan Sabalya na umatid ng hearing sa Senado, magbalita muna tayo. 5:14 ng hapon, umuulan na po dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung misis ko, umuulan na doon sa siksikan. Sabi ko nga, wala pang ulan dito eh. Paglabas ko kanina, may ulan na rin pala. Umuulan na po dito sa San Pedro. Dito po kami sa Libis. Punta muna tayo sa mga umaarangkadang mga big time balita natin. Naalala ko, katropa Gerald, naalala ko yung balita namin doon sa ano eh, sa unang registration natin. Big time balita! Ito na yung mga big time balita natin ngayong hapon. Isang motorista sa bayan ng Quezon, nako sumimblang! Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
1: Live report! Nagtamo ng ilang pinsala ang isang motorista habang maswerte namang maayos na kalagayan ang angkas matapos minlang sa kahabaan ng Sekyo Underground Dos, Barangay Alpon, Superasyon Palawan, Agosto 25, 2026, kung saan ayon sa ulat galing bayan umano ang mga ito na minamaneho ang Badge 100 na kulay blue. Subalit pagdating sa pinangyarihan ng insidente ay bigla raw nawalan na ng kontrol sa manubela ang driver ng pumutok ang gulong ng motorsiklo sa bandang inahan. Kaya ang resulta, sumimplang ang mga ito. Samantala, agad naman sinugod sa pagamutan ng driver na nagtamo ng mga pinsala at nilapakan ng kaupulang delegasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Daydrink of Unix. Kating masarap at subok na. Kaya subukan niyo na ang Premium Daydrink of Unix. Mula rito sa 93.6 version Palawan, Ray Elgaran at sa Firm News.
0: Mag-ingat po tayo ha, napakaraming yung vehicular accident sunod-sunod dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Magkasunod na madaling araw, mabuti na lang. Kahapon ng madaling araw at saka kaninang madaling araw, mabuti na lang. Doon sa siksikan, walang nasawi. Although yung isa ay batay doon sa post ng kamag-anak na humingi ng tulong ay unconscious pa rin sa isang private hospital. Sana naman magising at makaligtas. Madaling araw din yun, Choy. Alas dos din. Grabe pala. Dito sa Tinigiman, alas dos din. Doon sa Siksikan, alas dos din. Samantala sa iba pang balita, LGU Taytay, tsaka yung Palikot, tsaka yung Napocor, pinaghahanda na raw yung transition ng power supply sa Liminangkong, dyan po sa bayan ng Taytay. Katropa natin sa balita, Bilya Mucha. Live report.
2: Pinaghahandaan ng pamalang bayan ng Taytay, Palawan kasama ang Paleco at National Power Corporation ang nakatagdang pagbabago sa operasyon ng power supply sa Barangay Liminangkong, Taytay. Isinagawa ang pagpupulong sa panguna ni Mayor Norbert Lim kasama ang mga kinatawan ng Paleco, Napocor, Barangay Liminangkong, Bureau of Fire Protection at Municipal Engineering Office. Tinalakay dito ang nakatagdang pag-takeover ng Paleco at Napocor DMCI Corporation mula sa Power Source Philippines Incorporated. Gayun din ang mga technical, operational at safety measures na kinakailangan bago at habang isinasagawa ang transition. Binigyang diin ni Mayor Lim ang kalagahan ng maayos na pagpaplano at koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang matagal na pagkaantala sa supply ng kuryente. Tinalakay rin ang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng transition sa mga kabahayan, negosyo at iba pang establishmento sa lugar, kabilang ang pagbibigay ng sapat na impormasyon sa publiko tungkol sa schedule at proseso ng pagpapalit ng power supply. Patuloy naman ang koordinasyon ng LGU Taytay sa Paleco, Napocor DMCI Corporation, Power Source Philippines Incorporated at Barangay Liminangkong para sa maayos, ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa mga residente. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Belia Mucha. Samantala, sa Ponchenso na naiwan po sa kagubatan na ginamit pamputol ng punong kahoy na kumpiska ng PCSD dyan po sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Isang chainsaw na kumpiskan ng PCS Employment Team matapos itong iwan sa kagubatan ng Sintiotabod, Barangay Sarasa, sa bayan ng Broad Point noong August 22, 2026. Agad na namispundi ang PCS Enforcement Team kasama ang Palawan Security and Control Provincial Government of Palawan matapos makatanggap ng ulat ninggil sa pinaghinalang illegal logging sa lugar. Pagdating sa lugar, hindi na nabuta ng operator. Sali pa isang mali

0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. At mga balitang hatid na yan po yan ng Santon Plasco Femix. Umulan na dito sa Puerto Princesa, kaya masarap magkape. Meron po yung mangustin, soya, malunggay na talaga namang tumutulong sa atin pong para maging malusog po tayo mga katropa. Purong natural, walang side effects. Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, mabibili po sa lahat ng Yes Well Clinic at sa atin po mga kapartner na butika. 5:20 po ng hapon. Sa atin po ang pagbabalik, meron pa tayong mga balita. Kaya po kayong alis. Makalipas lamay lang, patalasta.
1: XFM. Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
12: butika. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan.

0: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga
11: butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3.
3: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
17: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
19: Mag-Vision X Plus ka.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
20: Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3.
0: D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik po tayo sa ating programa, mga katropa. Punta muna natin yung mga detalye natin, mga balita. Second round na tayo. Unay natin, mobile blood donation ilulunsad sa susunod na buwan dyan po sa bayan ng Quezon. Katropa natin sa balita, Ray El Caran.
1: Ilulunsad ang apat na araw sa anim na barangay ng Siyang nasasakupan ng Quezon, Palawan ang mobile blood donation o mas nilalang bloodletting activity kung saan ang nasabing aktividad ay pangungunahan ng Pilipin Red Cross, Palawan Chapter, Municipal Health Office at ng NGO Iron Senators sa darating na September 1 hanggang 4 ay tutunguhin ng iba't ibang katawan ng pamahalaan ang Barangay Berong, Aramaywan, Maasin, Alfonso 13, Ilugan at Suwangan. Samantala, inihimog naman sa ngayon ng pamahalaan ang lahat ng mga residente ng mga barangay na nabanggit na lumahok at mag-iisa. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan niyo na ang SysDepend. Wala rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Caran, Exeterm News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Samantala, driver and truck kakasuhan po ayon po sa PS1 kaugnay sa banggaan ng motor at truck dyan po sa Barangay Tinigiban. Alamin natin ang atin pong detalye niya mula sa soon to be Barangay Kapitan ng Barangay Bangkaw-Bangkaw, Gagawa General Gales.
2: Report. Gagawad, sure to be kapitan ng Barangay Siksikan, Gagawad Mike Scotte, at ito nga, haharap pa rin at kakasuhan pa rin ng reckless imprudence resulting to multiplied homicide. Itong driver ng truck na sakot sa nangyaring aksidente sa banggaan ng motorsiklo at fuel o oil tanker sa Barangay Tinigiban, pasado alas 2 o 12:06 ng madaling araw kaninang madaling araw ayon kay Cyrus o Police Captain Cyrus Taliman ng Police Station 2, yun talaga ang proseso at kinakailangan na masampahan ng kaso muna itong suspect gawa ng tinatakbo ng proseso reckless imprudence resulting in home multiple homicide para doon sa suspect na hindi na ibinigay yung pangalan. Bagamat makikita doon sa CCTV footage na yung motor na sangkot sa aksidente na merong sangkot na merong sakay na tatlong kabataan na mga estudyante ang sumalpok dito sa oil tanker at itong tatlo na ito ay nanalang sila Princess Lara Padon na residente ng RCLE, estudyante ng WPU at itong si Carl Aziz Abajo na residente naman ng Santo Niño, munisipyo ng San Vicente, munisipyo naman ng Fulbright. Binanggitan naman yung pangatlo na si Dominic, ito yung pangatlong involved in Israel, excellent. Kung saan ito ay residente rin ng munisipyo ng Araceli. Pagamat siya yung driver nitong truck at makikita natin na itong motorsiklo na siyang sumalpok pero magkaganon man siya pa rin ay nakakasuhan ng nasabing kaso.
0: Choy,
2: pero Kamanderang Mike.
0: Katropa na tayo, Choy.
2: Ayun.
0: Ganito, Choy. Yung kasi marami nagtataka bakit kakasuhan yung driver ay kitang-kita doon sa CCTV footage na talagang nag-overshoot yung motorista, yung naka-motorsiklo. With all due respect sa pamilya, siyempre nasawi itong tatlo. Yung dalawa pala magka-batch pa si Princess Lara at mukhang mag-best friend pa ito, mukhang magbarkada tsaka si Kukoy Ladika. Ang question ng mga netizen, bakit sila kakasuhan samantalang sa CCTV footage ay kitang-kita kung sino ang may problema, may mali?
2: Hindi na may. Kahit yung mga netizens nagsasabi na bakit ganun siya pa rin yung kakasuhan, gawa ng siya naman ay nasa inner lane, sakop naman ng kanyang daan, samantalang itong motorsiklo na sakay ng tatlong biktima na siyang sumalpok, pero bakit sa parin ang kakasuhan? Tanong yan hindi lang ito, Choy, kundi ng ating mga netizens at nakararami. Gawa lang siya ay madaling araw gumising para magtrabaho, mayroon naman sa lisensya, at siya ay nasa daan, pero na-aksidente na sumalpok sa kanyang sasakyan, pero bakit siya ang kakasuhan? Pero sabi nga ni Police Captain Cyrus Caliman, yan ang umiiral at proseso ng batas habang wala kang pag-usap sa kabilaan o sa magkabilaang panig kung sila ba ay magkaaregyo. So habang nandun pa yun at wala pag-uusap, ang gagawin ng ating mga pulis ay magsasampan ng kaso doon sa buhay at involved sa nangyari aksidente bagamat merong namatay. Ngayon, pagdating doon sa fiscal's office, bagamat ito ay tatanggapin, pero doon sa proseso ng court hearing, doon naman yung papaliwala. Sabi sa atin ha, ng fiscal, dahil tinawagan natin sila at nakipag-usap tayo sa kanila, bakit gano'n nangyari? Ang paliwala sa atin ng fiscal, ang sabi niya, pagdating doon sa court hearing, doon naman magkakaroon ng patas na pagdinig. At doon mapapaliwanag, doon mapapakinggan kung ano ang totoong nangyari. Paano ay paliwanag ang driver yung kanyang side at nakita yung mga ebidensya na magkocorroborate, magsusuporta doon sa kanyang naging affidavit at doon sa kanyang magiging salaysay, yun daw ang magiging basihan ng court para sa ipe walang sana. Na taon lang na meron nagang batas na kinakailangan ganun muna magiging proseso. Yung pagsasamba ng kaso doon sa involved sa nangyari ang sabit, dahil merong namatay.
0: Choy, given that merong CCTV footage, yun pong yung piskal niya kasi may recommend for filing or may dismiss outright yung case. So, ano kaya ang pwedeng gawin nila for filing pa din ito? Pag-usapan na lang sa korte. Gayong yung driver ng tanker, pwede siyang mag-ano kaagad or mag-request ng preliminary investigation. Ano ba posibleng mangyari?
2: Habang walang ito ang sabi sa atin ng mga fiscal ng kausap natin, maliban doon sa mga pulis, habang walang nangyayari pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig, doon sa driver at doon sa pamilya ng biktima, mananatiling tatakbo ang proseso. Magpapain ng kaso ang PNP, Republic of the Philippines, laban doon sa driver o sa suspect. Ngayon, kung meron namang mamamagitan, hindi PNP, mag-uusap yung dalawang magkabilang panig sa pamamagitan ng barangay kung sakali man o saan man gusto ng magkabilang panig na sila ay komportable at magkakaroon ng kasunduan, yun ay pakikinggan ng pulis. Halimbawa, ang sabi ay sila ay magkakaroon ng areglohan o mag-uusap sa ganitong parte, sa ganitong alaga, at pwedeng maging basehan ito at isusulong doon sa official's office para hindi na may pagpatuloy yung nasabing kaso. Pero kung wala pag-uusap sa magkabilang panig, mananatili at tatakbo yung proseso, magpapile pa rin ang kaso itong PNP laban doon sa driver kahit na nasa tamang linya, nasa tamang inner lane na sinasabi yung nasabing oil tanker.
0: Okay, sige. Choy, maraming salamat at maghihintay lang tayo ng resulta kung ano man ang mangyari kung ito ba ay ipa-file sa piskalya o magkakasundo sila. Salamat, Choy!
2: Okay, maraming salamat, Katropang Mike. At sa ngayon, hinihintay rin talaga ng PS2 yung pamilya ng mga biktima na makausap dahil yung biktima, yung suspect or yung sabi natin driver ng oil tanker ay simula pa kanina madaling araw nandun pa sa PS2 at hinihintay na lang yung pamilya kung magkakaroon pa ng pag-uusap o tuluyang magsasampan ng kaso laban dito sa nasabing driver. Pero ang sabi, handa naman yung driver na makipag-usap, makipag-ayos doon sa pamilya ng magkabilang panig doon sa tatlong biktima. Pero nasa sa kanila pa rin kung sila ay magkipag-ayos o maghahabol o magsasampa ng nasabing kaso, tropang mine. Mula dito sa labas ng himpilan, Gerald Gales, XFMU.
0: Maraming salamat, Choy! Tuwid pa rin ang balita, Choy. Naalala ko, nung doon pa tayo sa pagpipira natin, magaritong oras talaga. I love you, Jicky Roy! Jicky Roy, no? Nagpauso ng Choy na to si Jicky Roy eh. I love you, Choy! Ngayon ako si Jicky Roy kahapon eh. Pag si, naalala ko, si Kuya Jerry Abad pa yung angkor pag ganitong oras, anon doon eh. Importante to yun ang balita. Samantala sa iba pang balita natin, 5:41 na po ng hapon, mga katropa. Western Philippines University Research Innovation Development and Extension nag-courtesy visit sa LJ Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Report. Bumisita sa tanggapan ng minamerman ng loob ng mga kinatawan mula sa Western Philippines University Research and Innovation Development Extension Office para sa isang courtesy visit. Alay din ang pagbisita na panakasinuog na nila at yung masila may posibleng partnership sa pagitan ng WPO at lokal na pamala ng Rizal, lalo na sa mga programang may paugnayan sa research, innovation, development at extension. So, magitan ng kolaborasyon ito, inaansang makakabuo ng mga proyekto at programa na tutugon sa pangangailangan ng komunidad at makakatulong sa sustainable growth at development ng bayan. Samantala, mainit naman tinanggap ng LG Rizal ang mga inisyatiba mula sa nasabing tanggapan na ayon sa LG, patuloy silang sumusuporta sa mga gawain ng tataguyod ng knowledge sharing, innovation at makabuluhang partnership kasama ang mga ahensyang pang-akademya para sa kapakanan ng mga Rizalenyo. Ang balita nito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Sofa, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat katropan Dennis Chua. Samantala, mobile civil registration sinagawa po dyan po sa Barangay San Fernando, dyan naman sa Bayan ng Ilnido. Katropa natin sa balita, Bilyamucha.
4: Matagumpay na sinagawa ng Municipal Civil Registrar's Office ng El Nido, Palawan ang mobile registration activity nitong Agosto 24 sa Barangay San Fernando, El Nido, Palawan. Layunin ng aktividad na mailapit sa mga residente ang mahalagang serbisyo ng civil registration, lalo na sa mga mamamayang nahihirapang magtungo sa Municipal Civil Registrar's Office. Sa isinagawang mobile registration, nabigyan ng on-site assistance ang mga residente para sa pagpaparehistro ng mahalagang pangyayari tulad ng kapanganakan, kasal at pagkamatay. Binigyang diin din ng tanggapan ang kahalagaan ng wastong pagpaparehistro bilang pundasyon ng legal na pagkakakilanlan at mahalagang dokumento sa pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan gaya ng healthcare, edukasyon at iba pang social services. Habang patuloy na isinusulong ng Municipal Civil Registrar's Office ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang ganitong mga programa upang mas maraming residente ang magkaroon ng access sa civil registry services. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santron Herbal Soup. Mula rito sa Bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilyamucha, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Bilyamucha, at ang mga balita niyo pong napakinggatid po sa inyo yan, Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at Nonsense The Pain Capsule, mabibili po yan sa Yes 12 Clinic at sa mga butika malapit po sa inyo pong mga lugar. Mga katropa, meron pong diretso na tayo siguro. Meron pong inisyo, no? Inaprubahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito pong isa pong balangkas para sa paglikha po ng industriya ng mahalagang yung mga critical minerals, mga katropa. Maaari daw itong magdulot ng malaking pagbabago po sa sektor ng pagmimina dahil po isinusulong nito ang privatization ng mga pampublikong asset na may kinalaman sa critical minerals at ang agarang pagbawi sa mga permit sa pagmina na hindi po aktibo sa ilalim po ng Executive Order Number 122. Inatasan po ng Pangulo ang pamahalaan na isulong ang eksplorasyon, pagpapaunlad, pagproseso at paggamit po ng mga critical minerals. Layunin daw po nito na hikayatin ang mga mamumuhunan sa mga produktong may mas mataas na halaga na ginagamit sa mga bagong pagmamanufacture, renewable energy, mga baterya at electronics, mga katropa. Sa pamamagitan po ng executive order, ipatutupad ng Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan po ng Mines and Geosciences Bureau ang isa pong National Exploration and Mineral Reservation Program upang matukoy at masuri ang mga bagong deposito ng critical minerals. Ayon po sa executive order, ang critical minerals ay ang mga mineral na mahalagang sangkap sa mga teknolohiyang ginagamit po sa malinis na transition sa enerhiya, makabagong pag-manufacture, digital infrastructure, pambansang depensa at iba pang estratehikong industriya na kinakailangan upang maisulong ang industrialization, seguridad sa energy, katatagan ng ekonomiya at sustainable development. Bagamat hindi po tinukoy sa executive order ang particular na mga critical minerals, ipinapakita po sa mga pag-aaral na mayaman po ang Pilipinas sa tanso, nickel, cobalt, chromite at zinc. Ha, mga katropa, ayon po sa US International Trade Administration o ITA, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalalaking yamang mineral sa buong mundo. Noong 2025, iniulat po ng ITA na ang Pilipinas ang pinakamalaking exporter ng nickel ore sa mundo at ikalawa naman sa produksyon. At ang nickel ore na yan, marami po yan dito mga katropa sa lalawigan ng Palawan. Marami tayong minahan sa Southern Palawan. At kaya lang, meron po tayong 50-year moratorium na aprobahan lang po yan ng nakaraan. Ang tanong ng marami, maapektuhan ba ng Executive Order 122 ang moratorium sa pagmina sa Palawan? Para bigyan tayo ng linaw, nasa kabilang linya natin sa Attorney Jerte Mayo Anda, ang head ng Environmental Legal Assistance Center. Attorney, magandang hapon po si Katropang Mike Escote po sa XFM Palawan.
5: Magandang hapon, Mike. Isang makakalikasang araw sa iyo at sa lahat ng nagsusubaybay ng programa mo, Mike.
0: Opo. Attorney, alam ko na basa nyo na rin yung executive order. Yes. Ang tanong ng marami, mababaliwala ba yung moratorium ng pagmimina dito po sa lalawigan ng Palawan? 50 years po yun.
5: Okay. Ginagalang natin yung ganong hindi pa ito panukala, no, executive order ng Pangulo, pero maganda ring madiin natin na marami ding Republic Act na nagbibigay ng kaalagaan sa ating kagubatan, pati sa local autonomy. Kasi local government code yun, di ba? At nakalagay naman din sa Mining Act na kailangan ang mga approval and consent ng sangguniang bayan. At ang ating Provincial Mining Moratorium Ordinance ay endorsement, nakatutok. No? So kung walang endorsement yan, gagalangin yan, hindi naman yan ipagpupumilit. In fact, doon sa Supreme Court case ng Agusan Petroleum, na ako'y natanong na rin, kasi sabi nga ng DILG Circular na huwag basta-basta daw mag-issue ng ordinance. Ang ating opinion doon, hindi naman blanket ban ang Provincial Mining Moratorium Ordinance, kasi nakatutok siya sa new and pending mining application sa mga bago. At saka, kung halimbawa mag-expand man ang existing mines para papalawakin yung lugar, halimbawa puputo ng libu-libong punong kahoy, or palalawagin yung nickel metallic ore, kasasaklawin siya ng moratorium ordinance. Yun yung sinasabi dun sa ating ordinance. No? Ngayon, tandaan natin na ang batayan ng ordinance ay Republic Act 7160, yung local government code na binanggit na rin ng Korte Suprema dun sa Agusan Petroleum case, na bagamat ang blanket ban ay hindi pinapayagan kasi salungat siya sa Mining Act, sinasabi naman din ng Korte Suprema doon na sa bawat pagmimina, ang pamalang lokal ay merong kapangyarihan. Okay? May right. At tungkulin din na i-reject, i-approve, i-deny. Nandiyan yan sa sa desisyon ng Supreme Court. At tandaan natin, dun sa local government code, meron kang general welfare, section 16, di ba? Meron ka pang consultation, section 2 at section 16, at yung consent ng sanggunian bayan sa section 27. Ngayon, pasensya na sa legal, no? Kasi tinanong mo ko, yung sections 26 and 27, Mike, ay saklaw din siya ng Mining Act. Nasa Mining Act din siya. Na pag ikaw dumadaan ng environmental impact assessment, kailangan mo rin idaan at isangguni yung panukalang proyekto sa pamalang lokal. So kung yan ay ire-reject, hindi naman yan sinasabi ng EO 122 na ipipilit. Kasi paliwanag ang Republic Act eh. Tandaan natin, mas mataas ang Republic Act kaysa EO. Diba? Kasi executive order. May dagdag pa na Republic Act. Yung Republic Act mismo ng Mining Act. Sinasabi ng Section 19 doon na hindi pwedeng minahin ang old growth forest, ang mangrove forest, ang municipal parks, ang wildlife habitat areas at iba pang lugar na sinasaklaw ng batas. At sinabi mong iba pang lugar, pupunta ka na yon sa SEPLO. So may RA 7942 ka na sa Section 19 at kaakibat dyan yung Section 9 ng SEPLO. Yung RA 7611 na lahat ng natural na gubat ay core zones. Diba? So ang old growth forest din, kaya nga yun po yung dialogo namin sa DNR na huwag tayong pabasta-basta magbigay o maggawad ng permit na hindi mo pa nasusukat o natutukoy yung old growth forest na prohibited siya to be mined under Section 19. So, nasa ano kami yan? Nasa antas kami ng pakikipagdialogo bago tayo pumunta muna ng legal na remedyo, no? So, nandun kami sa sa pagdadialogo sa DNR, nakausap namin si Secretary Kuna at si Yusek Mark Fragada noong July 22. At pinahayag ng Save Palawan Movement yung ating posisyon ukol sa kagubatan. Kasi yung ating pangangalaga ng kagubatan ay sinasaklaw ng mga Republic Acts. At yung Executive Order 122 cannot amend our existing Republic Act. Hindi naman sinasabi ni President Marcos na kahit saan na lang kayo pwede magmina, kahit sa mga lugar na hindi pinapayagan ng batas. At maliwanag sa Mining Act, may mga lugar na hindi talaga pinapayagan na minahin. Katulad ng Old Growth Forest at katulad ng mga espesyal na batas ng SEPLO. Natural na forest naman sa atin, di ba? Tapos meron pa tayong Expanded National Integrated Protected Area System Law na lahat ng Old Growth Forest ay bahagi ng Protected Area System. So makikita mo, tatlong batas na. Pang-apat po yung Local Government Code. So lahat yan ay ano yan, batas pambansa, Republic Act. At mas mataas yan kaysa Executive Order. So ito, ginagalang natin kung kinikilala ng kasalukuyang administrasyon na mahalaga ang pagmimina bilang source of economic growth, no? Kasi nakita ko yan panahon pa ni President Digong to support economic growth from COVID, encourage mo. Pero hindi naman sinasabi ng mga opisyalis natin na isasantabi mo ang mga Republic Acts natin. Sayang naman yung mga commitments natin sa, halimbawa, sa Convention on Biological Diversity. Kunming protocol, no? Ang dami pa eh. Wala tayong oras talakayin niya, but I can cite so many international agreements na kung saan nakapirma ang Pilipinas. At kailangan galangin yon. So, meron pa nga tayong resolution dun sa World Conservation Congress na
0: sumadami po ano, marami ng legal basis na ano. So, so ibig sabihin po ba nito, pwedeng igiit ng local gobyerno ng Palawan na, oy, teka lang, meron kaming moratorium at ang moratorium ang pinagbabatayan namin, yung Republic Act, hindi niyo pwedeng ipatupad dito yung Executive Order 122. Pwede pong ganun?
5: Ang sinasabi ng Executive Order kasi per area. Diba? At ako, sasangguni, pupunta ako doon sa Supreme Court decision. So, sinasabi doon, sa bawat aplikasyon, kailangan magpasya ang sangguniang panalawigan, no? Sangguniang bayan. At tayo bago eh. New and pending mining application. So, sasaklawin yun. So, mawalang galang na po. Kapag ang endorsement ay hindi gagawad, eh dapat galangin yon. Kasi maliwanag naman sa ordinance ng moratorium, nakailang public hearing yon eh. Sa lahat ng public hearing, hindi sa pagmamayabang, lumahok po ang iba't ibang mga kabagang natin sa Save Palawan Movement, kasamang ELAC. Kaya napakinggan natin yon at tinalakay doon yung iba't ibang batas na nabanggit ko. Nabanggit ko na yung mga batas na binanggit ko kanina doon sa public hearing. Kaya maliwanaw, may wisdom, no? May batayan yung pag-issue nung moratorium on endorsement.
0: Ayun,
5: so, hindi automatic po na rendered useless na o may isasantabi mo ang provincial mining moratorium because the powers that actually that moratorium is based on is also Republic Acts, Local Government Code, yung Mining Act, yung CEP Law, di ba? Kasi kinikilala dun sa ordinance na mayabong tayo sa samut-saring buhay. Hindi mo naman pwede isantabi yan.
0: Kaya nga.
5: Kasi attorney, ang batas natin sa samut-saring buhay ay maliwanag din.
0: Opo, attorney, hindi ho kaya ito gabiting bala ng mga mining companies para igit na, oy, mga taga Palawan, LGU ng Palawan, meron ng AO122, eh, payagan nyo kaming magbina dyan kahit na may moratorium pa kayo. Hindi po ito, hindi po gamitin nilang bala ito na kapag hindi ka pumayag, pwede kang kasuhan yung LGU ng mga mining companies using this Executive Order 122.
5: Okay. Hindi naman automatic yun eh. That gives them that right. Kasi sabi na, yan mo sinasabi ng EO 122 na nire-repeal mo yung Republic Act na binanggit ko. Tandaan natin ha, mas mataas sa hierarchy of law.
0: Opo.
5: Diba? Mas mataas ang Republic Act kaysa Executive Order. Hindi sinasabi ng Executive Order na you are amending Section 19 of the Mining Act, Section 9 of the CEP Law, di ba? The Local Government Code. Hindi sinasabi ng Executive Order yon. It's a perspective, kumbaga focus siya ng gobyerno, but isa sa alang-alang pa rin yung kasalukuyong safeguards natin sa batas. So hindi siya automatic. Ngayon, kung gagamitin nyo ng, ako naniniwala ako eh, kasi marami naman silang lawyers.
0: Opo, opo.
5: Di ba? They can consult their legal advisors and consultants and they will understand na hindi yan automatic because a good company will always follow the law.
0: Opo.
5: Diba? Maliwanag ang Mining Act eh. So, ang akin, hindi basta-basta gagamitin yan to just violate all the Republic Acts because inuulit ko, yung batayan ng moratorium ay yun din yung mga Republic Acts na binagit natin sa public hearing. Diba? Even yung powers are also based on a Republic Act, the Local Government Code. So ang akin, hindi automatic yan

0: kailangan mo konsultahin yung tao,
1: mm-hmm.
0: 'di ba? Merong kang right to health and balance ecology.
1: Kailangan din ng mga APIC kapag may karutubo, yes. lahat 'yon, lahat.
0: Oh, free and prime from consent. Oh. Buti na banggit mo yung IPRA.
1: Mm-hmm.
0: Panglimang batas pa 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Yan,
1: madami.
0: Diba? So ang hindi naman sinasabi ng EO 122 na lahat ng Republic Act ay wala ng visa. So dapat I'm sure these companies are intelligent, 'di ba? Meron silang legal consultants. Kagamitin siguro ng ilan,
1: mm-hmm.
0: pero it should not be used to mislead.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman makatarungan yun na imi-mislead tayo. Kasi we are also willing to dialogue and also argue if mm-hmm. needed.
1: Yun. Diba? Attorney, maraming salamat po sa time na pinagkaloob nyo dito sa amin at magandang gabi po.
0: Sige, magandang gabi. Mabuhay ka, Mike.
1: Si Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center at ng Save Palawan Movement. So hindi naman daw, mababaliwala yung moratorium natin dahil ang pinagbabatayan niya yung mga Republic Act, mga batas natin, pambansa, at yung executive order ay mas mataas yung Republic Act. Eh sana nga, at igalang ng ating pong mga mining companies yung posisyon ng lalawigan ng Palawan. At yung dialogue na hiningi with the Office of the President at DNR, ay sana nga matuloy na. Wala muna yung legal question sa Supreme Court. Eksakto, alas 6 na po ng gabi mga katropa. Wala tayong oras at panahon. Sa ngala ni katropang Alizon Salvatos at ni katropang Rini Boy Federico, ako po yung lingkod. Katropang Mike Scotte na lagi nagsasabing... Ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa Diyos. Kaya dapat maglingkod tayo sa bayan ng buong puso. Leng! Uy na ako, darling! Alala ko si Sir Jan Susi, ha? Malangit ng kaluluwa mo, ha? Ang extra niya palagi. Leng! Uy na ako! Salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po tayong lahat. Happy... Tuesday night. Umuulan po.

0: the pain.
1: Ako si Bro, isang mekaniko. Talagang isang mo ang pain sa kanang buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sis the Pain. Sis the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sis the Pain ka na rin.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
7: Dero ko, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa kusok ng sakit. Ngayon, okay na.
8: Kabalik at pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Arura balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Hello mga katropa, magandang gabi po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at sa mga taga-subaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Cynthia, na makakasama po ninyo ngayon sa maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, sa lahat ng nais magpadala ng katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Sa programang ito, sama-sama tayo mga katropa upang alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc!
9: Magandang gabi, Katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programang pangkalusugan. At lagi nyo lang abangan ating programa, mga katropa, sapagkat ito ay naghahatid ng mga natural na pamamaraan. Paano natin solusyunan yung ating mga karamdaman gamit yung mga natural, at tinuturuan din tayo sa mga proseso sa paggamit sa mga natural at pag-iwas sa mga pagkain na dapat iwasan, lalo pag mayroon tayong mga karamdaman at lalong-lalo na pag mahina yung ating resistensya ng ating katawan, ay kailangan talaga na mayroon tayong mga sapat na kaalaman na ating matakbuhan, kasi hindi lahat ng panahon, Katropang Cynthia, ay mayroon tayong makukunan, no, na budget pang gamot sa ating mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay nilika para makatulong, no, sa ating mga katropa na kapos sa budget, no, walang pambili na mga gamot para inumin para sa kanilang mga karamdaman. Kaya itong ating programa ay naghahati din ng mga iba-ibang pamamaraan, no? Lalo na mayroon tayong mga iba-iba ding karamdaman, ay dapat din malawak din yung ating karanasan, nalalaman sa pagbigay solusyon ng ating mga karamdaman gamit yung ating natural na pamamaraan. At ngayon, Katropang Cynthia, ay muli na naman tayo na makasama ating mga katropa upang magbigay ng advice, magbanggit tayong mga karamdaman, no, na iniinda ng mga kababayan natin at paano din solusyonan gamit yung natural. Kasi sa ating panahon, Katropang Cynthia, yung sa ating mga katropa, pag may kaunting mga problema sa katawan, inom kaagad ng mga over-the-counter na mga gamot. Alam natin na yan ay maraming hindi magandang epekto sa katawan pag tayo ay dependent dyan. Kaya tayo ay nagtuturo ng ibang pamamaraan through natural, Katropang Cynthia.
8: Yes, ayan mga katropa, no? So samahan niyo po kami sa buong talakayan upang marami po tayong matutunan ng mga health tips at mga kaalamang pangkalsugan, ano mga katropa? At syempre po, bago po magsisimula ang ating talakayan, nais ko po nga banggitin ang mga schedule po natin dito sa Puerto Princesa City. Ang aming Yes to Health Wellness Center ay open po from 8 a.m. to 5 p.m. simula Linggo hanggang Huwebes, at tuwing Friday naman po 8 to 4 p.m. At syempre mga katropa, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Huwebes, Biyernes at Linggo. At tuwing Monday to Wednesday naman po ang ating wellness consultant ay nandoon naman sa Rojas, Palawan. Ang aming Yes to Health Wellness Center branch po sa Rojas ay matatagpuan sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Ayan, nasa harap lamang po yan ng ASMES at nasa tabi ng JNet Appliance. Okay mga katropa, so good evening po muli sa lahat at sama-sama po tayong makinig sa ating wellness consultant sa kanyang mga ibabahagi. At syempre Doc, ano pong ating tatalakayin sa oras na to?
9: Ating tatalakayin Katropang Cynthia mga katropa sa gabing ito ay yung tinatawag na mayuma. Yes.
8: So, ano yan Doc? Paano nagkakaroon ng mayoma ang isang babae lang yan, no?
9: Itong mayoma Katropang Cynthia mga katropa ay ito yung karamdaman na ininda ng mga kababae natin, ng mga kababaihan. No? Kaya ito yung klaseng bukol, yung muscle na tumutubo, no, doon sa loob ng uterus ng babae Katropang Cynthia. At yung mayoma naman ay tinatawag yan Katropang Cynthia mga katropa na common na mga problema, no, na mga kababaihan. Kasi sa pag-aaral sa 10 babae Katropang Cynthia mga katropa ay 8 ang nagkakaroon ng mayuma. Kaya talagang pag-usapan yung mayuma ay talagang na-alarm yung ating mga katropa na mga kababaihan. Kasi yan ay hindi din maganda na epekto sa katawan ng babae pagbabayaan. No, kasi itong mayuma ay sabi nila mga katropa na hindi katakutan kasi hindi siya cancerous itong mayuma. Ang problema lang mga katropa ay ito ay tumutubo, lumalaki siya pag napabayaan. Lalo na pag mayroon ng mayuma yung babae pagkatapos nagkakamali pa sa lifestyle. Laging wrong lifestyle. Mahilig sa mga processed food. Isa yan sa pagkain ng mga bukol Katropang Cynthia mga katropa. Yung mga oily foods, yung mga instant ngayon na mga pagkain na karamihan hilig din ng mga tao. Lalo na pag yung mga taong busy, no, sa araw-araw. Pag-gising is iniisip na kaagad yung trabaho sa opisina. Talagang nag-iisip yan ng mga madaling pagkain na lutuin. Kaya ang resulta, dahil sa nakahiligan, ay nagresulta sa ibang karamdaman. Dahil sa maling lifestyle na araw-araw, nagiging hindi na healthy yung pinapasok sa katawan. Kasi nga, laging instant yung naluluto para sa pagkain. Kaya itong mayuma Katropang Cynthia, isa din itong malaking problema ito. Sabi sa pag-aaral Katropang Cynthia, as long na ikaw ay nagdurugo, ay talagang hindi ka makaiwa sa ganitong problema. No? Kaya yung mga sintoma nito ay dapat nating malaman. Lalong-lalo na sa mga kabataan, no, na nagdadalaga na, ay ito yung kanilang naranasan. Yung nagmi-mins, panahon ng menstruation nila ay nagdi-dysmenorrhea. Isa yan sa mga symptoms, sign na pwedeng magkakaroon ka ng ganitong kondisyon sa katawan. At yung nagmi-mins din na sobrang lakas yung pagdurugo. At yung mga tao din na kahit nagmenopause na ay tuloy-tuloy pa rin yung pagdi-discharge. May mga vaginal discharge, nagdudurugo pa rin. Kaya pag mayroon tayong ganito mga katropa na mga sign, no, yung mga kababayan, pag mayroong mga ganitong mga sintoma, ay dapat magpatingin na sa doktor. Kasi itong mayuma, minsan asymptomatic ito. Ibig sabihin, walang sintoma. No, magtaka ka na lang na pag-ultrasound mo ay meron ka palang ganitong problema. Diba? Hindi naman nag-dysmenorrhea panahon sa menstruation. Pero nagkaka-mayuma pa rin. No? Kaya sundin talaga yung regular check-up lalo na sa mga kababaihan na mayroon ng mga ganitong sintoma ay dapat sundin yung regular check-up. Kasi pag time na alam natin yung kondisyon ng ating katawan ay talagang ma-alarm tayo. Masusunod natin yung mga dapat gawin, no, ng mga kababaihan para makaiwas sa ganitong problema at mabawasan o maiwasan yung paglaki ng tinatawag na mayuma. At isa din sa nakakaranas nito, Katropang Cynthia, yung mga genetics. Kung yung magulang mo ay may mayuma, pwede makuha ng anak. May experience din ng anak. Yung auntie mo, kung mayroong mayuma, kapatid, ay pwedeng magkaroon din yung anak. At yung mga kabataan din, no, na maagang nagdadalaga, at risk din sila sa ganitong problema, Katropang Cynthia. Kasi sa pag-aaral, yung uterus ng babae o matris ng babae, pag nag-mimins yung babae, ay na-expose sa mataas na hormone yung uterus. Kaya pag time na laging mataas yung hormone ng kababaihan, ay maapektuhan yung uterus. Pwedeng matubuan ng mayuma. Kaya isa yan sa dahilan din na yung maagang pagdadalaga, mga 10 pa lang nagmimins na, at yung mga may edad din na kahit nagmimenopause na ay nakaranas pa rin ng vaginal discharge, nagdudurugo pa rin. Isa yan sa mga sign, mga katropa, na hindi healthy yung uterus ng babae, may problema. At sa edad din, no? Kaya yan yung mga sign na dapat bantayan, na kung mapapansin ng mga kababaihan na yung ganitong sintoma ay dapat magpa-check na sa doktor or mag-inom ng mga supplement, no, na nakaka-healthy ng uterus ng babae, no? Makakaiwas sa mga pamamaga sa loob at makakaiwas din sa epekto ng sobrang taas ng hormone ng babae. Kasi itong mayuma, as long na nagdodorogo yung babae, nagmimins, hindi pa nagmimenopause, talagang hindi makakaligtas yung babae nito, Katropang Cynthia, no? Ganitong problema. Maliban na lang kung yung babae ay nagmimenopause na, yan sila ay hindi na sila gaanong magkakaproblema ng tinatawag na mayuma. Kasi yung pagkatapos na magmenopause yung babae ay hindi na na-expose sa sobrang taas ng hormone yung uterus ng babae. Kaya kung may mayuma, ang payo ng mga health expert, hintayin daw na magmenopause, no, para maliliit at mawala yung mayuma. Pero minsan, mga katropa, mayroong mga klaseng mayuma na kahit nagmenopause na ay nandun pa rin yung mayuma, tumutubo pa rin. No? Kaya mayroon tayong mga makita na lumalaki yung tiyan, mga kababaihan, dahil sa tumutubo yung mayuma kahit na nagmenopause na. At dahil din yan, mga katropa, sa maling pagkain. Mayroong mga mayuma pagkatapos, yung mga lifestyle nila ay hindi healthy. Mga mahilig pa rin sa mga red meat, mga seafoods, mga fatty foods, ay talagang kahit nagmenopause ka na ay tuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng mayuma. Kaya isa yan sa malaki impact yung lifestyle, no, sa epekto sa mayuma. Maliban lang kung hindi ka pa nagmenopause, then maingat ka sa pagkain. Pag menopause ka na, pag magmenopause na yung babae, ay pwede yun mangyari na yung mayuma ay magliit or mawala siya. Pero kung may mayuma ka na nga pagkatapos yung pagkain mo ay mali-mali pa, hindi talaga mag-expect na pag after ng menopause ay mawala yung mayuma or liliit. Posibleng tuloy-tuloy pa rin yan, mga katropa. Kaya yan ay ating itinuturo talaga na kung may mga karamdaman lalo na sa ganitong problema ay tinuturo natin yung tamang lifestyle para makaiwas sa mas malalang kondisyon sa katawan, no, lalo na kung may mga karamdaman. At itong klaseng problema sa uterus, marami kasing bukol, Katropang Cynthia, iba-iba din yung pangalan, no? Maraming kung saan yan sila tumutubo dyan sa uterus, mayroong sa muscle, mayroon din dun sa loob ng uterus. Kaya isa sa common na klaseng mayuma sa uterus na tumubo, Katropang Cynthia, mga katropa, itong tinatawag na intramural, Katropang Cynthia, no? Ito naman yung bukol, Katropang Cynthia, na tumubo sa muscle, no, dyan sa kwilyo ng matres. Pag dyan yung location, no, na klaseng mayuma na tumubo dyan ay makaranas ang babae ng dysmenorrhea. Yung time na mag-menstruation ay sobrang sakit yung kanilang puson. Isa yan sa epekto ng tinatawag na intramural na mayuma, no, na tumubo dyan sa muscle ng uterus ng babae. Kasi magkukos yan ng dysmenorrhea katropang Cynthia dahil yung dugo hindi gano'ng nakakadaan, no, dahil sa napipress ng tinatawag na ganitong intramural mayuma. Kaya isa sa natatamaan din nito katropang Cynthia yung sobrang timbang, yung sobrang overweight. Kasi yung mga overweight, ayan sila ay matataas yung estrogen niyan. Kaya isa din yan sa dahilan, nagkakabukol o nagkakamayuma dahil sa mataas yung estrogen level sa dugo at mababa yung progesterone. Kaya sa mga sobrang taba, sobrang timbang, lalo na sa mga kababaihan, kung gusto na makaiwas sa ganitong problema sa inyong uterus, ay dapat sundin nyo yung ideal nyo na timbang. Dapat magbaba ng timbang kung sobrang bigat, kasi yan ay mayroong hindi maganda epekto sa katawan pag sobrang taba. Isa yung magkakaroon ng mayuma. Kaya yung mga dapat gawin natin, mga katropa, ay dapat mag-iwas tayo sa mga bawal. Yung minensyon natin kanina, no, mga fatty foods, mga processed drinks. Isa yan sa nagkakause ng hormonal imbalance at nagpapataba pag mahilig tayo ng mga processed food at saka mga processed drinks. Kasi yan ay mga matataas yung mga calories niyan na magpapatrigger ng sobrang timbang. At saka mas maganda ay mag-inom tayo ng mga supplement na nakatulong sa pagpapakondisyon ng uterus, lalo na yung ating produkto po ng Yes to Health, yung ating Santon Gold, Santon Plus. Yan ay mabisa po sa mga bukol para makaiwas tayo sa mga iba-ibang bukol or matunaw yung mga bukol sa loob at labas ng ating katawan, ay iinom tayo ng ating Santon Gold. Inumin natin yan 1 capsule 3 times a day. At siyempre, inuman din natin ng mga vitamins. Yung mga ating Santon Vitamin C, yan ay mabisa mga katropa para makaiwas sa ganitong problema. Kasi yung karamdaman, resulta yan sa hindi mo nasuplayan yung katawan mo ng mga kailangan niya sa healthy o sa wala pang karamdaman. Kaya yung ating vitamin C, yan ay napakagandang klaseng vitamin C dahil yan ay alkaline vitamin C. Yan ay nagpapaganda, nagpapahealthy po ng ating katawan, lalo na sa mga kababaihan. Tumutulong din siya na mapahealthy yung uterus ng mga kababaihan para makaiwas sa mga iba-ibang mga problema. Yung mga PCOS, mga mayuma, ay dapat isupply araw-araw yung vitamin C. Yung ating Santon Beet C, yan ay na-absorb, no, sa ating system dahil siya ay alkaline vitamin C. At siyempre, mayroon tayong premium D3. Yan ay maganda at mabisang pamupsa ng mga virus, bacteria, fungus, no, na nagre-resulta din ng mga infeksyon, mga bukol, no, sa katawan. Kaya yung premium D3 natin ay hindi lang pumupsa ng mga virus, bacteria, siya ay nagpapatibay din ng buto dahil mayroon po siyang vitamin D3 at mayroon din siyang malunggay oil. Yan yung pinaka-upgraded ngayon na premium vitamin D3. No, yung ating premium D3, yan yung pinaka-upgraded ngayon na mga D3 supplement kasi mayroon siyang vitamin D, BCO, mayroon pa siyang malunggay. Kaya mas maraming benepisyo ang maibigay sa katawan i-compare sa mga ibang mga vitamin D3. At siyempre, mayroon din po tayong Santon Herbal Tea sa ating clinic, mga katropa. Yan ay maganda sa may mga mahina ang pantunaw, nagdusa sa kanila mga hyperacidity, ulcer. Yung ating Santon Herbal Tea ay maganda sa may mga mataas ang sugar din kasi mayroon po siyang spirulina, cinnamon. Yan yung mga natural na mga herb na maganda mag-control po ng sugar. At meron din tayong mga coffee, no, sa mga mahilig sa coffee. Meron tayong mga natural coffee na talagang magbigay sa inyo ng malusog na pangangatawan. Kasi yung coffee natin, talagang yan ay ginawa para mapasigla yung mga gumagamit nito at mapalakas yung kanilang katawan. Kasi ito ay mga natural na kape at hindi lang kape katropang Cynthia, siya din ay nakatulong maglinis ng bituka, no, yung ating coffee. Kaya yung ating mga kababayan na hindi po araw-araw nakakadumi, lagi nakakaranas ng pangasim ng tiyan, yung coffee natin, katropang Cynthia, mga katropa, ay napakagandang gamitin, no? Bukod na masarap, healthy pa siya na coffee. Kaya kung iinom yung ating mga katropa ng ating coffee, ay hindi lang mapalakas yung kanilang katawan, natutulungan din yung kanilang karamdaman na mawala. Kasi ito ay gawa sa mga herbal, mga natural, no, na mga coffee. Meron tayong Premium D3 Coffee, meron tayong Santon Coffee Mix at Santon Gold Coffee. Yan sila ay nakatulong talaga sa iba-ibang mga karamdaman, lalo na may mga hormonal imbalance. Yung Santon Coffee Mix natin ay talagang epektibong mag-regulate ng hormone, lalo na sa mga kababaihan. At yung Premium D3 naman natin coffee ay mabisa yan sa may mga mahilig sa coffee at mahina yung mga kalamnan, mga buto, mga joints. Yung Premium D3 natin ay talagang maasahan, no, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating mga joints sa katawan. At mayroon din tayong mga Santon na panghaplas dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, no, na epektibo at subok sa ating mga user, no, na may mga problema sa mga pananakit sa mga joints, panakit ng ulo, tiyan. Ayan, i-haplas lang yan ay talagang maramdaman ka agad yung magandang epekto, gagaan yung pakiramdam sa katawan. At dyan din sa ating clinic, available din yan, dyan ang ating natural na mga sabon, no, yung Santon soap natin, Clear Skin, at yan ay mabisa sa mga tao na gustong puputi at hydrated yung kanilang balat, no, kasi yan ay may mga sangkap na glutathione at mangosteen, no, kaya maganda siya sa mga taong gustong puputi at may mga problema sa balat, kasi yan ay mga herbal yung ating sabon. At dyan din sa acting clinic, mga katropa, ay available lahat ng produkto po ng Yes to Health. At kung dyan kayo pupunta sa ating clinic, ma-avail nyo yung ating check-up, pre-check-up, at siyempre discount sa bawat produkto natin. Yung SRP po ng ating produkto dyan sa ating clinic ay napakababa na, lalo na pag ma-avail nyo yung ating discount sa bawat produkto, dalhin nyo po yung inyong PWD ID at Senior Citizen ID, no, para ma-avail nyo po yung discount sa bawat produkto po natin. At dyan din sa ating clinic, mayroon po tayong therapy na ginagamit dyan na subok na nakakagaan at nakakagaling din ng mga karamdaman. Yung ating BioZapper, yan yung therapy na ginagamit natin sa ating clinic na subok na magpuksa ng mga virus bacteria, no, sa ating katawan para makaiwas sa mga iba-ibang mga karamdaman, mga fungus, mga virus. At bukod yan ay cleanse, dinidetox din yan yung ating system, no, para mailabas yung mga toxin na na-accumulate, na ipon sa ating katawan. At siyempre, dyan din sa ating clinic, mayroon din tayong tinatawag na Hytera, Terahertz. Yan naman yung libre natin na therapy dyan, Katropang Cynthia, no, sa ating clinic, na nakakagaan din ng pakiramdam sa katawan, no, lalo na pag yung mga katropa natin na mayroong mga iniinda na sakit sa joint, pamamagaan ng mga joint nila, pananakit ng katawan, mahihina yung pakiramdam ng katawan, yung ating Terahertz ay napakabisa, no, na magpapa-improve po ng circulation ng dugo at magpapalakas ng pakiramdam ng katawan, no, kasi yan yung pinaka dahilan, no, na nagkakaproblema yung katawan dahil sa hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa maitulong ng ating Terahertz therapy, Katropang Cynthia, dyan sa ating clinic, no. Kaya sa ating mga kababayan na mayroon pong mga karamdaman, no, sa kanilang katawan, ay mas maganda kayo ay magbisita sa ating clinic. Araw-araw po may libreng check-up sa ating clinic. Gamit po yung ating high-tech machine na magbasa po ng mga mainin ng organ, no, sa katawan, at magbasa din ng mga kakulangan ng mga minerals, vitamins sa katawan. At kung yan ay mabasa o makita, mabasa ng ating machine, ay talagang matutumbok yung sakit. Kasi yung sakit, Katropang Cynthia, yan ay nagresulta dahil sa mahihinang organ na at maraming kulang sa katawan. Kaya mostly sa mga pumunta sa ating clinic, Katropang Cynthia, na may mga karamdaman, ay talagang sila ay nakakaramdam ng kagalingan dahil sa tamang approach, no, sa pag-undergo ng treatment. Maisupply talaga yung kulang sa katawan at mapapalakas yung mga organ, no, na nagbubunga ng mga iba-ibang karamdaman.
8: Okay, mga katropa, narinig po natin ang mga pamaraan, mga prevention para sa ating mga karamdaman. Ano, mga katropa, so kung gusto nyo po magpakonsulta, pumunta lamang po sa Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building. Open po kami simula 8 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mga katropa. At nandito po sa Puerto Princesa ang ating wellness consultant tuwing Thursday, Friday, and Sunday. At syempre, meron tayong free consultation, free dietary guidelines na ibibigay po ng ating wellness consultant para malaman po ninyo, mga katropa, ang mga pwedeng kainin at bawal kainin at kailangan iwasan para mas mapabilis ang inyong mga paggaling. At syempre, meron din po tayong mga tropang BioZapper Therapy at available po ang lahat ng mga Santon products dito po sa Yes to Health Wellness Center sa murang presyo. At syempre po, meron po tayong branch sa Rojas. Matatagpuan po sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din pong Yes to Health branch sa Nara. Matatagpuan naman po yan sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. At meron din po sa Brooks. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At panghuling branch po ng Palawan ay meron sa Cuyo. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. At pumunta lamang po kayo, mga katropa, simula Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Hanggang sa muli, mga tropa, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ay inyong lingkod, katropang Cynthia.
9: Tanong po niyo ang wellness consultant, Dr. Jemar Ibit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
11: Los Biminda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito. Talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
12: Dati po sa hindi pa po kayo nakaregyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman nyo sa katawan?
11: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
12: Ngayon po, ano pong improvements nakita nyo?
11: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
12: Wala, na yung pangangali sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
11: Wala na po.
12: Ano yung pagtulog niyo, okay na po?
11: Okay na po.
12: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
11: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, wag mo talaga kung kainin.
10: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
7: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus.
17: Isang
5: office worker kapag nagsabay-sabay.
16: Sa probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
17: XFM.
18: X.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah!
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buki ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Complimix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus
19: Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.

0: susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kanjar Alcales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Isel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumulong
5: Naomi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: XFM.
15: XFM.
16: Yes, ma'am.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may vitamin D3, VCO at moringa oil.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Plantain Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantain Plus Herbal Oil.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
16: Premium D3,
14: makatutulong sa kalusugan
16: na may VCO
14: at moringa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
19: XFM.
20: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado. Alas 4.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Sunzone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus, Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
13: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane.
16: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili
15: sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sunzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunzone Gold Coffee na.
15: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sunzone Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sunzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunzone Plus Gold.
15: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sunzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko po, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel, para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus
15: Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Corona. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. XFM.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
2: No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga bukika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
16: XFM. FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero ito na rin, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sakit ng katawan?
2: Mag Sansom Plus
3: Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
3: Sansom Plus
2: Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe.
15: Sis the Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay.
18: Pare,
17: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: Narito na ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.

0: call.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah, Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
16: Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminuria.
19: No more.
17: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kapibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin.

0: at namnamin ang health benefits na taglay nito. SunZone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. SunZone Coffee Mix. Sarap!
1: SunZone Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, SunZone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. SunZone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. SunZone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. SunZone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang SunZone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. SunZone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

Panginoon, minuhuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay.

0: upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain.
2: Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
16: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
20: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM. Mga katropa, excited!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuloan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

0: nasa kalagitnaan na tayo ng ayan. Nawawala-wala yung ating mikropono. Ayan. Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggo. Linggo. Merkoles na po kasi mga kababayan, mga katropa. Midweek. Happy midweek mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Sa mga katropa natin dyan, gising na rin. Sa mga oras na ito. At sa mga gising pa. Opo, Merkoles, ika-26 sa buwan ng Agosto 2020. Sa Insta, 26-26, mga kababayan, mga kadropa. 083626, talaga naman. Ay, kamusta ang ating pong mga kababayan? Siyempre, doon sa mga... gising pa. Bakit kayo gising pa? Bukod sa kanilang may trabaho. Doon sa mga gising pa talaga. May mga ano ba? May mga ganap ba? Kaya gising pa. Yun lang yun. Mga ganap sa buhay. Ako man, mga kabayan, makatropa ako. Ano't ano pa man dahilan nyo kung bakit gising pa kayo? Sige lang. Sa ating pong mga katropa dyan nagising na dahil kailangan ng gumising, kailangan ng bumangon. Makapagpasalamat na po buha tayo sa ating pong may kapal. Kung wala pa, uy, umusal ka ng banalangin, katropa. Ha? Thank you, Lord, for another gift of life. Thank you, Lord, for another beautiful day. Siyempre, ang paghingi na rin natin ng gabay sa buong maghapon nating gawain. Ha? Siyempre, nako mga kabayan, mga katropa, pag ganitong oras na po ng morning, narito na po ang palatuntunang mangbubulahaw. Apo, manggigising. At siyempre, maghahatid na po ng mga balita sa inyo po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Narito na po ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa ngalan ng ating pong partner sa bagay technical engineer Rene Boy, Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Caldo Villarosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagagising. Ang bubulahaw sa inyong mga umaga. Siyempre, ang inyo rin pong tagapagbalita, ang inyo pong katropa at kaibigan sa radyo, katropang Alison Salvatus po. Ay, nagmamagandang morning na. Nagmamagandang morning na po sa inyong lahat, mga kabayan, mga katropa. At siyempre, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ito, handog naman po sa ngayon ng Premium D3 Coffee Mix. Kaagapay po natin. Sa paghahatid po ng mga balita at impormasyon na sa kalaumaga, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, healthy coffee. Healthy coffee, ito pong Premium D3 Coffee Mix. Bakit kanyo? Aba, itong kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay pinatatamis ng stevia. Gawa rin po ito sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder. At yung pong nagpapatamis din yung pong stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Na wala pong epekto. Hindi po nagkakaroon po ng epekto sa

0: siyempre. Oh, yung pong vitamin D3 ay nakatutulong din po para makontrol yung pong mga nagiging infection sa ating pong katawan. Mga kababayan, makatropa. At alam nyo ba, ang vitamin D3 ang kailangan din ng ating katawan para labanan ng banta ng sakit na cancer. Anumang uri ng cancer. Pag kulang ka sa vitamin D3, prone ka sa sakit na cancer, mga kababayan, makatropa. Ha? At ang vitamin D3, tumutulong din po para mas maka-absorb pa, ha? Ng calcium at phosphorus. Siyempre, mula doon sa ating pong mga kinakain, lalo kung mga healthy foods, ha? Kaya malaking bagay, malaking tulong po ang vitamin D3 sa ating pong kalusugan araw-araw, mga kabay, mga katropa, ha? Ganyan, sa inumin pa lang sa umagang katulad dito, mag-premium D3 coffee mix na tayo, ha? Mga sir, mga ma'am. Ang premium D3 coffee mix ay mabibili na po natin inyo sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 10 minuto makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna kay Sir Wenghara Ilibera. Ha? Siyempre, ang kanyang pong thought of the day for this day. Para sa araw na ito, mga kabay, mga katropa ng Merkoles. So, ito po yung kanyang sinishare na thought of the day. Life is good. May you be grateful for all the good blessings in your life. Be grateful for your good family and friends who love you. And be grateful for all the good people in this world who do what they can to engage in a good acts to make this world a good place. Kung mga kabay, mga katropa. Life is good nga talaga. Mga kabay, mga katropa. Lalo na pag tayo nga po ay palagi nagpapasalamat sa mga biyaya. Maliit man o malaking biyaya. Biyaya pa rin po yan, mga kabay, mga katropa. Ayan pong mga good blessings na yan. Ating pong natatanggap sa ating pong buhay. Dapat lagi po natin pinagpapasalamat yan. Ha? Lalo na kung meron po kayong mabuting pamilya. Mga good influence na friends, talagang nagpapakita ng pagmamahal sa inyo. Ayan po, mga kabayan, mga katropa, ang dapat po nating laging isaalang-alang araw-araw, ha? Pagpasalamat natin yung pong mga nakakasalamuan natin, mga mabubuting tao, na nag-e-engage sa mga mabubuting gawa. Mabuting gawa para po magkaroon ng maganda nakapaligiran. Maayos na pakikipagkapataon. Mga kabay, mga katropa. Kaya nga, dapat yan lagi po nating pinagpapasalamat, ha? Sabi nga pa rito, may you in turn think good thoughts, speak good words, engage in good acts, and be the good. Ayan! Be the good, life is. Gusto mo magiging maayos, magandang buhay mo. Dapat daw lagi tayo nag-iisip ng mabuti. Nagsasalita ng mga mabubuti. At gumagawa po ng kabutihan para ang iyong buhay ay maging maayos. Ang mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ayan po ang thought of the day ni Sir Wenghara Ilibera. Good morning, Sir Wen. Nagkakape na rin ba? Sir Wenghara Ilibera sa mga oras na ito.

oras na 15 minutos, mga kabayan, mga tropa, makalipas ang alas 4 ng umaga. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw na ito ng Miyerkules.

0: Ang national muna tayo mga kabayan, mga tropa. Malacanang, abay tiniyak na po na palawakin pa yung tinatawag na no co-payment policy sa mga ospital. Ano ba ibig sabihin ng no co-payment policy? Ha? Mga kabayan, mga tropa. Mamaya po yan. At pwede lang po na yung detalye niyan. At speaking of ospital, ito naman po ang ating Department of Health. Nagdagdag daw po ng mga leptospirosis fast lanes sa 33 ospital sa buong bansa. Mataas talaga ang kaso ng leptospirosis. Lalo po sa mga binaha na mga lugar. Tala sa atin ng balita nga international, Amerika nag-alok ng 10 milyong dolyar na reward para daw po matukoy ang kinaroroonan ng IRGC officers. Ito po yung Iran Royal Guard Corps officers. 10 milyong dolyar na po nakapatong sa mga ulo ng mga ito. Ano to? Yung bilang ganti doon sa alok din po ng IRGC. Sa kanila po mga kabayan na kung makakapatay ng sundalong Amerikano, makapatay o makahuli, meron ding reward. Ito, sila naman yung mga leader, pinatungan din ng Amerika. 10 million dollar naman ang kapalit. Aba talaga naman. Yung patatalo si Trump. Samantala sa mga ulo ng mga balitang lokal, MHO Rizal o Municipal Health Office ng Rizal, Palawan nagbabala laban sa nauusong sakit. O ito po, food and waterborne disease. Mga sakit na kukuha mula sa tubig. At ilang pong mga pagkain. Euro 5 Protection naman sa bayan ng Quezon nagbigay ng kasiyahan sa mga estudyanteng persons with disability. At mag-amang nahulog sa malalim na bahagi ng kalsada sa bayan ng Taytay, Palawan. Tinulungan naman po ng 401st Brigade. CDRRMO pinalalakas din ang kandaan ng mga komunidad sa panahon ng sakuna. Mga kinatawan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nag-courtesy visit naman daw po sa LGU Brooks Point. May kaugnay daw po sa isasagawang Bangsamoro Communities Mapping. Active case finding. Ilulunsad ng Municipal Health Office sa mga barangay ng Quezon, Palawan. Active case finding para sa ang sakit ito. Samantala, Coast Guard Station sa Northern Palawan nagsagawa ng lifeguard and water rescue training sa El Nido. At ikatlong quarter ng mapagkalingang program sinimula na sa mga rural barangay. Mga kabayan, mga tropa, yun po mga ulo ng ating po mga balita dito sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At ang mga ulo ng mga balita niyan, handog naman po sa ating yan ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Sa iba mga kabayan, mga tropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Healthy coffee pa rin po yan, ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Andyan pa rin po ang mangosteen powder bilang pangunahing sangkap. Andyan pa rin po ang moringa powder. Meron naman ito ngayon, glutathione and collagen. Glutathione and collagen na mayaman po sa tinatawag na mga antioxidant properties. At meron din po itong anti-aging properties. Ayan, glutathione at collagen. Para naman masabihan ka, uy, blooming. Medyo nagkakaroon ng sa mga mabulaklak ng pananalita. ay namumukadkad kang muli. Ang iyong balanda. Ako naman, in English, younger looking skin. Ayan, maaari po natin pong ma-achieve yan with glutathione and collagen na ginawa po ng Yes to Health Incorporated, inihalo na po sa kape. Dahil nga po marami po sa mga Pilipino ang certified coffee lover. Mahilig magkape, buong mag-apo, nakakatatlo, apat at asa. Pag ganito pang ang iinumin mo o meron pong kakayahan para magkaroon ka ng younger looking skin, why not? Diba, mga katropa? Saan ka pa? Glutathione and collagen sa kape na abot kaya po ang presyo. At ito rin po yung kape para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Nagkakaroon po na po ng mental block ha. Nawawala na po sa focus. Ang medyo bang sa salitang kanto ay, uy, lutang. O, tinatawag nilang lutang ka ba? Loading. Loading ka na ba? Wala ka na sa mental focus. Ito ang kape nararapat sa inyo, ha? Mga sir, mga ma'am, tandaan po ninyo, ha? Santon Gold Coffee Mix. At yan po ay mabibili na po ninyo, mga kabay, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 21 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, magkaka-copa break lang kami ng Engineer Rene Boy. Sa pagbabalik po, siyempre tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Katulad na... katulad tuloy. Mga kabayan, mga katropa. Pero bago niyan, good morning muna kay katropang Dan Sanderson. Kay katropang ML Perd Umapas Pilot. Kay Sir Noel Rizuma. Opo, good morning Sir Noel. Diyan sa Irawan. good morning po. Tama ba Sir Noel? Good morning ha. Happy midweek morning mga katropa. Every gising is a blessing. Sabi ni Sir Wayne. Ay, salamat din Sir Wayne. Siyempre sa lahat ng ating po mga kabayan, mga katropang nanonood, nakikinig sa kanila pong mga radyo, nanonood sa kanila mga cellphone, siyempre live tayo sa ating pong official Facebook page. Ha? Good morning na po mga kabayan, mga katropa. Saglit lang ang ating pong coffee break at sa pagbabalik. Tutunghayan na po natin ang ating pong mga balita. Kaya nako, enjoy muna tayo. Mag-premium D3 coffee mix muna tayo. Or Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Kung
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
14: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sistapain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Sanzone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
19: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Sanzone Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
23: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 28 minutos sa makalipas na po ang alas 4 ng umaga. At ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Mild coffee, non-caffeinated, yung kaping nababagay. Doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyper-acidity. O di kayo nagkakaroon po ng heartburn. Pero hindi pa rin talaga maiwasang magkape. Huwag ka na po mag-alala, katropa. Narito na ang kaping bagay na bagay sa inyo, ha? Narito ang Santon Plaza Coffee Mix. Non-caffeinated ang kaping ito. At gawa pa sa mga purong sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Non-caffeinated, kahit bata, abay pwede rin pong uminom ng kaping ito. Kaya ikaw, katropa, na mayroon pong hyper-acidity, na nagkakaroon po ng palpitation kapag nakakainom ng non-healthy coffee, switch na po kayo sa Santon Plaza Coffee Mix. Santon Plaza Coffee Mix, available na rin po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, dakuhin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong pong araw na Miyerkules, Agosto 26, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa binding pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po, o ako po, ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sa detalye ng ating po mga balita,
1: balitang
0: national muna. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas marami pang mga pribadong ospital sa buong bansa na makiisa sa PhilHealth sa pagpapatupad ng tinatawag na no co-payment policy. Ito'y upang mabawasan daw po ang gastusin ng mga pasyente. Sa isang programa po at nagtalumpati ang Pangulo, ito po yung programang paglalagda nga po ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangang serbisyong medikal ang mga nagiging pasyente sa mga ospital. Ayon pa kay Pangulong Marcos, mahalaga din mo no ang pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor upang gawing mas abot-kaya at accessible ang mga healthcare services, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang zero balance billing. Ito naman po ay para sa mga DOH hospital, medical assistance para sa indigent patients at pagpapalawak pa ng PhilHealth benefits. Hinimok din niya ang iba pang mga ospital sa bansa na suportahan daw ang no co-payment policy upang matiyag na wala daw pong Pilipino ang mapagkakaitan ng kinakailangang gamutan dahil nga lamang po sa kakulangan ng pera. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan ay andog naman po sa atin ang Vision X Plus. Vision X Plus Capsule, mayroon pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Ito po, meron pong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang VisionX Plus Softgel Capsule ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at yun po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, girap na po nga 34 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Ano ba nga yung no payment policy na yan? Mga kabay, mga katropa ng ating pong gobyerno ngayon. Ayon po sa dito sa Philippine o PIA natin. Ito daw pong ano co-policy, ano co-payment. Isang healthcare initiative daw po ng Pilipinas ng gobyerno na may layo din pong magkaroon ng quality healthcare at more accessible para daw po sa mga pasyente o nangangailangan ng atensyong medikal. Kasalan daw po ng natin yung polisiya ang mga eligible ay siyempre PhilHealth members na mga na-confined sa may basic or ward rooms sa mga private hospital. Basic or ward rooms na mga private hospital, pero alam niyo naman po sa pagdating dyan, ilan lang naman po yung nilalaan ng mga pribadong hospital bilang wards, ward room, shell room. Mayan dyan, siyempre, mga private room. Diba, mga kabayan, mga tropa? Yung pong kinakailangan daw, wala na ro pong dagdag bayad pa para sa mga medical services. Diba, nakasama po yan sa PhilHealth programs. Marami na po yung mga included, ha? Na mga sakit na pwede pong i-cover ng PhilHealth. Pero dapat ikaw ay nasa ward room nga lang. Pag nag-private ka, naku, hindi ka papasok sa mga programa ng ating pong gobyerno, ha? Parte raw ito ng tinatawag na zero balance billing na programa nga po ng PhilHealth, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sana nga, magkaroon nga. At makipag-ugnayan. Siyempre, yung po, makipagtulungan yung pong mga pribadong ospital. Alam mo naman, pribadong ospital yan. Bukod doon siyempre sa kinakailangan nila pong kumita, negosyo yan. Yung pong tawag dito, tungkulin sa pamayanan. Yung iba dyan nagpapatupad. Pero yung iba dyan talaga, negosyo lang muna pa una. Hana! 37 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Ito pa, ang DOH naman, mga kabayan, mga katropa, ay nagpaalala at nagsasagawa po ng mga programa para palakasin ang hospital referral system nito sa dahil sa posibleng pagdami daw po ng kaso ng leptospirosis. Sunod nga po ng malawakang pagbaha dulot ng habagat. Ayon po sa Department of Health, 33 government hospital sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region at Region 1, 2 and 3 ang nagpatupad na po ng leptospirosis fast lane o express lane para daw po sa mas mabilis na maasikaso sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan. Kabilang sa mga ito ang kabilang sa mga hospital na ito ang San Lazaro Hospital, East Avenue Medical Center, Rizal Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at iba pang government hospital sa mga nabanggit na rehiyon. Kasabay nito ang nagpapatupad na rin daw po ang DOH ng surge capacity management upang matiyak ang sapat na hospital beds at supply ng gabungot habang pinapalakas naman ang kanilang referral system para hindi magsiksikan ang mga pasyente sa iisang hospital. Hanggang nitong nakalipas sa August 22, nakapagtala na raw po ang DOH ng 4,285 kaso ng leptospirosis sa buong bansa po ito. Bagamat mas mababa daw ito ng 37% kumpara sa 6,839 na kaso na naitala sa kaparehong panahon noong pong taong 2025. Kapansin-pansin naman daw po ang pagtaas sa mga kaso nito. Ito lamang mga nakaraang linggo. Mga babad sa tubig baha na mga lugar. Mula daw po Hulyo 26 hanggang Agosto 8, halos umabot daw po sa 495 ang mga bagong kaso. Pinakamarami daw pong kaso ang naitala sa National Capital Region, Region 2 at Region 3. Nagbabala naman ng DOH na maaari para po madagdagan ang mga kaso dahil ang leptospirosis ay meron pong tinatawag na incubation period. At ang incubation period na mga kapatid, mga katropa ay nagsisimula daw po 5 hanggang 15 araw. Kaya maaaring hindi agad makita sa datos ang mga impeksyong nakuha mula sa kamakailang exposure sa baha.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Incubation period, ibig sabihin kapag ang isang tao po na lumusong sa tubig baha na maaaring pong kontaminado ng virus na yan mula sa mga infected animals. Hindi lang po daga, ha? Aso, pusa, pa pwede rin po maging carrier niyan. Ang sakit na yan, mga kabayan, mga katropa. Tapos nababad sa tubig baha. At yung tubig baha na yan, stagnant. Diyan po, nagsisimula daw po 5 hanggang 15 araw ang incubation. So wala pa po kayo mararamdaman niya. After po niyan, doon na magpapakita ng mga sintomas. So yung mga sintomas, nandyan, no? Kung mapag-iinala mong leptospirosis yung iyo pong nararamdaman ngayon, yung kinakailangan mo talaga pumunta. Magtungo na kaagad sa mga pinakamalapit na ospital sa inyong mga lugar. Vulnerable dito yung po may mga open wounds. Tapos nabababad sa tubig baha. Madali makapasok ang bacteria. Yung sakit na ito, leptospirosis. Huwag kayong pasimple-simple dyan, mga kabayan, mga katropa. Lalo po yung mga nakakaranas ng mga sintomas, ha? Dahil ang leptospirosis po, mga kabayan, leptospirosis, nakamamatay po yan, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 42 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Huwag po ipagsawalang bahala anuman po mga karamdaman ang inyo pong nararamdaman sa inyong katawan, ha? Pag kinakaya mga gamot-gamot yung over-the-counter, pa-check up na. Mga 3 araw pag patuloy yung sakit, pa-check up na. Mahirap na po mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala,
2: balita sa international.
0: Takoy muna natin ang ating mga pong balitang international. Abay, itong nag-alok ang US Department of State ng hanggang 10 milyong dolyar na reward para daw po maituro ang kinaroroonan ng 5 pangunahing opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps, itong IRGC. Ito sa ano to, ha? Iran. Kinabibilangan nitong sina Ahmed Bahidi, ang IRGC commander. Itong si Ali Abdullahi, hepe ng Katem o kate Molanbia. Katel Molanbia Central Headquarters sa Eid Aghanjani. Ang tinatawag nilang IRGC Aerospace Force UAV, UAV Commander Hamid Reza Lasagarian, IRGC Cyber Electronic Command Chief, at Majid Kademi, ang Intelligence Officer Commander. Ang mga nasabi din mo ng mga individual ay nasa likod daw po ng pagpapakalat ng iba't ibang terrorism activities sa buong mundo. Naniniwala ang Amerika na kapag na maaresto ang mga nasabing individual ay tuluyan na din po nung mababawasan ang paglaganap ng terrorism act sa iba't ibang mga bansa.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang balita niya, mga kabay, mga tropa, handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga tropa, ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ito na, 10 milyon. Ano yun, sa lahat ba o tig 10 milyon ng bawat ulo? Pero walang sinabi, ha? Basta 10 milyon dolyar. Sa mga aring makapagturo kung saan daw kinaroonan yung... wala naman dito sa atin yan. Islamic Revolutionary Guard Corps officers. Bigat, ha? Merong Aerospace Force. Merong Electronic Command Chief. At Intelligence Officer Commander. Bigat ang mga posisyon na yan. Mga kabayan, mga tropa, sa panahon ngayon ng mga tension dyan sa... Yung mga tension, gera na talaga yan, eh. Sa Iran, ha? Ngayon yung mga kumbaga sa chess o yung pong mga officer, yung mga official na kapag yan ay mga nakuha at natalo mo, nakuha mo, panalo ka na kagad sa laban. Ang gera parang chess lang yan. Nandyan yung mga official, pag yan ang nakuha mo, na target mo, ay panalo ka na sa laban.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 46 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, dakoy naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal na hatid naman sa atin ang atin pong mga kasamaang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nitong si katropang Dennis Chua. Municipal Health Office naman ng Rizal, Palawan, nagbabala laban daw po sa nauusong sakit na food and waterborne disease. Tatrapa natin sa balitang yan, Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
3: Naglabas ng Palawan Municipal Health Office Rizal kaugnay sa pagsalas ng kaso ng food and waterborne diseases sa bansa ngayong kagulan na ayon sa MSU, ang WFDD ay sakit na nagkakawa mula sa kontaminadong pagkain at inuming tubig na may dalang virus, bakterya o parasita. Mabilis din itong kumakalat sa pamagitan ng maruruming kamay, paligid at direktang pagkikisalamuha sa taong may impeksyon. Ayon na rin sa nasabing tanggapan na ugaling maghugas ng kamay gamit ng sabon at maglinis ng tubig lalo na bago kumain at pagkatapos gumamit ng pan. Likuran na uminom mo lamang umano ng ligtas na inuming tubig. Siguraduhin maayos ang pagkakaluto ng tamang patatamang pag-iimbak ng pagkain na panatilihing malinis ang kusina, kagamitan at buong paligid at iwasang maghanda ng pagkain kung ikaw ay mayroong sakit. Inikayat din ang sabing tanggapan na maging maingat at laging handa sa lahat ng mga karamdaman na huwag din umanong maging kampante dahil sa hindi biro ang nasabing suliranin. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Copemix ang kapitamin na kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat at Katropan Dennis. Samantala, Bureau of Fire Protection Quezon nagbigay naman ng kasiyahan. Ganda po sa mga estudyanteng PWD o Persons with Disability. klaseng kasiyahan ito? Ano bang programa ito? Katra pa natin sa balitang yan, Ray Elgarana.
2: Live report! Live report!
4: Nagbigay na kasiyahan kamakailan ang tanggapan ng Bureau of Fire Protection sa mga estudyante person with disability na nakadestino sa St. Jubis, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan, kung saan ang nasabi aktividad ay pinangunahan ni Senior Fire Officer 3, Mirequeni Daca, kasama ang mga tauhan nito ay basahin siya. Ang ginawang pagbibigay ng kasiyahan sa mga mag-aaral ay ito sa ilalim ng Special People Fire Safety Awareness Month, samantala nagkaroon rin ng pag-feeding program ang ahensya. Pagkatapos ay inilunsad ang nakakasayang sayawan na talaga namang labis na ikatawa ng mga bata. Yan ang balita atin sa inyo. Ang Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok nga. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93 Concepts, Quezon, Palawan, Ray Elgarana at sa Premium.
2: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, katropang Ray! Mag-amang nahulog naman sa malalim na bahagi ng kalsada sakay ng kanilang top-down. Inulungan ng 401st BC RMF Regional Mobile Force Battalion sa Taytay. Katropa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
5: Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng 401st B Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion matapos mahulog ang isang mag-amang sakay ng top-down tricycle sa malalim na kanal sa Barangay Pamantulon, Taytay, Palawan nitong Agosto 25, 2026. Agad na tinulungan ng mga tropa kasama ang ilang concerned citizens ang mag-ama na aksidente na hulog sa gilid ng kalsada bandang alas 11:20 ng umaga. Pinangunahan ni Patrolman Sian Calde Tigangin, driver PNCO, ang pagtugon sa insidente sa lalim ng pangangasiwa ni Police Major Ethel Mar Suetos Company Commander. Ipinakita ng insidente ang diwa ng PNP Good Deeds kung saan higit sa pagpapatupad ng batas ang serbisyo ng pulisya. Kabilang dito ang agarang pagtulong at malasakit sa mga nangangailangan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, 9 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Mike. Ano pong balitang ito pong CDRRMO. Pinalalakas daw ang kahandaan ng mga komunidad sa panahon ng sakuna. Katropa natin sa balitang yan, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
6: Patuloy na pinalalakas sa City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO ng Puerto Princesa ang kahandaan ng mga komunidad sa pamamagitan ng serye ng capacity building activities para sa pagtukon sa mga sakuna at emergency kamakailan. Isinagawa ang mga pagsasanay sa pagtulungan ni John Arthur Edwards, Director ng People's Unified Movement for Good Governance. Sa Barangay Los Pimienta, subinalim sa basic life support at trauma care training ang mga student beneficiary ng Always With You Foundation Incorporated. Layunin itong tugunan o turuan ang mga kalahok ng wastong paraan ng pagbibigay ng agarang tulong sa mga medical emergency at mga insidenteng may kinalaman sa trauma. Samantala, sa Barangay Cabayuga naman, isinagawa ang Disaster Risk Reduction Management Orientation, gabay at mapa para sa listong pamilyang Pilipina orientation at workshop at trauma care training. Dayunin naman aktibidad na mapalawak ang kaalaman at mapahusay ang kakayahan ng mga residente sa paghandas at pagtukon sa mga sakuna at iba pang emergency. Ayon sa CDRRMO, mahalaga ang patuloy na pagsasanay at pagbibigay ng kaalaman sa mga mamayan upang mas maging mabilis at epektibo ang pagtugon sa oras ng sakuna. Sa pamamagitan daw nito, isinusulong ng CDRRMO isang mas ligtas, mas handa at mas matatag na Puerto Princesa. kung saan bawat komunidad ay may kakayahang tumugon at tumulong sa panahon ng emergency. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golder Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Kachopang Amang. Samantalang balitang yan, mga kabay, mga tropay, nagatid na sa ating orasan. Naganap na po ang 7 minuto bago ang alas 5 ng umaga. At ang unang bugso ng ating po mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan. Ang premium D3 Coffee Mix. Kape, kape, kape na mga katropa. Premium D3 Coffee Mix, ang kapeng merong vitamin D3 at pinatatamis ng stevia. Available na po yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganoon po sa mga butika at parmasya sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita pagkalipas lamang po ng ilang paalaala.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain.
13: Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pabili sa mga butika.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamo at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
20: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
26: Premium D3 Coffee Mix.
27: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
15: No more. Santon Plus Herbal Oil.
26: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
27: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
29: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
30: XFM.
31: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: Rating Time, mga katropa. Galap na po ang dalawang minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras naman na ito at bahagi ng ating pampalatuntunan, handog po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Samantala, mga kababayan, mga katropa, punta muna natin ang ospital ng Palawan. Meron bang mga naisugod dyan? Nandyan po, live mula sa ospital ng Palawan, si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning katropang Alice. At siyempre good morning no sa ating mga katropa na gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Sa mula alas 10 hanggang ngayong umaga, walang nadala o naitala ang ating ospital ng Palawan. Maliban kahapon ng kagabi, pasado alas 7 katropang Ali, itong magkaangkas sa may bahagi ng barangay Mangingisda na kung saan itong magkaangkas na edad 20 at isang minor de edad na babae. Ang naaksidente matapos umano itong makasalubong ang mga motor na nagkarirahan sa bahagi ng barangay Mangingisda. At itong driver na edad 20 ay nagtamo ito ng galos sa bahagi ng kanyang tuhod. Habang itong babae naman ay nakabindahe katropang Ali, yung kanyang dalawang mata. Ito ay inilipat naman sa isang pribadong ospital dahil doon sa tinamong pinsala doon sa kanyang mata, itong edad na minor edad na babae katropang Ali. So itong lalaki, ito lang isang naiwan dito sa ospital at mamaya siguro baka makalabas na rin dahil doon sa tinamong pinsala sa bahagi ng tuhod o binti katropang Ali noong maaksidente sa barangay Mangisda. Ito, nadala ito pasado alas 7. Di pa natin malaman kung ano talagang oras eksakto nangyari doon sa barangay Mangingisda. So, yun lang yung naitala dito sa ospital ng Palawan katropang Ali. At ang ating inabangan ngayon ay isa. At tumungo tayo doon sa Police Station 1. Banayad katropang Ali ang ating Police Station 1. Kaya tayo dumaan dito sa may bahaging Sunwan, Abanico. At kung saan nga isang motor ang binangga no dito sa may bahagi ng Sunwan. At ang masaklap katropang Ali ay tinakbuhan noong motorsiklo na nakabangga noong kasalubong niya katropang Ali.
0: Hit and run. Dito
3: sa, oo, nag-hit and run. At ang iba dito sa mga nakakita kanina, nung mabangga itong rider na may sakay, galit pa daw umano ito bago umalis. At tumalsik itong gamit nung nakabangga na pinaniwalaan na kulay pink daw ito katropang Ali at hindi pa matukoy ko anong klaseng motor ito, pink. Isang scooter o scooter na kulay pink daw pink yung motor. Description. Yun yung nakabangga at yun naiwan itong ilang mga
0: binangga niya rider ito. Ito yung ano yung mga motorcycle
3: tama ka katropang Ali patungo sa lato ng airport.
0: May pasahero na siya.
3: Mayroon na, kasasakay lang katropang Ali.
0: Kasasakay lang.
3: Kasasakay lang, mga ilang metro lang yung layo.
0: Binangga sila.
3: Binangga sila noong, di malaman kung nakainom yung sumalubong dito sa motor.
0: Naku
3: itong
0: naman,
3: rider na ito, yung kanyang motor ay tanggal yung side stand niya.
0: Naku.
3: At yung center stand niya, basag pa yung kinakapitan doon sinalim katropang Ali. So, yun yung medyo masakit para sa kanya dahil
0: nagdayan niya.
3: Hanap buhay. At pangalawa, tinakbuhan pa sila noong ng rider. Natanong natin
0: nakuha ng larawan o hindi naman ang picturean yung motor?
3: Yung motor na tumakbo, katropakal, hindi na nakuhanan. Dahil pagkabangga, bigla daw pagkabangga, natumba. At yun, parang sinisinga pa daw itong kabangga.
0: Sila pa ang sinising?
3: Oo, at galit daw umano ito.
0: Galit pa. Nakabangga na nga, galit pa.
3: Kulay
0: pink, scooter.
3: Scooter. Talong natin to sa ilan katropang Ali. Madam, anong description ng ano? Nung nakabangga kanina? Anong...
4: Ayun po. Ay, ito na lang.
3: Kuya, anong description nung nakabangga kanina yung tumakbo na yung na scooter? Anong may napandaan ka ba sa motor na yun?
4: No.
3: Pero anong nakita mo kanina?
4: Kita ko lang nung tumayo lang dyan kanina.
3: Tumayo yung rider?
4: Yung nagbangga sa rider.
3: Nagalit pa na sinisip pa sila?
4: Galit pa na sabi niya, bakit siya daw ang nakabangga? Pero tumakbo siya.
3: Baka may katanungan ka.
0: Oo, sir. Opo, good morning po. Nakita po ninyo yung aksidente, sir?
4: Hindi po eh. Pag-akyat ko, nagmura pa siya na hindi na, bakit siyang bumanggay, pero siyang kumain sa kabila.
0: Oo. Sa tingin mo, sir, lasing yun? Lasing?
4: Baka, hindi ko lang sure ko kung nakainom.
0: Pero kinain niya, kinain niya yung linya nung nabangga niya.
4: Kumain siya ng linya.
0: Saan po papunta dyan sa Abanico, sir? Malapit sa basketball court?
4: Malayo-layo pa dito pa sa Mason 1.
0: Ah, sa Mason 1. Malayo-layo pa nga, no. So, narinig mo lang, sir, na kumalabog?
4: O, kumalabog. Umakyat ako, tumakbo ako bigla pa. Akyat kasi hindi ko na naabutan. Nakita ko na lang, tumayo na, tumakas yung nakamotor eh.
0: Yun, naiwan yung nabangga niya.
4: Oo.
0: Kamusta naman yung dalawa? Nakita mo, yung nabangga nila?
4: Yung rider na, ano, na...
3: Nakabangga?
4: Na nabangga.
0: Oo. Tumayo rin kagad?
4: Tumayo kagad. Sabi niya, nakilala niya kagad ako. Eh, hindi ko man kagad siya nakilala. Kung nakilala ko kagad siya na...
0: Ah, kakilala mo rin talaga?
4: Opo.
0: Oh, yung pasahero niya, kamusta?
4: Medyo sugat din sa papilay.
0: So, tinulungan nyo na lang?
4: Tinulungan na lang.
0: Sige po. Sige po, sir. Salamat, ha. Good morning.
4: Opo.
3: Ayan, katapay. Subukan natin yung rider kung...
0: Nandyan pa? Nandyan pa?
3: Oo, ito.
0: Sige, sige nga. Oo, talaga.

0: pinasok niya linya mo?
1: Opo.
0: So, kamusta naman po lagay ng lagay mo at saka yung pasahero mo?
1: Akin, bugbog lang po.
0: Bugbog? Paano yan?
1: Yung pasahero ko po, may sugat sa paa.
0: Naku.
1: Nagpasala po sa hospital.
0: At kapipick up mo pa lang?
1: Opo.
0: Saan sana patungo yung pasahero mo?
1: Sa airport po.
0: Naku, may flight siya ngayon.
1: Di po, nagtatrabaho po doon.
0: Ah, akala ko may flight siya. Oo, doon siya nagtatrabaho. So, yung motorsiklo mo, anong damage?
1: So, side stand, center stand, pati yung cover po sa CVT.
0: Naku, paano yan? E di, wala ka mulang pasada ngayon?
1: Wala, tornada na.
0: Naku naman talaga, naghahanap buhay ka lang. Ganun pa ang mga kasalubong mo, no?
1: Okay.
0: Wala ka bang natandaan doon sa motorsiklo?
1: Pink lang, kulay pink na naka 17 yung gulong ko eh. Yun lang.
0: Kulay pink. Oh, scooter din ito?
1: Yeah po.
0: Oh, yung brand, hindi mo na maalala kung ano?
1: Sa mga bandang 4:30 to 35.
0: So bago-bago lang talaga.
1: Talaga kami.
0: Oh, tapos nung mabangga kayo, anong sabi nung nakabangga sa inyo?
1: Ayun, galit pa siya sa akin.
0: Galit pa siya sa iyo? Oo, ano raw? Bakit daw? Anong sabi niya?
1: Ano, di ko na rin. Basta nagalit ko. Ako pa yung sinigawan. Tapos umalis siya.
0: Ah.
1: Nang din yun eh.
0: Patungo saan banda yung ano niya?
1: Galing siyang Pineda po.
0: Galing Pineda. So dire-diretso na lang siya?
1: Opo.
0: Uy, naku naman oo. So paano yan? May hero na ba dyan? Asikaso na ba kayo?
2: Oo, oh, Nard.
1: Dala na po ng hero yung pasahero.
0: Oh, okay. Sige. So, ingat na lang muna, sir, ha? Sa susunod, ha? Pag mga ganyan mang alanganin. Oh, lalo may mga kasalubong, lalo madaling araw ang biyahe mo. Ingat na lang, ha, sir?
1: Salamat po.
0: Sige po, sige.
3: Panagdag ko lang, katropa, panawagan niya doon sa nakabangga sa
0: yan.
3: Kanya.
0: Sige. Oh. Oh. Baka nakamonitor nyo ngayon. Oh, mapakinggan niya man lang. Sige, go ahead.
1: Sensya na, di kami, ano eh, tanker. Binanggam mo kami.
0: Yun lang, sige.
3: Dabi sa motor mo, pati yung pasyente na nasa hospital mo.
0: Sagutin niya yan, dapat.
1: Mukha na mo ko ng pera kasi, ayaw mo siya.
3: So, sana, makipagtulungan na lang siguro katropang Alice.
0: Oo, di bale. Basta kulay pink na scooter.
3: Pero iwan nga yung mga debris dito na iwan pa sa kapta.
0: Iwan pa? Oo. Baka doon sa mga mayroong motorsiklo dyan. Oo, na pagkita nyo may pingas, kulay pink daw. Baka kilala nyo. Pagbigay alam nyo lang sa otoridad. Oo, magpapablatter ba si sir?
3: Dito na rin polis. Mga polis.
0: Ah, meron ba?
3: Oo,
0: meron na. Oo,
3: sa kanya lang muna ngayon yung investigasyon at ipakuhaan sa detalye para doon sa anong oras, paano nangyari. So, doon lang. Tapos yung nakabangga, sana sagutin niya yung sa hospital o ano man yung pasyente kasi bumugo yung pakay na katupan yung nakita natin. Dahil nga doon sa pagkabangga, dahil ang sinabi nitong rider na ito, nirumbo noong...
0: Nirumbo sila.
3: O, sa may paa. Kaya natumba sila at sila pang sinigawan sa tropang Alec.
0: Galing, ano? Yeah, oo, di ba?
3: Yung galing. Tinakbuhan na nga. Yung nagpaiwan pa ng sinabi na bakit siya bumangga.
0: bakit siya bumangga?
3: Hindi alam kung nakainom yun o...
0: Kung normal yun, oo, hindi nakainom yun, hindi mangyayari yan. O, tapos magtatanong siya, bakit siya bumangga?
3: Diba? Parang nalala ko dati, katropang Ale, meron ko na-meet doon sa provincial. OMP na, ang tanong niya sa sila, bakit napunta ko dito? Anong sinunod ka lang?
0: Galing, di ba?
3: Hindi alam bakit siya nakarating.
0: Yung mga resulta ng ano, pag may agwa di patarang tanag, hahanap damay pa. Katropang kuya to. Yan ang mahirap. Well, anyway, sige. Nandiyan na rin yung ating mga otoridad. Doon na lang sa mga, baka may kilala kayo may motorsik yung kulay pink, tingnan nyo ha, baka may mga pingas-pingas dyan. Sabihin nyo, oy.
3: Damage yun kasi naiwan yung ibang mga damage yung kanyang motor katropang Ali.
0: Kaya nga, baka sabi ko, baka may mga kakilala sila dyan, yung ating mga listener, ating mga kababayan, may kilala kayong motorsiklo na kulay pink ang kulay. At baka makita nyo, mapansin yung may pingas, may damage. Naiwan, sabi nyo, naiwan doon sa Abanico yung parte ng motorsiklo nyo. Makipagtulungan ka na sa PNT, may nabangga ka.
3: Oo.
0: Ganun na lang yun. At nagtanong ka pa, bakit siya bumangga? Diba? Galing. Sige, katropong kayo to.
3: Maraming salamat, katropa.

0: Alas, siyempre good morning no sa ating mga kapulisan at anumang oras ay nandiyan sila. At siyempre good morning kay Ma'am Jam Osalia sa Hospital ng Palawan at siyempre good morning no sa ating mga kapulisan mula sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. At siyempre good morning natin mga kapulisan na narito dito sa area sa ngayon doon sa nangyaring aksidente. Yan ay hatid sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ingat sa mga motorista ha! Nabuhay lang oh, tinangga. Nang isang motor, tinakbuhan pa. May nalisgrasya ka sir. At kung nagtatanong kung bakit ka bumangga, ikaw lang makakasagot niyan. Galit pa. Ikaw katropang Rene Boy, ano sa tingin mo? Ha? Kargado ba yon? Problema, nakadamage eh. May nadisgrasya, may sugatan. Hanap damay, ganyan mga kabay, mga katropa. Malimit, kadalasan, ang nangyayari kapag hawak ng motorsiklo, sasakyan, tapos nasa impluensya po ng Agua di Pataranta.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Kapon lang, meron, di ba? Yun, malala. Tapos ito ngayon. Hanap damay itong motorista na ito, ha? Basta kulay pink daw na ano, scooter. May kilala kayo dyan, may scooter na kulay pink. At baka makita nyo may damage. Sabihin nyo, yung debris mo. Yung piraso ng parte ng sasakyan mo. Naiwan doon sa abaniko. Kabangga. Igen ako mga kapay, mga katropa. 17 minuto makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Balikan muna natin si katropa Dennis Chua sa kanya pong balita. Mga kinatawan daw po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nag-courtesy visit sa LGU Brooks Point. Kaugnay daw po sa isasagawang Bangsamoro Communities Mapping sa sa naturang bayan. Katrabahan natin sa balita niya, Dennis Achua.
3: Live report! Live report!
4: Isinagawang kahapon August 25, 2026 ang isang coordination meeting sa pagitan ng LGU Frogs Point at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, layunin ang pagpupulong na maghanda para sa other Bangsamoro Communities Mapping and Needs Assessment sa ilalim ng programang ito. Tutukuyin at susuriin ang mga pangailangan ng mga komunidad na Bangsamoro na matatagpuan sa labas ng farm, kabilang dito ang ilang lugar sa Palawan. Sa pamamagitan ng programang ito, inaasang mas mapapalakas ang serbisyo at programa, ganun na rin ang tulong para sa Bangsamoro communities na matutugunan ang kanilang pangailangan sa edukasyon, kabuhayan, kalusugan at iba pa. Patuloy namang nakikipaugnayan ang Municipal Government of Bronx Point sa nasabing samahan upang masiguro na maayos ang implementasyon ng programa para sa kapakanan ng mga individual. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Glor Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang exciting day.
1: Maraming salamat katropang Dennis. Samantala, active case finding. Ilulunsad daw po ng MHO sa lahat o sa mga barangay sa bahay naman ng Quezon, Palawan. Active case finding para sa anong kaso o anong sakit ito. Itali ng balita niya na katropang Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
5: Ilulunsad ng Municipal Health Office at ng pamahalaan ang active case finding sa 5 barangay na siyang nasasakupan ng Quezon, Palawan, kung saan ayon sa ahensya, 5 barangay ng munisipyo ang kanilang tutunguhin, kabilang ang Barangay Birong, Kalatagbak, Malatgaw, Kalumpang at ang Alfonso 13. Samantala, ang layunin umano nito ay upang matukoy ang mga individual na maaaring mangangailangan ng medikal na atensyon at matiyak ang maagang pagtuklas at paggamot ng mga sakit sa komunidad, habang hinihikayat naman ang lahat ng residente sa barangay na nabanggit na lumahok at makipagtulungan para agad malunasan kung sakali mang mayroong karamdaman. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat katropang Ray. Active case finding sa mga iba't ibang uri na sakit pala yun. Okay. O Lifeguard Station Northern Palawan nagsagawa naman ng lifeguard at water rescue training sa bahay naman ng El Nido. Atrapan natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
6: Nagsagawa ng convening ceremony para sa Lifeguard Class 05-2026 at Water Search and Rescue Wasar Training Class 11-2026 ang Coast Guard Station Northern Palawan kasama ang Special Operations Unit ng Palawan kahapon Agosto 25. Kinanap ang aktibidad sa Unilio Resort sa Barangay Libertad, El Nido, Palawan na nilalukan ng mga personnel ng El Nido Resorts. Layunin ang pagsasanay na mabigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan sa life-saving, water safety at search and rescue operations. Dumalo rin sa aktibidad ang mga trainee, course instructors, Coast Guard personnel at mga kinatawan ng management at staff ng El Nido Resorts. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang kakayahan sa maritime safety at rescue operations, katuwang ang pribadong sektor. Para sa mas protektadong mga mata, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katropang Belia. Samantala, ikatlong quarter na mapagkalingang programa. City Government, sinimulan na rin po sa mga rural barangay. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
7: Sinimula na ng City Government ng Puerto Princesa ikatlong quarter ang mapagkalingang programa sa mga rural barangay ng lungsod na naglalayong ilapit ang financial assistance at iba pang serbisyo ng pamahalaan sa mga residente. Ayon sa City Information Office, pinangunahan mismo ni Mayor Lucelo Bayron ang programa sa mga barangay ng Mauyon, Lukbuan, Mariugon, Manalo, Salvacion at Santa Cruz. Kabilang sa mga beneficiaryo ang mga senior citizen, persons with disability, barangay tanod, solo parent at mga guro. Tig 3,000 pisong allowance ang ipinagkaloob sa mga kwalipikado beneficyo o beneficiaryo. Bukod raw sa financial assistance, isinabay na rin sa programang iba't ibang serbisyo mula sa City Agriculture's Office, City Assessor's Office, City Civil Registrar, City Veterinarian at City Mayor's Office. Ipinalawayag man ni Consul Junji Rodriguez ang usapin sa withholding tax na ibinabawas sa quarterly allowance ng mga teaching and non-teaching personnel na beneficiaryo ng programa. Ayon raw kay Rodriguez, isusulong ang pag-amienda sa naunang resolusyon upang matiyak na matatanggap ng buo ng mga kalipigadong beneficiaryo at tinaktang financial assistance. Samantala, kasama rin sa ugnayan sa barangay ang pamahagi ng tig 8 kilo ng commercial rice sa mga beneficiaryong dumalo sa bawat barangay. Sa barangay Mauyon, umabot raw sa 836,700 pesos ang kabuuang asistansa. 1.9 million pesos naman sa Lukbuan, 1.38 million pesos sa Mariugon at 1.54 million pesos sa Manalo. Sa Salvacion naman, umabot daw na 846,300 pesos ang kabuuang assistance habang 716,400 pesos naman ang inilaan para sa Santa Cruz. Patuloy daw na bibigyang diin ang pamalang palungsod na layunin ng programa na ilapit ang serbisyo publiko sa mga mamayan, lalo na sa mga komunidad sa mga malayo sa kabayanan. Yan ang ating report. Hatid sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katsopang nga, Mike. Samantala! Sa huling bugso ng ating pong balitang lokal, mahigpit na seguridad, ipinatutupad na rin daw po sa PSU Brooks Point. Katropa natin sa balitang yan ay si Pakaldo.
2: Live report! Live report!
8: Mahigpit na seguridad ang ipinatutupad na ngayon sa Palawan State University Brooks Point Campus kung saan isinasagawa ang mandatory bag at motorcycle inspection sa mga estudyante, guro, kawani at iba pang pumapasok sa bisinidad ng paaralan. Ayon sa pamunuan, bahagi ito ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa loob ng campus. Naging maayos din naman ang pagsunod ng mga estudyante, lalo na ang mga guro sa isinagawang inspection, kabilang na ang PSU Dumaran bilang bahagi ng pinaiting na security measures ng universidad. Yan ang balita. Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
9: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Samantala mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Andog naman sa inyo yan ng Santon Plaza Coffee Mix. Sa ating pong mga kabayan mga katropa dyan na medyo nangangasim na. Ang sikmura, umahap din ang sikmura or di kayo nakakaroon ng palpitation kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Mga sir, mga ma'am, palitan nyo na po yung kaping yan, ha? Bago pa lumala ang inyo pong kondisyon, mag-Santon Plaza Coffee Mix na lang po kayo, ha? Mild coffee, non-caffeinated, at gawa pa ho sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, soya powder, at moringa powder. Ha? Mga kabay, mga katropa, ang ating pong healthy coffee na Santon Plaza Coffee Mix. Bibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
10: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
9: Alas 5:26 na po ng umaga, mga kababayan. Inyo na po narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules. Ika-26 na po sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ngalan po ng ating pong nakapartner sa bahaging teknikal, Engineer Rene Boy Federico. At good morning muna. Habang natin ito. Ang ating pong mga katropang nanood sa ating pong Facebook Live, Sir Randy Bacomo, Ma'am Jean Lopez del Rosario, at kay katropang Echo Echalar dyan sa Barangay Abarwan, Roas, Palawan. Good morning sa inyo dyan. Mga kabay, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising kada umaga. At syempre tagapaghatid din po ng mga balita. Katropang Alison Salvatus po, nagmamagandang umaga na sa inyo. Maraming salamat po mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
11: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang food.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako po si Maribeth ng Cavite,
22: sa Coffee Nurse.
21: Ang sekreto ko sa pagiging active sa work
22: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
21: Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw.
22: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: pa.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
23: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
24: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
15: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog at magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga dekalidad na mga produktong ito. At ganoon na rin ang atin pong mga programa dito sa atin pong mga himpilan, ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin, ha? Lalo na yung atin pong mga wellness center. Katuwang po natin sa pagpapalaganap ng malusog na pangangatawan. At pwede po ninyong mapuntahan, mabisitahan ang atin pong mga wellness clinic. Meron po tayong mga wellness centers, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Pwede niyo kayong makapunta po dyan para mabigyan ng solusyon ang mga karamdaman na matagal niyo na pong iniinda, matagal niyo na pong tinitiis-tiis. Ayan, bisitahan po ang atin pong mga wellness clinic. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. Magkasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagbabahagi po natin ng mga kaalaman, mga impormasyon. At syempre, pagtugon na rin sa inyo pong mga katanungan. Kaya pwede kayong makahilubilo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text nyo lang yan sa atin pong numero, ang atin pong text line. Yan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan ninyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yun, ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. E-text lamang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line, 0969-609-6545. Pag-usapan po natin itong isa sa pinaka-common na problema ng mga kalalakihan. Ayan. Itong dalawang klase ng problema na pwedeng tumama sa prostata. O ito ang tinatawag po na prostate gland. Ayan. Ang prostate gland ay isa pong maliit lamang yan siya na glandula sa atin pong pangatawan. O, walnut shaped. Ang ano nito, ang itsura nito, mga kaibigan, no? At parang donut dahil may butas sa gitna, ano? O, at doon yung ano, doon kasi yung tubo na daanan ng ihi natin, tinatawag na urethra, ano? Nandun sa gitna po noon, ano? At ito pong prostate gland, mga kaibigan, ay responsible po ito sa pag-produce ng mga prostatic fluid, ano? Na yan yung mga major component ng semen o similya ng mga kalalakihan, ano? Ninonourish din yan yung sperm ng mga kalalakihan. So if you have a healthy prostate, ay makakaroon ka ng healthy na sperm count, healthy na semen. Napakahalaga ng ginagampanan ng semen, ha? O iba yung semen, iba rin yung sperm sa mga kalalakihan, ano? So magkaiba yun sila. Pero parehas lang yung ginagampanan nila, ano? Sa reproductive system ng mga kalalakihan. At ang prostata rin, yan din yung kumokontrol sa urine flow through muscular contraction. Ayun. Kaya nga, pagka nagkaroon ng problema yung inyong pong prostata, ay pwedeng magkaroon din ng problema yung paglabas, pagdaloy ng ihi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero pagka healthy ang prostate mo, healthy din, ano? Yung inyong pong urination, no? Yung pagpapalabas ng urine sa inyong pong pangangatawan. No? So meron dalawang klase ng major problem na pwedeng tumama sa prostata ng mga kalalakihan. No? At ito yung mga pinakakilala na mga problema, no? Mga major problem. Itong prostatitis or inflammation ng prostate gland, yan po ay pwedeng dahilan sa infections due to bacteria or viruses. Pwede rin namang siyang hindi dahilan doon sa mga pathogens po na yon, and for some reason ay namamaga, ano, or nagkakaroon ng inflammation yung prostate gland ng mga kalalakihan, ano. At yung pangalawa naman, na ito ay kadalasan tumatama naman sa mga nagkakaedad na ng mga kalalakihan, ano, or mga elderly person. At sabi nga sa mga pag-aaral na kapag ikaw ay tumutungtong na ng 45 years old pataas, ano, ay possibly o mataas na yung chance mo na magkaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia or ito yung tinatawag na gradual enlargement ng prostate gland, ano? Unti-unti pong lumalaki o nangangapal yung prostata ng mga kalalakihan, no? Although itong problema ng prostate gland, ano, ay maaaring makaapekto sa ibang organs, ano, pero ito ay iba, ano, dun sa mga condition at yung kanyang dahilan at yung kanya pong mga simptomas ay naiiba din dun sa iba pong mga problema sa ating pangangatawan. Pero itong problema to is highly manageable, mga kaibigan, mga katropa, lalong-lalo na kung alam natin ang atin pong gagawin, ano? So atin pong pag-aralan, atin pong balikan kung ano ba ang nature ng mga problema na ito. Kasi the more na alam natin kung ano yung nature ng problema sa ating pangangatawan, mas aware tayo kung paano natin ito pipigilan ang paglala niya o ang pagkakaroon nito in the first place, ano? So unahin natin yung prostatitis. Ang prostatitis, merong apat na klase, no? Yung acute bacterial prostatitis, ito ay dahilan sa mga bacteria, ano? At ito ay biglaan. Maaring bigla mabaga yung prostata mo at yun yung iba nakakaranas ng matinding paranakit sa kanila pong puson, matinding paranakit sa kanila pong pag-ihi. At in some cases, ay maaari pong makaranas ng fever and chills, ano? Depende dun sa tindi ng infection na kanila pong nararanasan, ano? At itong acute bacterial prostatitis ay nangangailangan ng medical emergencies, ano? Okay, na kailangan na maipakonsulta ka agad, may paggamot ka agad para mabigyan sila, ano, ng mga antibiotics and other medications para po sa problema po na ito. Kadalasan na nagiging dahilan ng paumaga, ano, or infection sa prostata is due to E. coli bacteria, ano, o yung tinatawag po na Escherichia coli. Ito rin yung kadalasan na nagdudulot ng UTIs, ano, sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan, ano. At meron pa ibang mga bacteria like Proteus and some other bacterias na maaaring makapagpamaga doon sa prostata ng mga kalalakihan, ano. So yung mga kadalasan na symptoms po nito, high fever and chills, ano, maaaring makaranas ng severe pelvic or lower back pain ang atin pong mga serjaan pagka nakakaranas ng infections, ano, or ito pong bacterial prostatitis. So matinding paranakit dito sa atin pong pelvic area. Ayan. At sa lower back, painful urination, masyadong masakit na pag-ihi, ano? At maaaring makaranas ng mahina at paputol-putol na daloy ng ihi. Ayan. At yung iba nakakaranas ng painful ejaculation, ano? Sa mga merong ganitong problema, itong acute bacterial prostatitis, according to experts, ano, ay hindi nila sinasuggest, ano, ang pakikipagtalik, ano yan. So mas maganda iwasan po muna ang pakikipagtalik or intercourse kapag ka meron kayong acute bacterial prostatitis, ano? Kasi para na rin 'yon sa inyong kapakanan at para sa kapakanan ng inyong pong partner, ano? Dahil ito nga ay dahilan sa bacteria, maaaring maipasa mo 'yon sa inyong partner, ano? At 'yun nga, hindi mo mai-enjoy yung pakikipaglabing-labing, ano? Kasi maaaring magdulot po 'yan siya ng masakit na ejaculation, ano? So, mas maganda iwas po muna doon at gamutin muna for the meantime, ano, para pagka ano, pag kinakailangan ng ano, makipaglabing-labing, ano, nandiyan naman yung turbo natin at iba pang mga suplemento para ma-enjoy nyo po, ayan, yung inyong intimate moment with your partners, ano. Pangalawang klase ng prostatitis, ito ang tinatawag po na chronic bacterial prostatitis. Ito po yung ano, pabalik-balik na infection sa inyo pong prostata, ano. At mas mahirap-hirap siyang kontrolin since yung bacteria ay nagkikreate sila po ng ano, nagkikreate po sila, mga kaibigan, ng resistant doon sa mga antibiotics na iniinom po natin, ano? Kaya nga kapag ka ikaw ay nakaranas na ng bacterial prostatitis, ay kinakailangan mas maging maingat po kayo, magdoble ingat, ano, sa inyo pong pangangatawan, ayan, para hindi kayo balik-balikan ng ganito pong problema. Ang mga symptoms niyan ay ano yan, kabilang doon yung UTIs, ano, yung pabalik-balik na urinary tract infection sa mga kalakihan, ano? Burning sensation kapag tayo po ay umiihi, ayan. Pain sa groin area po natin, oh, yung mga kalakihan dyan na napakatindi ng sakit, ano? Sa groin area tsaka dun sa perineum. Dyan na area po, mga kaibigan, ang location ng pain kapag meron kang chronic bacterial prostatitis, ano? At yung pain yan, from mild to severe, at yun din, pabalik-balik din, ano? Yung pain na inyong mararanasan. Pwede rin makaranas ng sexual dysfunctions, ano? Either yung tinatawag na, ano? Yung napag-usapan natin nakaraan, ano? Erectile dysfunctions, ayan. Pwede makaranas po noon, mga katropa, ano? Halos, kumbaga parang hindi na, ano? Hindi na bumabandera, ayan. Yung atin pong alaga dyan because of this problem, ano? So, mas maganda, ito po ay masolusyonan kaagad at mabigyan kaagad ng pansin, mga kaibigan, ano? So, other is, ito pong asymptomatic inflammatory prostatitis, ano? Wala siyang noticeable symptoms na nararamdaman. Ito ay nadidiscovery lang kapag kayo po ay nagpapa-routine test, ano, na kikita sa inyo pong urinalysis, ano, na merong mga bacterias na ganyan na nandyan sa inyo pong prostata. Ayan. At kadalasan ay, yun nga, hindi napapansin ito ng mga kalalakihan since hindi siya nagdudulot o hindi nagpapakita ng mga sinyales. So, hindi rin basta-basta nabibigyan ng solusyon. Kaya ngayon yung kagandahan kapag kayo po ay nagpapa urinalysis, nagpapalab test, ano, para nakikita at nadidiscovery yung mga nakatago na problema sa inyo pong pangangatawan, ano? So, ang ano yan, mga causes and risk factors sa ganito pong problema is, ito vice versa, urinary tract infections. Ano, vice versa yan siya. Kapag meron kang UTI, mas mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis. Kapag naman ikaw ay merong prostatitis, ano, possible, ano, or mataas din yung risk mo sa pagkakaroon ng UTI, ano, especially yung lower urinary tract infections, ano, na kadalasan nangyari dyan po sa urinary bladder, yung tinatawag na cystitis, ayan. So vice versa yun sila, mga kaibigan, ano. Sexually transmitted infections, kapag kayo po ay nakasagap, ano, ng mga problema, dahilan po, ayan, sa paiba-iba ng partner, ayan, ay mataas yung risk mo sa pagkakaroon ng prostatitis o pamamagaan ng prostata, ano? Isa pa, ang isa sa nakakapagpataas ng risk din sa pagkakaroon ng inflamed prostate, ito pong prolonged sitting, yung masyadong matagal na pagkakaupo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, yung kung yung trabaho nyo, maghapon, nakaupo, nako, ay kinakailangan at least once in a while, ano? Eh, tatayo po tayo, ayan, magunat-unat, maglakad-lakad, ano? Para po hindi nape-pressure lagi. Kasi yan yung ano eh, kadalasang na pe-pressure kapag tayo po ay matagal na nakaupo, mga katropa, ano? And for some reasons talaga, ay tumataas yung risk na mga kalakihan kapag ka ganun yung nature of work po nila, ano? So sa mga drivers sa atin dyan, no? Mga gwapong drivers sa atin dyan, eh, ano, unat-unat din. Ayan, mag-unat-unat, ano? At least once in a while, ayan. And stress and anxiety also ay nakakapag-contribute din sa paumaga ng atin pong prostata. Kapag mahina ang iyong immune system, so walang enough na capability yung resistensya ng ating pangangatawan para pigilan at labanan yung mga bakterya na maaaring makapagpamaga sa prostata, so possible, ano? Or maaaring tumaas yung risk po ninyo sa paumaga ng prostata. Dehydration, ayan. Kapag ka po tayo kulang sa mga fluid intake, hindi po tayo pala inom ng tubig. Uminom man tayo, pero yung mga colored drinks na, ayan. Hindi na, ano, sabi nila, mas masarap daw uminom ng mga, ano, mas masarap daw uminom ng mga may kulay o mga buhay na, buhay sa paningin na inumin, ano. Pero actually, walang makakatumbas o makakapagpalit, ano, dun sa plain water na atin pong iinumin, mga kaibigan, ha? So, kailangan hydrated po tayo lagi. Eh, lalo na, pagka kayo po ay mahilig sa mga caffeinated drinks, alcoholic beverages, mas lalong higit na kinakailangan mo ng water para maitapon mo yung mga chemical, ano? Yung mga waste products na nandun sa inyo pong mga iniinom. Ayan. O kaya mas doble dapat, ano? Kasi iba pagka nakainom na ng mga ano, mga coffees, ano, or yung mga other drinks, ano, eh hindi na uminom ng tubig, ano. Kumbaga, yun na yung binibilang nila as their daily water intake, which is hindi po yun, walang bilang yun. And actually, yun ay mas nakakapagpa-burden pa sa atin pong urinary system, ano, at nakakapag-burden sa atin pong prostate area, ha. So, kinakailangan hydrated po tayo lagi, mga kaibigan, ha. O, para po maiwasan, ayan. At maging mabilis yung pag-recover if ever meron ka ng problema po na prostatitis. Oh? So, ang management nito and medications, so pwede kayong punta sa inyo po mga medical doctors, mga physicians po ninyo, at kayo po ay resistahan ng mga antibiotics and other anti-inflammatory na mga medications. Ano? Or sa atin pong Yestrel Clinic, we have combinations of herbal medication para po sa inyo. Ayan, na pwede po ninyong intake, at maganda rin makabisita sa mga wellness center natin para po mapayuhan kayo ng atin po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath natin dyan, kung ano po yung dapat nyo pong iwasan, ano po yung dapat nyo gawin. Merong mga ano din, merong mga activities na pwede po ninyong magawa para mas mabilis makarecover kayo, ano, dito sa problema na prostatitis or pamamaga ng prostate gland, mga kaibigan. Okay? Dako naman tayo sa pangalawa. Itong tinatawag po na prostate enlargement, ano? Or BPH. Ayan. So, ano nga ba yung BPH? O yung pangangapal, ayan, at paglaki ng prostata. Ayan. Ang benign prostatic hyperplasia, as the name implies, ano, hindi siya cancerous, mga kaibigan, ano, but it is abnormalities sa atin pong prostate gland pa rin, ano, kasi yun nga, hindi normal yung kanya pong size, ano. Ang mga tao, mga kalakihan na kadalasang inaatake ng ganito pong problema, ano, ay common yan sa mga 50 years old pataas, ano. Pero merong mga cases na, at parami rin ang parami, ang mga kasong naitatala ng mga kalakihan na nag-edad ng 45 years old na nakakaranas na kaagad ng prostate enlargement, ano. And in the rare cases, meron ding mga kalakihan na even below 40 years old ay nakakaranas na ng benign prostatic hyperplasia, ano? Kasi depende sa kanila pong lifestyle and depende sa kanila pong diet, ano? At kung ano yung kanila pong pinagagawa sa kanila pong pangatawan, so mas mataas, nagiging mas mataas yung risk nila sa pagkakaroon ng BPH. Kahit na hindi pa sila tumutungtong ng 50 years old, ano? Eh, nakakaranas na kaagad sila ng ganito pong problema, ano? At pagka ikaw ay umiedad na ng 70 years old pataas, ayan, eh tumataas daw ng 80% yung chances mo sa pagkakaroon ng ganito pong problema, ano. So very common siya, ano, sa mga kalakihan na nagkakaedad na, ano. So bakit nga ba, ayan, bakit nga ba nagkakaroon ng ganito pong problema ang kalakihan, ano? Malaking factor po dito is yung hormones, ano, o yung conversion ng testosterone at saka ng dehydrotestosterone, yung tinatawag po na DHT. Ayan. Pag umiedad ng isang tao, ayon sa mga pagsuri, pag umiedad ng isang tao, mas hindi na nagiging maganda, ano, yung level ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa pangangatawan ng isang lalaki, ano? Kaya nga, dun na, prone sa pagkakaroon ng paglaki ng prostata. Plus, if meron po kayong family history sa pagkakaroon ng BPH, ano, or enlargement of the prostate, mas tumataas pa ngayon yung porsyento mo na makaranas ng paglaki, ayan, ng prostata. Isa pa, kapag ka ang isang lalaki ay obese or nakakaranas ng obesity and yung lifestyle niya is sedentary, ano, sedentary lifestyle, mas mataas pa tuloy, ano, mas tumataas pa tuloy yung inyo pong risk sa pagkakaroon ng BPH or benign prostatic hyperplasia, ano. Kasi ito ay connected sila, ano, pagka ikaw ay obese or pagka ang lifestyle mo is sedentary, maaari kang maging obis. Pag ikaw ay naging obis, nagkakaroon po ngayon ng hindi magandang balance ng hormones sa iyong pong pangatawan. At kabilang na dun, yung balance ng testosterone at ng dehydrotestosterone sa iyong pong pangangatawan. Plus, pagka umedad na, mas naidadagdag pa yung chances sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, mas tumataas tuloy ngayon yung chance ng isang tao na magkaroon ng paglaki ng prostata. Ano? So, kailangan maikorek po yun sila lahat, mga katropa. So, ano ang dapat bantayan ng mga kababayan natin kapag meron po kayong BPH or enlargement of the prostate? Ano? So, kadalasan na simptomas talaga yan is nasa pag-ihi. So, yun yung dapat po ninyong bantayan, mga kaibigan. Ano? Pero bibihira lang yung nakakaranas ng paranakit ng kanila pong poson, paranakit ng kanila pong likod, groin. Ano? So, bibihira lang yun. Kadalasan talaga, nandyan po ang simptomas sa pag-ihi. So, ano yung mga simptomas na dapat nyo pong obserbahan sa inyong pong pag-ihi? Una-una, yung mahinang daloy ng urine. Ano? O sabi pa nga nila, pagka patanda ka daw ng patanda, paedad ka ng paedad, yung sirit yan ng iyong ihi, palapit ng palapit na. O, kaya nga sabi ng iba, siguro kaya ano, yung sabi nila na term nila na ano daw, mapanghi. Ayan, no? O, dahilan dun sa yung ihi ay hindi na sumushoot. Ayan, dun sa ano, sa ihian. Ano? O, dahil palapit na nga ng palapit. Ayun. Kaya maaaring ganun daw. Ano? So, isa po yun sa mga simptomas na hindi na ganun kaganda yung kondisyon ng prostate mo or meron ng pangangapal or paglaki ng prostata sa inyo pong pangangatawan. At isa rin yung mahirap yung paglabas, ano? Yung pag-umpisa ng ihi po, ano? Yung pag-start ng pag-ihi mo, napakahirap. Kaya nga iba, meron akong na-handle, ano? Na pag-iihi sila pag 'di ba pagka nagbiyahe, ano? Sa mga gasoline station, napakatagal, ano? Napakatagal lumabas sa mga ano, sa mga comfort room. Dahil yung pag-umpisa pa lang ng kanila pong pag-ihi ay napakatagal na, ano? At napakahirap. At possible niyan, may kasama po yan siya na burning sensation, ano? Painful and burning sensation dun sa dulo ng ari, ano? Kapag kayo ay iihi na po, mga kaibigan, ano? So, napakahirap ng kondisyon, no? Sa pag-umpisa ng ihi mo, napakahirap. At ganun din sa pagputol ng iyong ihi, ay napakasakit. Ayan. Sabi pa nung iba, yung nakaranas po nito, ang experience daw nila, parang may blade daw. Ano yung kanila pong ihi, mga kaibigan? Kasi parang sumusugat talaga dun sa dulo ng kanila pong ahari, ano? So, yung pag-umpisa, tapos yung pagputol niya, ay napakasakit, mga kaibigan. Isa pa na simptomas na dapat po ninyong obserbahan ay yung madalas na pag-ihi sa gabi, ano? Frequent urination during night time, especially at midnight or yung madaling araw, ano, alauna, alas dos, alas tres ng madaling araw. So, dyan, madalas kayo ay makakaranas, ano, ng naiihi kayo. Yun po ay, ang tawag po dun is nocturia, ayan, or frequent urination. So, kinakailangan obserbahan nyo po yan siya, ha, sa mga kalalakihan natin dyan. Isa pa yung pakiramdam mo na parang hindi nauubos yung laman ng inyo pong pantog, ano? For example, kakaihi mo pa lang and then tapos ka na umihi. Feeling mo parang mayroon pang natira, di ba? Kumaga parang naudlot yung iyong pag-ihi, ano? Pero tapos ka naman ng umihi. So yun yung isa sa mga symptoms po noon, ano? And dribbling urination, dribbling sensation after urination, yan. At isa pa is yung urgent need to urinate, ano? Yung iba parang hindi nila mapigilan yung kanila pong pag-ihi. Pero pag ikaw na iihi na, ay napakatagal namang lumabas ng inyo pong ihi, ano? Sa severe cases, maaari pong makaranas ang isang tao, ano, ng urinary retention. O, hindi maipalabas yung ihi po nila. Bladder damage and kidney problem. Since yung ihi natin, kapag hindi natin yun ipapalabas ng maayos, ano, possibly may mga bacteria po doon na na-retain. At yung mga bacteria na yun, pwede po yun siyang mag-travel pabalik doon sa atin pong kidneys, ano? Na maaaring pagmulan ng upper kidney infections. Na mas matindi yan siya na problema, mga kaibigan, ano? So, ang tanong, paano po i-manage yung BPH, ano? Paano po natin i-handle itong ganito pong problema? Ayan. Pero bago yan, eh, kung kayo po may mga katanungan sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, if meron kayong mga inquiries, ha, patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, unang-una, lifestyle changes. Napakahalaga ng lifestyle changes sa pag-manage ng enlargement of the prostate. Ano? So, unang-una, limitahan mo muna yung fluid intake mo during night time para hindi yun siya makapag-trigger ng pag-ihi during midnight or sa madaling araw, ano? And then, iwasan muna natin yung mga caffeinated drinks, ano? At mga alcoholic beverages kasi nakaka-apekto yun ng husto sa atin pong pag-ihi din, ano? So, iwasan nyo muna yan, mga caffeinated drinks and mga alcoholic beverages, yan. Maintain healthy weight since ang obesity ay nakakapagpataas ng risk sa pagkakaroon ng enlargement of the prostate. So, kailangan i-maintain natin yung healthy weight. So, paano ma-maintain ang healthy weight? So, saktong pagkain at kinakailangan ng regular exercise or physical activity, mga kaibigan. Ha? At isa pang payo, iwasan daw yung pagpigil ng iyong ihi. Kapag ikaw na nakakaramdam na parang naiihi ka na, kung ikaw nag-drive, huminto muna, ano, humanap ng pinakamalapit na comfort room at umihi po, mga kaibigan. Wag na wag daw nating pipigilan yung atin pong ihi, ano? Kasi mas lalong makakapagpahirap yon sa inyo pong kalagayan. Okay? Paano po mga katropa? Naku, napakabilis ng oras natin. Paumanhin po ha sa mga katanungan na hindi po natin nabasa at natugunan. Ayan, sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Ha? Muli po sa mga katropa at mga kababayan natin, ayon po kayong inibitahan, nabisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. No? O, dito po sa Quezon City, dyan po sa Santa Rosa branch natin, sa Balibago, sa Batangas branch po natin. At sa mga taga Norte, dyan po sa Santiago branch natin sa Isabela. Eh, puntahan nyo po ang atin po mga Yes to Health Wellness Center. Sa Kabisayan naman, dyan po sa Iloilo, meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa Cebu. I think ay meron na rin consultation doon, ano, sa atin pong Yes to Health store and pharmacy, ayan, dyan po sa Cebu City, ano, at dyan naman sa parting Mindanao, sa Tagum, Davao, ano, Mati, ayan, ay meron tayong mga Yes to Health clinic dyan na pwede nyong mapuntahan at mapakonsultahan, ano. Open naman po tayo Sunday to Friday, nandiyan po ang ating mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin, nagagabay po sa inyo at magpapayo kung ano po yung dapat niyo pong gagawin para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Ha? At sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, hanapin po ito sa mga pharmacies, sa mga drugstores na malapit sa inyo pong lugar. Ano? Ganoon rin sa atin pong mga leading drugstores nationwide ay ipagtanong-tanong niyo po ang atin pong mga produkto. Ano? Mga Santone products natin at lagi pong hanapin na yung tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto para makasigurado na inyo pong inumin, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga katropa, sa ano po ni Doc Remilito, o atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, pansamantan ang kapaalam, nag-iiwan ng kasabihang, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayan pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. the pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

oras mga katropa, garap na po nga 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na ito. Andog naman po sa atin ng 1 plus feeds, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating po mga balita, balitang lokal, tatlong sakay ng motorsiklo nasawi sa salpukan sa isang tanker truck.
3: Taga-San Felicia, dumaran. Dumaran kayo.

0: PNP, giniit ng tanker na sa tamang linya, ngunit driver posibleng makasuhan pa rin.
1: Reckless imprudence resulting to multiple
2: homicide,
1: sir.
3: Headlines. 33 bayan sa lalawigan po ng Palawan hinimok na maglagay daw po ng CCTV sa mga national schools.
4: Napakahalaga po itong magkaroon ng mga CCTV sa mga public schools, lalo na sa mga national schools, high schools. Headlines.
0: Staff a case laban sa dating executive assistant ni Mayor Byron, pansamantalang ibinasura.
3: Sa atin ang pong balitang nasyonal, Senator Jingo Estrada pinayagan ng Sandigan Bayan na magpasuri ng kanyang tuhod.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, 6 taong gulang na bata nasawi matapos sumanong sampalin ng guro dahil sa kulang na assignment sa bansang India.
3: At sa atin ang pong balitang pampalakasan, Kai Soto at AJ Ido, balik gilas na.
5: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita, Express Balita, Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
3: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon pong araw ng Miyerkules, 26 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Ito Express Balita Subaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
0: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
3: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
3: Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita.
5: Balitang lokal.
3: Balitang lokal muna tayo, mga kababayan, mga katropa. Tatlong sakay nga po ng isang motorsiklo ang nasawi matapos nga pong ma-aksidente. Nasasakutan po ng motorsiklo at tanker truck sa barangay Tinigiban dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kahapon po yan, madaling araw, Agosto 25. Nakilala na po ang mga biktima. Itong ikatlong biktima na si Dominic Ladica, na residente rin ng barangay Kalandagan, bayan po ng Araceli. Nauna nang nakilala ang magkasintahang sina Princess Lara Padon, 20 anyos, ng bayan din ng Araceli. At itong si Carl Abajo, na residente naman o tubong barangay Santo Niño sa bayan naman ng San Vicente, Palawan. Sa inisyal na investigasyon, nirentahan lamang umano ng tatlo ang motorsiklong sinasakyan nang mangyari ang aksidente. Agad silang nasawi sa naturang disgrasya at agad dinala sa isang funeral home. Ilang kaanak at kakilala na rin ng mga biktima ang dumating sa punerarya kahapon upang kilalanin at hintayin ang kanilang mga labi.
6: Si Carl Asi, 19 years old, taga Santo Niño, sa bayan ng San Vicente. So, isa sa mga trapanje. Pero kung tatanong mo kung kailan sa huli nakasama, hindi niya maano kasi minsan lang sila nagkikita. O katropang. So, yung yung kalagayan ng itong mga biktima, katropang G. So subukan natin ito sa mga... So minibituan ko lang muna katropang G, ano, hindi ko naka-prepare doon sa live. Isa na lang yung kailangan na mak...
2: Diyari nga si City Government kung may naka...
7: Nagasaan ko yan siya? Dumaran? Dumaran kayo pa.
3: Mga kababayan, mga katropa, ang naging sitwasyon po kahapon sa loob po yan ng isang punerarya dito sa lungsod ng Puerto Princesa kung saan unang dinala ito nga pong mga labi ng tatlong sakay ng motorsiklong na disgrasya. Express balita sa umaga. At ang balita niya, mga kababayan, mga katropa, handog naman sa atin ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan, sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kaya ikaw, katropa, na mayroong karamdaman, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at yun po sa iba sa buong lalawigan ng Palawan. Express
0: balita sa umaga. Samantala, kinumpirma ng Puerto Princesa City Police Station 2 na sa tamang linya umano ang oil tanker truck na sumalpok noong

0: Okay.
1: Para ngayon, sir, siyempre, sir, preparing kami, sir, ng kaso, sir.
0: Yun
1: talaga ang procedure po natin, sir, kasi yun, sir, may mga namatay, sir, so kailangan natin pailan ng kaso.
0: Ano ang kaso na kakaharapin po ng driver?
1: Possible, sir, reckless imprudence resulting to multiple
0: homicide,
1: sir.
2: Yan po ang tinig ni Police Captain Cyrus Ezra Taliman ng Police Station 2. At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa, itong Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayong magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express,
3: balita sa umaga. Dito pumapasok talaga yung pag-iral ng batas, katropang Mike.
2: Yun talaga yun. Sabi ng PNP ay
3: proseso
2: yun. Respect yung PNP, although merong mga ibang mga pananaw. Pero yun ang sabi ng PNP. Bahala na yung piskalya dyan.
3: Yan. At yun ay inaayon po sa batas na umiiral. Ano. Kaya nga sa ating pong mga kabayan, mga katropang, mga motorista, sabi nga ang talagang disiplina at iba yung pag-iingat kapag nasa lansangan at lalo may dala kang mga sasakyan. Ano mang uri yan?
2: Defensive driving.
3: Defensive ang sinasabi.
2: Ganun pa man, nalulungkot tayo dahil talaga
3: nawala.
2: May
3: mga buhay ang nawala.
2: Na nawala. No, nakikiramay tayo doon sa nalulungkot ako, magka-bats pa yung dalawa sa high school. Sa Calandaga National High School.
3: Taga Araceli eh.
2: Taga Araceli.
3: Yung kasing simpatiya ng ilan natin pong mga kababayan, siyempre una doon sa pamilya ng nasawi. Pero yung kanilang inaalala rin kasi, paano yun? Kung lumalabas sa initial na investigasyon na nasa tama naman yung driver ng tanker, simpatiya doon sa pamilya, may simpatiya rin doon sa driver.
2: Meron din siguro, mag-ano lang tayo, sabi nga ni Ati Katcha, maging prudence. Prudence na lang muna. Dahil siyempre, may mga damdamin na bawat isa. May mga saloobin tayo na pwedeng wag na lang natin i-comment sa social media.
3: Yan.
2: Dahil may, siyempre, naunawaan naman natin yung mga bagay na yan. Let the court decide.
3: Yun. Makakasuhan. Yun ang malinaw.
2: Bahala na yung korte dyan kung anong gagawin ng korte doon sa driver. Kung yan ba ay, kasi may karapatan naman siya, i-depensa yung kanyang sarili.
3: Iyon. Magdidepende yan doon sa kakalabasan, siyempre, ng final investigation ng ating mga otoridad.
2: Pero doon sa mga comments sa social media, sabi ni Ati Katcha Santos, be prudence muna tayo. Kailangan mo yan? Yung ano na yan? Cum laude yun.
3: Nakasabayan natin.
2: Suma cum laude yun eh.
3: Nakasabayan natin yan sa kabila. Sabi nga natin, respect na lang.
2: Respect.
3: Respeto na lang po sa bawat panig.
2: Hayaan
3: po natin ang batas ang magdesisyon. Sa ngayon, mas mainam siguro both panalangin para doon sa pamilya ng mga nasawi at doon din sa mismong driver at pamilya naman niya.
2: Yun. Ganoon na lang. At sana magpakatatag yung mga bawat pamilya nila.
3: Respeto po, mga kabayan, mga katropa, ha?
4: Express! Balita sa umaga!
3: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa iba pang balitang lokal, ipinag-utos naman po ng Regional Trial Court Branch 49 dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ang provisional dismissal ng Estapa case laban po kay Heidi Dizon. Dating Executive Secretary po ng Office of the Mayor dito po sa lungsod ng Puerto Princesa matapos hindi dumalo sa pagdinig ang private complainant at saksi ng prosekusyon. Ayon po sa korte, hindi nakapaghain ng ebidensya ang prosekusyon sa initial presentation of evidence. Magiging permanente ang dismissal makalipas ang 2 taon kung hindi muling bubuhayin ang kaso. Matatandaang nakumpirma ng XFM Palawan na nakulong si Dizon sa female dormitory ng Puerto Princesa City Jail noong pong Pebrero 23 taong kasalukuyan. Hold din ang kasong istapa sa ilalim ng Article 315 paragraph 2D ng Revised Penal Code as amended by Republic Number

0: 1-0-9-5-1. Samantala, sinisika pa rin pong kunin ng XFM Palawan ang panig ni Miss Dizon.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Ang balitang ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus of Gel Capsule, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado ng FDA ang Vision X Plus. Vision X Plus of Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Ayun, hindi na sumipot yung complainant pati.
0: Pag ganito, although na isang pamusya at nagkaroon ng pag-aresto, ang problema habang gumugulong yung pong pagdinig sa kaso ay pag walang sumipot na mga complainant mismo.
2: Baka bayad na.
0: Ha?
2: Paano? Ayos na?
0: Baka ayos na? Sa ayos labas? Na. Nagkaroon ba ng ayusan sa labas?
2: Ay, kasi halimbawa lang, meron akong utang sa'yo na milyon.
0: Oh.
2: Halimbawa lang ha, sa ating balo. Dalawa.
0: Oh,
2: ikaw kumplinan.
0: Oh.
2: Sa atin na lang, tayo na lang ihalimbawa.
0: Oh. Kumbaga,
2: ngayon, kung milyon ang utang ko sa'yo, hindi ka ba atin sa pagdinig?
0: Yun nga eh. Ba?
2: Yeah.
0: Atin ako.
2: Atin ka. Siyempre, may nahawal ka sa akin eh.
0: Oh, milyon. Oh.
2: Pero kung nabayaran na kita,
0: ayun lang.
2: Atin ka pa ba? Hindi na.
0: Pero dapat i-withdraw mo.
2: Hindi ka, hindi ka. Pero kung nabayaran na kita, usapan.
0: Ay, hindi na.
2: Oh, hindi oh.
0: Diba hindi na. Bakit pa ako atin? Nasa akin na yung ano.
2: Oh, diba? Kaya.
0: Kaya lang, yung pag-usad ng kaso, nandun pa. Para ma-clear dapat, diba? Nag-execute
2: na kami. Nag-abroad na ako.
0: Ayun lang. Oy,
2: sa amin lang po yun ha. Sa amin,
0: sa amin lang yun.
2: Ilabas yun sa ano.
0: Labas sa kaso. Pero ito sa kasong ito, mga kabayan, mga katropa, pansamantala. Pansamantala. At tuloyin daw itong magiging, sabi nga, permanenteng dismissal kapag sa loob ng 2 taon, ay hindi na ito i-pursue nung complainant.
2: Mm.
0: So, magiging penal. Pero sa ngayon, pansamantala.
2: Yun.
0: So, pansamantala rin siyang
2: makalaya.
0: Makalaya.
2: Dismiss nga eh.
0: Ganun yun.
2: Maliban kung meron pa siyang mga ibang kaso. Sabi dito sa, kung meron siyang, tatanong natin mamaya kay, kay Sir Bong.
0: Yun.
2: Kay Sir Bong Ansa. Kay, ay, hindi pala. Panlalaki pala yun. Sa, pala ito? Sa female, pala ito?
0: Oo. Pero BGMP pa rin.
2: Oo, BGMP pa rin.
0: So, may kahapon pa lang, marami na yung mga tumaas ang kilay dito. Sa balitang to.
2: Ay, kung ayos na nga eh. Ano pang gagawin mo? Di siyempre, wala nang wala kong pera. At wala, hindi mo na pa pwedeng ikulong.
0: Wala, baka kasuhan naman yun.
2: Oh, may order na, dismissal order.
0: Provisionally
2: dismissal. Sabihin mo pang provisionary yan.
0: Dismissal pa rin.
2: Dismissal pa rin yan.
0: Oh, ilabas mo yan.
2: Kaya hindi mo pwedeng panatilihin sa jail facility yan. Ikaw naman yung kaso dyan.
0: Yan, ibang kaso yan.
2: Dahil may karapatan din yan siya.
0: Mm-hmm. Illegal detention na yan.
2: Yeah.
0: Yan, ako. So, yan, yung mga sumusubaybay sa kaso na ito. Noong una kasing ilabas natin dito yan, marami nagtanong, anong kaso? Sino nagkaso? Yun ang tanong eh, sino ang nagkaso?
2: Pero marami kasi mga private na...
0: Private, ang sabi nga doon, private.
2: Private complainant, no?
0: Private complainant. So, hanggang doon lang.
2: Ayan.
0: Anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, doon sa panig po ni Ma'am Dizon, may mga paglilinaw kang nais na ipagbigay alam, bukas po yung aming pong himpilan, ha?
1: Yo. Express Balita sa Umaga.
2: 6:20 na umaga sa iba pang balita. Hinimok po ng sanggunang palalawigan ng Palawan ang 23 munisipalidad sa lalawigan na maglaan at magkabit ng closed circuit television camera sa mga national high school upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at school personnel. Nakasali ito sa proposed resolution number 0701-26 na itinakda o iniakda ni Board Member Al Nasir M. Iba na nanawagan sa mga local chief executive na tiyaking may CCTV sa mga pampublikong paaralan sa kani-kanilang nasasakupan. Layunin ang hakbang na magkaroon ng karagdagang sistema sa pagmanman at seguridad sa loob at paligid ng mga paaralan, partikular para sa proteksyon ng mga mag-aaral at mga guro sa lalawigan.
3: Napakahalaga po itong magkaroon ng mga CCTV sa mga public schools, lalo na sa mga national schools, high schools, kasi napakaraming estudyante at nakikita natin na walang mga CCTV. So malaking tulong po ito. Hindi lang may mga insidente, mga violence or kahit gabi, makakatulong ito kasi minsan nawawalan sila ng mga gamit, 'di ba? Pinapasok ng mga kabataan at mga kawatan.
2: Yan po ang tinig ni Paul Bember Al Nasher Iba. Express
0: Balita sa Umaga. For security purposes.
2: Kung ako lang ha, yung binigay ni Pangulong Bongbong Marcos na yung, di ba, 200,000, yung isang 100,000 infrastructure sa barangay, dapat yung direct na lang, sabi na lang ng Pangulo, lahat ng mga 100,000 na yan, pambili ng CCTV sa school.
0: So school na lang. Kaya lang
2: wala na, nagastos na.
0: At saka yung iba, gamit ang hiningi.
2: Gamit.
0: Well, anyway, ito mga...
2: Okay lang sana kung naipaalam. Bigla na lang lumutang, may gamit na pala.
0: May gamit na?
2: Uy! May nakabili na pala kayo, Tres?
0: Hindi, ito yung request namin.
2: Pero ito... Hindi alam lang lahat, ha?
0: Nagkagulatan na lang.
2: Oh. May nabili na.
0: Nagulat ka rin, ha?
2: Maraming nagulat. Yan na ba yan? Yan na pala?
0: Yan na ba yung 100,000 natin?
2: Yan na pala.
0: So gamit pala.
2: We are not informed, Tres.
0: So yan pala yung, yan ang palang parte natin.
2: Pagtanong ng DIY, pareho ng mga tanongan yung mga kagawa.
0: Yan pala yan?
2: Yan na pala? Hindi alam ng mga kagawa. Ilan lang.
0: So, sunod kasi inform. Well, anyway, doon sa mga...
2: Hindi pa tapos yun. Tapos yan.
0: Sa scholarship.
2: Scholarship.
0: Naman talaga, o.
2: Kailangan, i-post pala yun. Yung iba pala kayo, naka-post na.
0: Yung iba, wala pa.
2: May away pa.
0: May away pa.
2: Walang transparency. Pag walang transparency, may away talaga yan.
0: Kalinawan muna kayo,
2: ha? Kalinawan muna.
0: Baka naman doon sa isang balita sa National, isang kapitan nga.
2: Nagsaulit. Ito, titingnan ko.
0: Yung anak niya.
2: Sa Kawayan, ibinalik ng 40,000 scholarship matapos sa pag-usapan ng issue. Itong si Barangay Tumina, punong barangay Evelyn Robles. Ibinalik niya yung ano yan.
0: Pati ba naman anak mo, talaga makukwestiyon ka niyan. You are an official, barangay official.
2: Okay naman kung sabi ni Auntie Claire Castro, kung talagang karapat dapat.
0: Delikadesa.
2: Yan.
0: Iho.
2: Yung nga lang.
0: Delikadesa.
2: Tsaka yan may guidelines, hindi yan nire-regalo. Hindi yan nire-regalo na...
0: Bibigay lang.
2: Hindi. Tatawagan ka, ito gusto mo ba ng scholarship?
0: Hindi pwede.
2: Hindi, may guidelines.
0: May proseso.
2: Ang problema lang, mayroong mga hindi nagawa ng guidelines.
0: Basta na lang. Paano? Parang nagkabiglaan din kasi itong scholarship na ito.
2: Pero may guidelines . Dapat gagawa ka ng guidelines.
0: Guidelines, bago lang.
2: Ang problema,
0: bago lang.
2: Sabi daw, siyempre, niregalo sa akin, tatanggapin ko.
0: Ikaw naman nariglawhan. Alam mo na meron ka naman kakayahan. Dapat in-wave mo na lang.
2: Sabi na isang kagawad. Parang AX lang yan . Nirigalo . Alam nga, hindi mo tanggapin. Nirigalo nga .
0: Ito na naman tayo . Isipin mo na lang yung sa mga nasa laylayan.
2: Tapos kapag nagsalita ka, sasabihin, pinipigilan mo yung yung lima, tinututulan mo yung lima.
0: Makipagkakapataw ka.
2: Kung nagsasalita man yung mga kagawad tungkol siya, kasi kailangan ng transparency. Gusto na transparency.
0: At ang transparency na isa rin sa mga guidelines.
2: Guidelines yun. Pinupost na sa Facebook . Bakit nakita ka bang post sa Facebook na ibang barangay? Wala.
0: Sino bang
2: yung iba lang yung mga nagpost.
0: May nagpost na .
2: Mayroon mga nagpost.
0: May na-award na nga .
2: Kasi yung iba talaga, transparency. Mula sa umpisa.
0: Yung proseso.
2: Sinunod.
0: Proseso ito, ng pagpili.
2: Yung iba naman, ginagawa na lang ng paraan.
0: Para...
2: Bend the law. Para lang
0: May masabi.
2: Tumaan
0: sa proseso.
2: Tapos ayaw i-post sa Facebook.
0: Pero late na kasi. Na-award na. Bago pala yung proseso. Ikaw naman.
2: Kaya, gawa na lang ng paraan kahit nabaluktot.
0: Pero balik tayo doon sa CCTV.
2: Okay.
0: Ito, napaka-importante, importante mga kabayan, mga tropa. Pero, ilang pangapaaralan yung pong talagang binabudgetan ito?
2: Oo.
0: Oo, may, pero depende kasi sa MOOE naman eh. Dito pong mapasok yan
2: kasi.
0: Eh.
2: Maliit kaya lang. Kaya sasabi ko nga, sana yung ano na lang, yung Pangulo, barangay, yung sunod ng Pangulo, pagtuunan na ng pansin itong ano, budget. Pwede naman budgetan niya ng, sa presidential assistance.
0: Pwede, pwede.
2: Kasi kung magka, yung CCTV, mahal yan eh. Hindi kakayanan din ng, yung 100,000 mo, ilang piraso lang?
0: 100,000, sa ngayong presyuhan, yung
2: tatlo?
0: Stand-alone. Oo, pwede, apat.
2: Apat.
0: Apat yan. Oh, dalawang apat. Indoor, isang dalawang outdoor.
2: Oh, nagkakabit ka ng ano eh, negosyo mo yan dati.
0: Hindi ko negosyo yun.
2: Ikaw ang teknisyan.
0: Tauhan lang. Pwede yan apat, 100,000. Tapos kasi, depende pa doon sa area. Eh, ang eskwelahan, ang lapad niyan.
2: Ayun, malapad ngayon eh.
0: Ang daming building. So, ilang piraso dapat? Oh, unang-unang pag-aralan.
2: Nakakabit din kami yan ni Parek Arnold Mendoza eh. Sindikato lang nakabitan na.
0: Sunlight.
2: Sunod na mga araw, nirraid na eh.
0: Yung pala yung purpose nun, kaya lang nirraid.
2: Hindi naman namin alam eh. Na ano yun eh.
0: Sindikato.
2: Sindikato yun eh.
0: Ito, oo. Dito sa...
2: Abelizer Olorga. Mike, i-sketch mo nga yung...
0: Area.
2: Yung pikinabitan nyo ng CCTV camera.
0: Asan yung mga camera?
2: Ayoko nga sir, matamay pa ako dyan. Bahala kayo i-raid nyo yan.
0: Ito, sa, napapanahon na. Tama naman po yung pong resolusyon nitong si board member iba ha. Kasi nga dun, lalo na sa mga munisipyo, alam naman natin na pagdating sa mga munisipyo maliit na rin yung MOOE.
2: Maliit lang.
0: Pero pwede naman pong makayumang makipagtulungan yung LGU mismo. Share lang, share.
2: Yun, ba? Pwede.
0: Oh, share na. Oh, oh, sige, hati tayo. From your MOEE, MOOE, at dito sa amin sa LGU, pwede tayo mag-share. Ito yung sinasabi ni Board Al doon sa mga malalaking, kumbaga mga
2: school
0: central. Central at high school ito.
2: Yun.
0: Kasi kakalimitan sa mga nagkakaroon ng mga problema ay high school.
2: High school.
0: Kaya itong proposed resolution na ito, sana ay magkaroon ng katawan. Ha, mga kabayan, mga tropa. At kung halimbawa ang provincial, baka may extra budget. Share din sila.
2: Pwede,
0: pero share
2: pwede,
0: lang ba?
2: Tulong-tulong ba? Tulong-tulong.
0: Tulong-tulong. Ganyan sa mga panahon
2: yung,
0: ito.
2: Yung sasabi nila, hindi pa pwede magbigay yung barangay mag-budget for school. Mm. Pwede naman, by way of financial assistance.
0: Financial assistance.
2: Pag financial assistance, malawak yan. Pwede mo.
0: Bahala na po yung pagbibigyan mo kung saan niya gagamitin.
2: Pero ang intention ay magkaroon ng CCTV.
0: Yung... Barangay.
2: Sa usapan naman yun.
0: Oo, LGU at provincial pwede magtulong-tulong dito.
2: Kaya lang, hindi rin lahat ng barangay.
0: Hindi
2: kasi
0: lang.
2: Nga, malilit lang yung nila malalaki, po doon naman. Yung malalaki lang.
0: Yung malalaking eskwela lang na sakop ng isang barangay. Eh, kalimitan naman yan, mga sentro eh.
2: Kaya ka.
0: Poblasyon, barangay. Yan yung
2: meron ano yan eh, di ba yung may pondo naman dyan sa school board? Ano, school...
0: Local ESF. School board.
2: Mga local education fund, ESF, yung ESF may pondo yan diyan. Pwede mo kuhanin diyan sa ESF.
0: Pwede. Pero porsyento nga lang. Kung mga sabi nga tulungan lang. Kasi may iba pa rin mga nakalaan na budget para doon sa iba pa rin.
2: Pero doon sa ESF po pwede yan i-propose na school board yan.
0: Ilang local school board na rin ang may mga ganitong mga propose.
2: Oh, di ba?
0: Oh, noon pa man. Ilang eskwela na rin talaga.
2: Sa city, million yung pondo. Kaya lang, siyempre, marami rin pinagagastusan na yung building, yung seminar sa mga, doon kinukuha yan. Pati yung sa sports, doon din kinukuha. Pero ito, kung paglaanan doon, mapag-isipan, mapag-tulong-tulungan, baka pwedeng... kahit na ngayong taon, yung isang school muna na malaki. Susunod na taon.
0: Susunod.
2: Yun na naman.
0: Ito naman, ito naman po, hindi naman po para sa lahat. Yung sa mga malalaking eskwelahan lang naman, ha? Anyway, ito,
2: ang gusto na i-board para sa 23 munisipyo.
0: 23 municipality, 23 yung mga main.
2: Main lang. Malalaki lang talaga.
0: Malalaki lang. Sentrong pangapaaralan, high school. Mga kaubayan, mga tropa.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Alas 6:30 na po ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Sa'yo na ba ito?
2: Ha? Ikaw na.
0: Ako ba ito?
2: Oh, ikaw na.
0: Ako, mga kabayan, mga katropa. Ito ay may kinalaman naman po sa nagpapatuloy na impeachment trial laban sa ating pong vice presidente, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa 18th araw na trial, OVP official idineklarang hostile witness. Idineklara ng prosecution bilang hostile witness si Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Sa ginanap nga pong Day 18 impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahapon po yan. Ito ang naging mahalagang kaganapan sa paglilitis habang tinatalong tibunan ng prosecution si Ortonio kaugnay ng mga aligasyong kinakaharap ng Vice Presidente. Hostile witness ang tawag sa testigong itinuturing ng panig na tumatawag sa kanya na hindi pabor sa kanilang posisyon o nagbibigay ng testimonya na taliwas sa kanilang inaasahan. Express, Balitas Umaga. Kayo na lang doon sa mga sumusubaybay sa impeachment trial. Kayo po ang isa sa mga sabi nga maari magbigay ng komento. Pero doon sa proseso, hindi tayo pwede sumagka doon.
2: Yan, oh. Oh. Pero ako dyan, alam mo, ang ano pa rin yan dyan, numbers game pa rin yan dyan. Oo, oh, pagka sa dulo, magbubutuhan pa rin yung
0: butuhan pa rin. Lamang pa rin yung lamang na numero.
2: Kaya nga, kaya nga. Kung ano man ang mangyayari dyan sa ano,
0: impeachment,
2: butuhan pa rin sila.
0: Butuhan.
2: Kaya nga, alam mo naman kung sino yung mga pabor tsaka hindi.
0: Kaya, mo, baka
2: kaya minsan nakakatamad na manood ng impeachment kasi alam mo pa rin yung dulo eh.
0: Dulo. Sa impluensya ba yan?
2: Tapos,
0: ma-i-impluensya
2: ba yan? Pati si Anticlare, nakikisali pa doon sa ano?
0: Eh, ano ngayon? Oh. Trabaho ngayon.
2: Hindi trabaho ng Malacanang yun.
0: Hindi,
2: trabaho ng Senado yun.
0: Kung ano ngayon nagaganap sa Senado na inire-report sa Malacanang,
2: hindi, kasi,
0: ipapahayag niya rin yun.
2: Pwede kasi ano yun, magiging ito yung posisyon ng presidente kasi siya nagkapag-sekretar ng presidente. Ano man lumabas sa bibig niya,
0: kinakatawan niya
2: yung presidente. Hayaan niya na lang muna sana yung ano yan, ha,
0: yung proseso.
2: Hostile witness, ito po isang legal terms na madaling ma-misunderstood dahil tunog kontrabida. Hindi ibig sabihin ito na galit ang witness basta siya o kalaban siya ng korte. Sa batas, masimple, hostile witness, unwilling witness o unwilling witness ang isang taong kailangan mo ipatawag bilang testigo dahil malagang alam niya pero ang kanyang interest ay maring salungat sa panig na tumawag sa kanya. Yun.
0: Kasi
2: stop ng ano eh.
0: Ng OBP.
2: OBP.
0: Sino ba magpatawag sa kanya?
2: Yung prosecution. Kaya siya tinawag na
0: hostile witness.
2: Eh,
0: kahit naman siguro, di ba?
2: Kasi nga, hindi talaga, kumbaga,
0: yung ina-expect ng prosecution na papalig sa kanila.
2: Hindi talaga sila isa yung witness nila. Kumbaga, siyempre, ano yun eh, tauhan mo yun eh.
0: Tauhan mo yun eh.
2: Tapos siyempre, alangan namang magsabi yun sa'yo.
0: Alangan namang ilaglag ko yung amo ko.
2: Pero dahil nga, kailangan, ipatawag kaya ginawa siyang hostile witness.
0: Pero sumipot pa rin siya.
2: Kailangan. May sapina
0: May sapina. Pag hindi, contempt ka.
2: Ayan. Sa ilalim ng Rule 132, Section 13 ng Revised Rules on Evidence, maaaring ideklarang hostile ang witness kapag may sapat na pagkakakita ng adverse interest, unjustified reluctance to testify, o kung nailigaw niya ang party na tumawag sa kanya. Kapag hostile na siya, pwedeng tanungin siya ng prosecution gamit ang leading questions at sa tamang pagkakataon, kontrahin o impeach ang sarili nilang witness, mga bagay na karaniwang limitado kapag sarili mong ordinaryong witness ang nasa stand. Yan. Pala yun pala ibig sabihin ng hostile witness.
0: Nagkamali sila sa pagpapatawag. In short, yung expect nila, hindi yun ang inasahan nila. Hindi yun ang nangyari.
2: Ano talaga, kasi ang ano doon, ang ina-expect mo naman talaga, pag ikaw ang prosecutor, ay kakampi ng ano yun, ng kalaban mo. Kaya ginawa mo siyang hostile witness. Kasi nga, may ano yun hindi mo siya makuha kasi na ano yung willingness niya to testify. So,
0: against
2: doon sa boss niya.
0: Sa boss niya.
2: Gawin mo siyang hostile witness para yung gusto mong malaman,
0: doon mo makuha.
2: Ang tanong, ang dito sa confidential fund na pinag-uusapan ang tinatanong lang ni Judge Escudero, bakit yung subject, yung starring sa mga pagdinig na si Carnela Chica, ba't ayaw nila ipatawag?
0: Yun nga!
2: Diba? Ayun man ang nababanggit, iba yung pinapatawag. Kung tawagin mo na si Carilla Chica, kasi doon daw binigay yung confidential funds, tapos na eh.
0: Magmula kay Acosta na laging binabanggit si La Chica, di si La Chica na susunod mong patawag.
2: Oo, kasi ka, siya binigyan ng pera.
0: Binigyan eh.
2: Oo, La Chica, saan mo ba dinala yung pera?
0: Totoo ba sinasabi ni Acosta na ikaw nag-disperse? Totoo ba na ikaw na nagbayad doon sa mga pangalang, mga fictitious name? Ano ba ang mga naging partisipasyon nito?
2: Ano daw yun? Hindi daw fictitious name. Ano daw yun? Ano? Mga...
0: fictitious
2: AKA.
0: Alias.
2: Alias.
0: Alias.
2: Mr. Judge, please rephrase your statement.
0: Mm-hmm.
2: I object.
0: That is not fictitious name.
2: That is only
0: AKA or alias.
2: The alias, because alias, this confidential, we so cannot that, divulge the
0: true identity.
2: Your honor.
0: Mm. The true identity of this of our informant.
2: Pero bakit naman ganun kasi yung mga pangalan? Merong
0: Chris Piatos. May belat pa.
2: Kaya nga, bakit ganun naman yung dapat mag-alias ka rin?
0: Alias nga eh. Yun ang kinala sa kanya eh.
2: Ha? Hindi. Mapupunta tayo sa fictitious. Kasi ganun. Pero kung ako kasi mag-alias doon, hindi ganun eh. Parang kakaiba. Parang fictitious din talaga ang tunog.
0: Kaya hindi mo nga maiwasan, di ba? Wala akong komento. Talagang fictitious siya.
2: Pero kasi nga yung ano, sabihin mo na lang sana, Juan Tamad.
0: Yun na lang.
2: Pedro...
0: Alonso. Ay, Kalungus.
2: Ano
0: yun? Yan, Santo yun.
2: Santo yun. Pedrong Masipag.
0: Oh. Yan. Pedrong Tamad.
2: Si... ganun bang...
0: Ano na lang? Si Kirit. Kirit.
2: Pati si Kirit
0: ulit. Nadami doon si Kirit.
2: Kaya lang kasi yung mga pangalan nga eh. Medyo
0: parang... Yung Grace Piatos, pwede pa, di ba? Pwede pa yun. Pero yung iba, yung belat, parang pangit na pakinggan.
2: Kaya nga eh, parang hindi na maano eh.
0: Pero tama nga naman yung punto mo na bakit hindi na lang ang direct ang patawag si...
2: Kasi siya naman yung binabanggit
0: eh.
2: Tatlong kernel ay papatawag ngayon. Hindi naman kasama si La Chica.
0: Ay, ano pa pinong tatlo na yun?
2: Kaya nga.
0: Kasamahan din ni La Chica.
2: Kasamahan din.
0: Baka under niya pa yun. Bakit hindi na lang yung pinakang...
2: yung pinaka... ano nga?
0: Ulo na lang.
2: Tawag mo na para matapos na tayo.
0: Yan.
2: Papaikot-ikotin mo pa doon sa gilid. Yung hindi mo pa tinumbok.
0: Sentro. Sentroin mo na.
2: Gawin mo rin siyang hostile witness.
0: Pwede rin.
2: Hindi kasi talaga magiging hostile witness siya, si La Chica. Kasi nga, siyempre, unwilling siya
0: mag-testify
2: against sa boss niya
0: kay
2: BP.
0: Pero pag pinatawag siya kasi this is a court.
2: Yun, pagka ginawa siyang hostile witness, obligado na siya.
0: Yan. Doon ko na lang kung paano mo siya mapipiga doon.
2: Ayun.
0: Pag nandun na siya. Yun lang ang problema. Hindi pa pinapatawag.
2: Wala, hindi pa.
0: May plano ba?
2: Baka meron pa silang...
0: Baka meron pang minihintay pa.
2: Baka bago nila ipatawag mo na para yung mga nasa paligid mo na.
0: Sa paligid mo na.
2: Para pagka tinumbok na isa, sabi ng mga ano mo.
0: Apo, pwede.
2: Baka discarte.
0: Discarte.
2: Discarte ng prosecution nyo.
0: Huwag muna natin dediretsuin.
2: Paghabain muna natin.
0: Yan.
2: Hanggang February.
0: Yan.
2: Tanungan ni Senator Mix kahapon eh. Tatapusin ba natin ito ba ng break ng December?
0: December?
2: Oh.
0: Di ba ang unang plano bago?
2: Oh.
0: Mag-break, kailangan matapos nila yan.
2: Natapos na.
0: May mga delay.
2: Nabaha pa.
0: Pinabaha pa. Tapos, yung reklamo na, puno man taong bayan, yung hinahanap ninyo, 125 million. Mas malaki pa ang ginagastos nyo araw-araw.
1: Express. Malitas umaga.
2: Ano natin doon tapos gusto ko nga sana dyan ano na eh sige na magbutuhan na kayo kasi alam naman namin kung sino yung no tsaka yes.
0: Busin nyo na lang maaga.
2: Yung
0: pong mga nangyayari ngayon nadidevolve mo dapat hindi devolve ng mga proseso ng ating pong gobyerno marami pang lumalabas na mga butas yung mga sistema.
2: Pero maganda rin kasi nga para nga yung bulok ng sistema ng ating bayan ay maayos na, mapalitan na. Kasi pagka hindi na palitan yung katulad niyan, natutuklasan na hindi pala maayos
0: yung mga lapses.
2: Yung proseso, di ba? Para makagawa ng batas at yung kongreso rin. Para maayos.
0: Maayos. Yan ang tinatawag nila karagdagang for aid of legislation.
2: Yung
0: mga butas na yan.
2: After ng
0: after na ng impeachment.
2: After impeachment, malay mo makagawa sila ng may makita silang mga, oy, mali pala yung ganito.
0: Baka malamang may mga note na yan.
2: Oo. Oh,
0: kailangan pala baguhin itong section na ito ng ganito.
2: Oo, kailangan pala kasi natin yung ganito.
0: Yan. Dapat pala ito.
2: Yung mga gayaan.
0: Yan. Mga gayaan. Ay ala. Ibatanggay nyo ka na.
2: Oo nga. Ay, tara. Punta tayo sa live report natin eh.
0: At sa oras na alas 6:40 na po ng umaga.
1: Express Balita Sumaga.
2: Mahigit 1,000 mga tricycle drivers sa El Nido sinopresa ng drug testing ng PDEA Palawan. Katropa mo sa balita. Bilya mo siya.
1: Express Balita Sumaga.
4: Sinorpresa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mahigit 1,000 tricycle drivers ng bayan ng El Nido sa isinagawang drug testing kahapon Agosto 25, 2026 na ginanap sa lumang El Nido Transport Terminal. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 7 ng umaga. Ayon sa ilang tricycle driver, nagulat sila sa isinagawang operasyon dahil ang kanilang pagkakaalam ay magkakaroon lamang ng checkpoint na pangungunahan ng Highway Patrol Group or HPG at Land Transportation Office o LTO. Ayon sa isang driver, kinukuha muna ng HPG ang kanilang mga lisensya bago isailalim sa drug testing at ibinalik naman ang mga ito pagkatapos ng proseso. Batay naman sa bilang ng mga driver na sakop ng prangkisa ng lokal na pamahalaan, tinatayang mahigit 1,000 ang mga tricycle drivers ng El Nido. Patuloy pa rin ang drug testing habang hinihintay ang iba pang mga tricycle driver na hindi pa nakakapagpa-test. Nang tanungin umano ang PDEA kung hanggang kailan isasagawa ang aktibidad, sinabi ng ahensya na ito ay isang surprise operation at hindi muna ibunyag kung hanggang kailan sila mananatili sa lugar. Layunin ng turang hakbang na masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at mapanatili ang drug-free na pampublikong transportasyon sa bayan ng El Nido. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya mo siya, XFM News.
1: Express Balita Sumaga.
0: Surprise! Tama lang naman yun.
2: Oo, kaya nga.
0: Kaya nga surprise
2: eh. Eh, pati nga si nung nakaraan, di ba? Pati si Mayor na surprise na. Yung admin niya, yung anak niya yung anak niya yung nagpaano eh. Ang parang kausap lang daw yun ay yung legal officer niya. Saka yung ano niya. Oh, hindi alam no
0: Mayor mismo.
2: Magaling yung admin.
0: Oo. Tama naman yun.
2: Oo, tama yun.
0: Eh bakit? Pag nagkaroon ka ba ng mandatory drug test,
2: sa tingin ko yun na magiging susunod na mayor yung admin ngayon na El Nido. Magaling. Nakikita natin yung diskarte niya. Magaling.
0: Katulad dito, baka siya nag-coordinate.
2: Oo.
0: Pero ito para naman po sa ano, sa kasiguraduhan lang naman. Ng mga mananakay, siyempre.
2: Tama yan eh, tama.
0: Tama naman. At doon naman sa mga tricycle driver, kung wala naman kayong ginagawang balbalan, hindi naman kayo gumagamit na illegal na droga, bakit kayo matatakot? Mas the best nga yun eh. Pwede niyong kunan sarili niyo. O ito, sumalalim ako sa drug test. At clear ako. Di ba may pagmamalaki mo yun?
2: Dito sa atin, pag nag-drug test tayo dito, positive tayo sa turbo.
0: Turbo.
2: Makikita, nakaturbo kayo lahat ah. Ay, siyempre. Para masaya si Mrs.
0: Yan! Tsaka may lakas kami ng katawan sa buong magapon.
2: Talaga.
0: Kala nyo, nakaupo
2: positive sa turbo.
0: Yan.
2: Dapat diba tricycle driver, ganun din ah, positive sa turbo. That is supplement for
0: men. Huwag lang kayo mag-positive sa ano.
2: Positive na sa turbo, ayos na yan.
0: Sa turbo, okay yan.
2: Okay yan. Dahil siguro itong positive din si Mrs.
0: Yeah! Express.
2: Samantala, sa iba pang balita, humigit kumulang 15 fish pond operators sa bayan ng Aburlan sumailalim sa pond culture tila ng tilapia. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
5: Sumailalim kamakailan sa Panda Culture Tilapia ng dalawang araw ang tumatayang na sa 18 fish pan operator sa Burlan, Palawan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng BIFAR, Mimarupa, Municipal Agriculture's Office, mga elected official at iba pa. Ayon naman sa pamahalaan na ang layunin umano nito ay para umano mapalawak ang kaalaman at kasanayan sa wastong pag-aalaga ng mga tilapia at mapahusay ang produksyon, habang napag-usapan rin rito ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga fish farm operators upang mapaunlad ang aquaculture sector at magkaroon ng mas produktibo at sustainable na kabuhayan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garana, XFM News.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Grabe, salamat, Kachopang Ray. Sarap yan, tilapia.
2: Oh, sarap yan, prito.
0: Ano yung mamula-mula, karpa?
2: Oh. Iba yun, yung tilapia, karpa yun eh.
0: Karpa. Wala pa rin yun.
2: Magkaya babayaw
0: mo. May variety.
2: Ay, variety ganun ba yun?
0: Yung native na tilapia.
2: Parang ano yung kahanap po. Parang kahapon lang yun. Sa pagitan sa kahanap.
0: Variety ng, tilapia. Yung sa Iwahig.
2: Oo, oh, yung pulipula.
0: Nang mamula-mula. Yun yung variety na malalaki.
2: Ang alam ko lang, Gloria. Tsaka yung isa, yung normal na variety.
0: Yung normal, yung native na tawag.
2: Ay, yung Gloria. Yung
0: medyo maitim-itim.
2: Maitim-itim. Oh, iba pa yung Gloria.
0: Yung Gloria, parang...
2: Ay, yung sa Mandaragat, sa Silo. Marami talaga doon eh.
0: Parang ano, parang...
2: Gloria parang yun eh, Gloria.
0: Gloria, yun.
2: Gloria, yun.
0: Ano. Mamunti-puti naman siya.
2: Pero sarap yan ako nung sa Pampanga kasi, sa Pampanga, pag mga ganyan.
0: Lalo pa culture.
2: Tilapia, tsaka ano lang eh, bangus.
0: Bangus.
2: Ang mahal ng, ano doon eh, ng...
0: isdang alat.
2: Isdang alat, galing pa ng Bataan, pa kasi, ng Olonga po, kaya ng ano...
0: Yeah, malimit doon tilapia tsaka bangus.
2: Culture. Eh, masarap 'yun. Ako nasasarapan ako dyan, kasi doon sa may boarding house ko may ano 'yun eh, may
0: talipapa.
2: Ihaw-ihaw.
0: Ah, ihaw-ihaw.
2: Hito tsaka tilapia.
0: Abot talaga. Itong tilapia na ito, mga kabay, mga tropa, ito rin po yung mga nagsisilbing ano eh, tilapia, bangus na mga culture. Nagsisilbing balancer sa presyo ng isda. Yung mga pamilyan, kasi nga pag sobrang mahal, walang ibang choice,
2: yun.
0: Magtitilapia ka.
2: Pero dito, bihira ako makatikim ng tilapia eh.
0: Meron. Diyan sa old.
2: Sa old,
0: oh, may regular dyan.
2: Sa siksikan, bangus lang eh.
0: Bangus lang? Walang tilapia?
2: Walang tilapia eh. Oh. Yung sa ibang lugar kasi, buhay pa yan ang tilapia sa Pampanganon.
0: Yan, sa old public market.
2: Meron ba? Hindi ako nakakita pa eh.
0: Yun lang.
2: Hindi ako nagagawi eh.
0: Hindi ka nagagawi kasi nasa siksikan ka lang.
2: Sa siksikan ako.
0: Solve ka na dun.
2: Sa daming isda dun, tsaka daming...
0: Oh, sa mga nag-deal ng tilapia dyan, si Kagawad Mike ng siksikan, naghahanap, tilapia.
2: Oh. Namimiss ko na yung tilapia. Paborito naman yan ni Paring Rudy Pangilinan.
0: Prepare lang yun yung ano.
2: Oo, pag weekend dati. Yan ang
0: ihaw-ihaw
2: kami dito sa... Prito-prito,
0: paksiyo. Uy, sarap din
2: yun. Kaso lang, hindi na pumapayag si Honey ngayon na magkita kami pa yung Rudy. Malalasing na naman daw. Morning, pre. Miss you, pre.
0: Yan ako.
2: Nung sa panahon sa Pampanga kami, kami kakasama.
0: Bumabakbak
2: na. Talagang, yung tilapia yung inupakan na pinayay pa ng Roji.
0: Yung tilapia na pinaksiw sa gata.
2: Sarap yun! Sarap nun! Tapos maanghang!
0: Yan! Ginugutom lang po namin ang mga sarili, ha?
1: Express! Balita
0: sa... Okay, sa mga taga-Burlan, si Kagawad Mike, is konti po ng siksika nag-aarap. Baka pwedeng yung indilan dito.
2: Kasi lang, pag umuwi ako ng Burlan, doon ako sa isa sombrero, daming isda doon ng ano eh, sa
0: okay
2: dagat.
0: Okay lang
2: eh.
0: Yan, may litsyon na... Uy!
2: Ayun! May litsyon!
0: Sige, magpagutom pa tayo.
2: Kaya... Ay, may ano ba? Berti na yung Mayor Pedi kahapon eh. May mga...
0: May pabaon.
2: May pabaon. Tapusin na nga natin ito. Tagugutom na ako.
0: Sige, oo.
2: Ito pa. Ako na ba? Ako na. Ikaw na.
0: Ako na nga. Sa 62 anyos na lalaki sa bayan ng Matara sa Palawan ang inaresto ng mga operatiba ng PNP sa kanilang ikinasang manhunt operation. Ano kaya ang kaso nito? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Dennis Achua.
1: Live report.
6: Arestado ang isang 62 years old na lalaki sa barangay Sumbiling sa bayan ng Bataran sa Palawan sa isang nagawang manhunt operation ng mga otoridad nitong August 23, 2026. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bataran sa Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO, 3rd Platoon 1st PMMC, 41st Regional Mobile Force Battalion at Special Operation Unit Maritime Group Balabac SBC. Ayon sa ulat, naaresto ang suspect base sa Juan Tobares na inilabas noong August 17, 2026 ni Presiding Judge Panpilio Itod Sala Jr. ng RTC Branch 165 sa bayan ng Brooks Point kaugnay sa kasong paglabag sa Section 77 ng Presidential Decree 705 o Revised Force Record na may piyansang nagkakalaga ng 24,000 pesos. Samantala, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: 50 years mining moratorium sa Palawan, posible daw mabago ng posible daw mabago? Kaalamin natin.
0: Ito yung sa EO
2: 122. Pero na-interview ko kahapon din si si Attorney Jerty Mayo Anda.
0: Okay.
2: Marami naman daw batas.
0: Yeah.
2: Hindi naman agad-agad mababago yan.
0: Mababago.
2: Alamin natin ang balitang yan mula kay katropang IC Pakaldo.
7: Live report. Posible umano mapiktuhan ang 50 years na pagbabawal sa pagmimina sa Palawan kasunod na Executive Order No. 122 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang pagmimina ng mga mahalagang mineral tulad na lamang ng nickel at copper. Sa ilalim ng kautusan, maaari umano magkaroon ng pagtutulungan ang national government at ang mga local government unit sa pagproseso ng mga permit para sa proyekto ng critical minerals. Dahil dito, maaari umano magkaroon ng legal na usapin sa pagitan ng national government policy at ng umiiral na mining moratorium ng Palawan. Sa gitna ng pangangailangan ng bansa sa critical minerals, malaking tanong ngayon kung papaano mapapakinabangan ang yamang mineral ng Palawan na hindi sinasakripisyo ang kalikasan at ang 50 years na proteksyon laban sa pagmimina. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. XFM News.
1: Express!
0: Maraming salamat at katropang IZ. Ayan nga ang katanungan ngayon.
2: Sabi ni,
0: sinusulong ng national.
2: Sabi ni Attorney Jerty Mayo ang nakahapon sa panayam natin, executive order yan. Marami naman tayong Republic Act. At ang moratorium na ordinance natin nakabatay sa Republic Act. Mas mataas ang Republic Act kaysa sa executive order. At maraming batas na
0: maaring
2: na, nasa limang batas yung binanggit niya kapon, yung IPRALO, yung mining law din, na yung mga national growth forest ay hindi mo talaga basta-basta. Pero makikipag ang sabi ko, pupunta pa kayo ng Supreme Court para kusyonan yan. Hindi daw. Ang kanilang posisyon ay makikipag-dialogo sa Malacanang at sa DNR tungkol sa bagay niya.
0: Direkta na.
2: Oo. Mag-dialogo muna sa makikipag-dialogo
0: so,
2: sila.
0: So yung EO na yan, iyan ang iko-contest nila.
2: Iyan ang subject ng mayiging usapan.
0: At yung sa DNR, paano lang may papatupad yan?
2: Iyon.
0: Na sabi nga, hindi masasakripisyo yung kalikasan.
2: Iyon. Kasi yung yung MGB, ang trabaho niyan ay bungkali ng kalikasan.
0: Ang DNR?
2: Yung MGB ay nasa loob ng DNR. May isang bahagi ang DNR na isang sa isang katawan niya na dapat niyang protektahan ng kalikasan.
0: Pero,
2: yung isang katawan niya naman ay kailangan bungkalin. O, di ba? Nagsasalpo ka ng kanyang katawan.
0: Ang labas niyan.
2: Kaya nga may panukala, ihiwalay mo na yung MGB na yan. Kasi nga, parehong nandun sa DNR, ay magkaiba ng trabaho.
0: Yan.
2: Magkasalungat ng trabaho.
0: Oh.
2: Yung isa, bungkalin. Yung isa, protektahan.
0: Oh.
2: O, di ba?
0: Kaya nga yan, laging kinokontest ang mga environmentalists. Ano ba talaga ang trabaho mo, DNR?
2: Protektahan o magbungkal?
0: Magbigay ng
2: permit. Sabi ng MGB, hindi, trabaho namin. Linangin. yung ating mga
0: likas na yaman.
2: Likas yaman. Sabi na isang bahagi ng katawan ng dinar,
0: protektahan.
2: Kaya na protektahan.
0: Yeah. Napapanahon na talaga. Baguhin na yan. O, 6 na minuto bago po ang 7 ng umaga. Good morning muna. Sir Weng Hara Ilibera, good morning. Kagawad Mike at Katropang Ali.
2: Yan, good po, morning. Ha? Happy birthday kay Edita Abayan Haranilla.
0: Oy, happy birthday.
2: Kay Anvi Marie Villarosa, happy birthday. Kay Charlene Borja Magbanwa. Oy, kay ano pala, ano, birthday pala ni Charlene.
0: Oh.
2: Richard Winston Socrates. Mm. Oy, happy birthday. Yan ha, mga nagbe-birthday, mga friends sa Facebook.
0: Oh, good morning muna, Ma'am Jerlyn Kanya, Per Chris Sunga. O, matatapos na ang buwan ng August, wala pa rin natatanggap. Anong
2: na?
0: Natatanggap?
2: Anong natatanggap na?
0: Bakit walang natatanggap, Sir Per Chris Kasunga, ha? Jennifer Ladica, good morning po. Parang wala pong assurance na tutulungan kami ng driver.
2: Yung
0: sana po makipagtulungan siya.
2: Saan yun? Saan yun?
0: Jennifer Ladica, anak ito ng isa sa mga nasawi.
2: Ah, okay, okay.
0: Sa pwede naman po kayong mag-usap, ma'am. Nasa PNP pa naman siya. Hawak pa po. Jube Conde, good morning from Araceli, Palawan. Oy, good morning, good morning.
2: Oy, good morning, Mr. President Nick Bundal Cardano.
0: Aba talaga na. Lynn Crown, Jimena Domine Ramos.
2: Alam
0: from
2: na.
0: Subacuyo, Palawan. Good morning, good morning.
2: Alam na ni Sabri Sarnik, alam ko na.
0: Oy.
2: Kung sino yung... tatlong gusto magbigay ng 3 milyon para kapalit ng posisyon.
0: Ay! Saan yan?
2: Basta ako ang magiging contractor sa buong duration ng ikaw ang kapitan.
0: Aba talaga naman, no?
2: Hindi na kita lalabanan, bibigyan kita 3 milyon. Pundo mo.
0: Alam mo ito, Sir?
2: Alam ni Sir Nick daw yan eh.
0: Sir Aaron Alabado, alam mo rin ba ito?
2: Alam mo ba din ba yan? Sino yan?
0: Sir Aaron Alabado ng Siksikan.
2: Good morning, ha?
0: Good morning,
2: alam
0: niyo
2: ba yan?
0: Sige, nako, wala na po kaming oras. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang mga balitang nakalat ng buong persa ng XFM Palawan.
2: Live mula dito po sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
2: Napapakinggan rin sa man sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming maraming salamat mga kababayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Express, Express, Balitas Umaga. XFM.
8: XFM.
1: Sister Pain.
9: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
16: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Sakit ng katawan?
23: Mag Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
23: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
23: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan mang
16: Sister Pain?
25: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
16: Sistapain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pipili sa mga butika.
17: XFM.
16: Santon Gold Coffee Mix.
26: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
24: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
18: XFM.
29: Mga katropa, XFM.

0: 7:07 ng umaga. At ang XFM Time ay hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

katuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

katuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: check, check. Okay.
1: Pusat! Pupusat!
0: Magandang umaga ho sa inyong lahat!
1: Pusat! Pupusat!
0: Morning!
1: Pusat! Pupusat!
0: Good morning ho! Good morning!
1: Pusat! Pupusat!
0: Magandang umaga sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ho sa inyong lahat!
1: Pusat! Pupusat!
0: Asa inyo po ang...

0: pwede ho kayong mag-share una ng ating pong live sa XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-comment dyan. O pwede ho kayong mag-comment. Tapos babasahin natin, babatiin natin. Pwede kayong mag-react dyan. Kung ano yung pag-uusapan natin, yung reaction ninyo, babasahin ko. Pagbati ninyo, babasahin ko. Dyan lang sa live natin sa XFM Palawan. Sa hapon ang banggit natin ay nasa 324,000 followers tayo. Nadagdagan na naman! Talaga 1,000 ang nagdagdag sa buong maghapon. Tayo po ay nasa 325,000 followers na mga katropa! Grabe no, nakasubaybay talaga yung... Wala na, lahat na nandito na ho sa XFM Palawan eh. Bullseye! Si Paglipatan na. Bullseye! Bullseye! Wala na. Bullseye! Bullseye! Ayan, salamat siyempre sa mga bagong followers po ng XFM Palawan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga dati ng followers, talagang solid yan talaga. Ano yan? Solidong XFM yan. Mga bago, welcome ha dito sa page ng XFM Palawan. At sa mga hindi pa, yung iba hinahanap pa nila eh. Ano ba raw hanap, i-search nyo lang, type nyo lang XFM Palawan. Makikita ninyo yan yung page na yan. Dami mga balita dyan, dami mga nakapost, dami nyo mababasa, mapapanood na mga balita. Follow ha, XFM Palawan. Nakatutok talaga yan. Yung page na yan ng XFM Palawan, nakatutok talaga yan sa mga balita. Ultimo yung mga problema, mga balita sa mga barabarangay, sa kalsada. Lahat yan, binibigyang pansin yan dito sa XFM Palawan. Pati mga panawagan, panghihingi ng tulong. May mga nawawalang gamit. Mga hihingi ng tulong, may pasyente. Yung mga nagpo-post ng mga ganyan. May oras ho kayo. Masa talaga yan. Oh, basta XFM Palawan, baka masa number one station. Salamat ha, sa mga followers natin. Nakasubaybay. Pero sa 1,000 na naman. Nakaraan 1,000. Mas nung nakaraan, 3,000, 2,000. Grabe. 5,000 araw-araw. Mga dagdag na followers. Saan ang gagaling yun? Thank you ha. 7:14 na umaga. Miyerkules ho ngayon. August 26, 2026. Bilis ng araw ano? August 26, 2026. Share lang ha, dun po sa live natin. Siyempre, natin po pala tuntunan ay hatid sa atin ang Yes to Health Clinic. Anong Yes to Health Clinic natin ngayon? Yung mga merong karamdaman, pero mga sakit, pakinggan nyo ito ha. Yes to Health. Diyan po tayo sa NARA.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic NARA, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic NARA, matatagpuan sa Panakan 1 NARA National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health NARA po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at Terahertz therapy. Kung saan bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PW.

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la. La la la la.
1: Ikaw yan, doon sa mga merong karamdaman. Kung merong kang nararamdaman sa iyong katawan at gusto mo ipa-check up yan, ayaw mo talaga sa ospital, gusto mo clinic lang, lalo na yung mga alternative medicine, yung mga naturopathic doctor, na ito ang hanap mo, Yes to Health Clinic. Kung mga nasa malapit ko kayo ng mga munisipyo ng Nara, halimbawa, Aborlan, hindi kaya naman ay Espanyola, Brooks Point. Malayo na, no? Pero pwede naman. Takbo lang ho ng Nara. Meron pong Yes to Health Clinic dyan. Pwede nyo ipa-check up, ha? Monday, Sunday, Monday, Tuesday. Schedule lang dyan po yung doktor na susuri sa inyo. Okay? At huwag nyo rin kalimutan yung mga product. Mga sa bagay hindi makakalimutan, pero yung Santon product. Sikat yan. Talagang napakabisa. At marami talagang bumibili, umiinom ng mga Santon product. Ano mga meron dyan? Santon Plus, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Kape nga meron din, Santon Plus Coffee Mix. Gusto mo tea? Meron din, Santon Gold Herbal Tea. Mga Santon product ba? Merong ang pamahid dyan, yung oil. Santon Plus Herbal Oil. Yan, maganda ho yung pamahid. Basta merong mga sakit sa sikmura, talampakan, kasukasuan, sa likod lalo na, pahid mo kunting masahe, sigurado, iinit yan yung loob. At matatanggal yung mga lamig-lamig na yan sa kasukasuan. Yung sabon, ganun din, napakaganda, napakabisa, pampaputi, pampakinis, ang bango pa. Oh, Santon Plus Herbal Soap. Santon product, mabibili ho sa mga butika, sa mga drugstore, meron din. Siyempre sa mga clinic, meron ho niyan dito sa Puerto Princesa, meron ho sa Rojas, at meron po sa Nara, at iba pang mga lugar. Bili lang ng Santon Prada. 7:19 ng umaga. Aroy, merong nahitinran, disgrasya na naman, oo. Motorista na hit and run sa Zone 1 sa Abanico naman ito, Barangay San Pedro. Ayon po sa impormasyon, sakay ng motorsiklo ang isang individual o rider. At patungo raw ito ng airport. Hit and run po ito dyan po sa Abanico Road sa Barangay San Pedro. Ilang natin alam kung merong CCTV, kasi kung meron, makakatulong ito para makilala yung pong nakasagi. Sakay daw po ng motorsiklo ito pong na-hit and run at patungo sa ng airport nang mabangga sila ng isa pang motor. Sagyan naman ito ng mga motor. Tapos po ang insidente, sinisi umano ng nakabangga ang mga biktima bago umalis. Iniwan na lang ang mga ito sa lugar. Okay, nagkaroon pa ng konting pag-uusap pala doon matapos na mahitinran. Sinisi pa raw eh. Oh? Sinisi umano ng nakabangga ang mga biktima bago mabilis na umalis at iniwan ang mga ito sa lugar. Ikaw nang nakabangga, ikaw pa galit, ha? Kahit tinran ka na, ikaw pa galit, ikaw pa nanisi. Yan, ha? Makapag-usap kayo. Aroy, meron palang ambulance na ano, malalay doon, no? Hindi lang basta sagian yun. Ano yung mga disgrasya nito, ha? Ito pa. Ito naman, kulukoy talaga itong tao na ito. Ang lakas mang trip nito sa Rizal Avenue, yung motor na nakapark, hiniwa. Oh, sige. Merong motor na nakapark sa Rizal Avenue, meron pong dumaan na isang lalaki. Dito. Yan, panoorin ninyo yung CCTV. Yan yung motor. Yung na naka ano yan, ang gilid, yan lalaki, tignan mo. Bilis lang eh, oh. Iniwan, oh. Bullseye! Ay, loko talaga yung lalaki na yung duman. Segundo lang, pero nakahiwa na kaagad. May damage na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, yung motor, dinaanan niya lang. Pagdaan niya, hiwa agad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya ho, yung publiko ay pinag-iingat ngayon sa taong ito na nantitrip na mga upuan ng motor sa Rizal Avenue, Puerto Princesa.
2: Bullseye!
1: Yan po ay post ni Princess Escobar. Siya po yung nag-post niyan. Awareness post lang daw po yan sa Rizal Avenue.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ha, nantitrip yan. Tignan yung lalaki na yan. Di ba, may motor? Tapos napadaan itong lalaki. May hawak siya. Di ko alam kung cutter o kutsilyo, anumang bagay na matalas eh. Oh, ganun lang. Ang bilis lang. Hiwa agad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba, bagong cover ka na naman yan. Bili ka na naman yan ng cover. Paayos mo na naman yan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aerox ba yung motor? Hindi naman, di ba? Hindi Aerox yan, di ba, Bon? Yung lalaki, oh, baka kilala ninyo? Pambira. Dadaan pagkatapos mo daan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pagkatapos mo daan, may hawak ka na, di pa natin alam kung anong matulis, matalas na bagay yun eh. Yung cutter ba yun, oh, maliit na kutsilyo. Sinaksak niya, pagkatapos siniwa niya. Ayan, oh, pang perwisyo, pang trip-trip ka lang, ah.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sabi ho dito sa post po ni Princess Escobar.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, anong trip yan? May nag-slash ng upuan ng motor namin dito sa Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Nananahimik yung motor, te. Baho ng trip mo. Binabasa ko lang po, ah.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ito ang masaklap. Nakakainis talaga ito yung ganito, eh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kakapalit lang talaga nito noong Friday.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kita mo na? Pero dahil bida-bida ka, sinira mo noong Sunday.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Aroy? Kapapalit lang Friday, Saturday, Sunday. Dalawang araw pa lang?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pag minamalas nga naman, oh.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, kapapalit lang ng cover ng motor pagkatapos nung Sunday, yun na, pinagtripa na. Hindi ka ba mahal ng pamilya mo? Nasa ko na naman yung pong post.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Hindi ito simpleng biro dahil may gastos at abala rin sa may-ari. So, nangyari daw po yan alas 3 sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Linggo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sana makilala itong tao na ito. Baka mamaya meron pang panghiwa-hiwain yan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Baka ano lang to eh, parang papansin lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, dinaano mo tapos iniwa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sana makilala yung tao na yan. Titrip eh. Iniwa. Morning muna, doon muna sa mga comment ninyo. Morning, morning, morning, idol. Sino si Romeo, diba? Gaya ni Malupiton. Morning, mga ka-idol. Morning. Weng Hara Elibera, binabasa ko na yung mga comment ninyo, ha? Binabasa ko na yung mga comment ninyo sa live natin. Patiin muna natin yan. Weng Hara Elibera, good morning, Kagawa Gerald. Magandang umaga ho, Weng Hara Elibera. Hi Nikki Ilyasar, good morning po, Boss G. Good morning. Nikki Ilyasar, good morning. Sinong mga mayroong birthday ngayon para mabati natin? May birthday.

Happy birthday! Rene Albino, dyan sa Pardeco, kay Superman, ha? Magaling ka na ba? Rene Albino, happy birthday! Jo, bigyan natin dyan sa... May nag-iikot-ikot at nag-i-inject ngayon ng anti-rabies. Tidyo dyan sa City Veterinary Office. Yan, ha? So, happy birthday. Birthday mo pala ngayon, ha? Rochelle Divio. Yan, Rochelle Divio. Happy birthday. Alan

0: salamat sa lahat ng mga nagba-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday. At thank you, pambihira o may bit-bit ang ating mga kasamahan.
1: Happy birthday.
0: Galing doon kay Mayor Paidi Sabando.
1: Happy birthday.
0: Galing ka na, happy birthday ha. Mayor Paidi Sabando dyan po sa munisipyo ng Rojas. Ang nagpa-unlad ng munisipyo. Diba, matagal natutulog. Ngayon, hataw sa proyekto, sa programa, ang munisipyo ng Rojas. Ang nagpa-unlad, Mayor Paidi Sabando. Yan o, birthday niya kahapon eh. 58 pa lang pala. Mayor Paidi, bata pa. Kailan ka na, happy birthday ulit ha. Kay Mayor Paidi Sabando. Siyempre kay Moises. Mga kasama namin dito eh. Birthday rin is Moises. Let's celebrate. Happy birthday kahapon, guys.
2: Happy birthday.
0: 7:28 ng umaga. Balikan natin yung pong Bullseye. Dito tayo sa Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, kahapon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kahapon ay talagang tinutukan yung pong XFM Palawan. Alos lahat nakatutok ng kahapon eh, sa XFM Palawan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Para ho magkaroon ng... Teka, isman natin ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tutok kahapon gawa ng meron po nangyaring aksidente dito ho sa kurbadang daan. Pagkagaling ka ho ng bayan, di ba, kukurbada ka muna sa GIL, tapos mga ilang metro, yung mahabang daan na yun, doon nangyari yung pong banggaan ng motor at ng oil tanker.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Talagang nakatutong ating mga kababayan kahapon dito po sa, ano na ito, sa usaping ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Una, nakikiramay po tayo doon po sa pamilya nung pong tatlong namatay na mga estudyante dito po sa aksidenteng ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Walang may gusto nito kahit yung pong tatlong biktima hindi o ginusto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kahit po yung driver ng truck hindi ginusto. Kaya kahit tayo po ay nananawagan sa ating mga kababayan, lalo na sa social media, na nandyan na yan, nangyari na, huwag na ho tayo magsisikat. Huwag na rin natin i-bash yung pong nangyari.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Tandaan po natin, mayroon pong binawian ang buhay, tatlo. Mga estudyante pa man din ito, mga bata.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi ang dami nag-react noong pong nakausap natin yung pong PNP. Tinanong ho natin yung pong station commander ng PS2 kung kakasuhan ba itong driver ng truck.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sinagot naman po tayo ni Police Captain Cyrus Taliman. Ano po, mukhang...
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito lang yata sa atin ano, nagsalita si Police Captain Taliman.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At doon nga ho, nabanggit nila, nabanggit niya na ito pong driver ng truck.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ay sasampahan po ng kaso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, lumabas na rin po yung kuha ng CCTV.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At doon sa kuha ng CCTV,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nakikita ho natin doon na nasa linya yung pong truck o ito pong oil tanker truck. Nasa inner lane, sako pa rin ang kanyang daan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At doon nga nangyari yung aksidente nang sumalpok ito pong motor saka ito pong tatlong estudyante.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, doon merong nag-react. Kasi nga naman, ang sabi po ng pulis, kakasuhan pa rin. Ito pong driver ng truck, anong kaso?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Reckless imprudence resulting in multiple homicide. Yan po ang ikakaso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Doon po sa driver ng truck.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na nag-react yung tao. Bakit naman siya kakasuhan? Paano nagkaroon ng reckless? Ay, nasa tamang linya naman siya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Maayos at di naman mabagal, diba? Maayos at nasa tamang linya, itong pagmamaneho ng truck.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan doon yung request na sinasabi? Kasi yun nga yung ipapail na kaso doon po sa driver.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nasubuko naman matapos po yung nangyari ng aksidente.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na siya ay hawak ngayon ng police station 2 o PS2.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung kanyang kaso nakakaharap. Hindi ko lang alam kung na-file na ngayong araw na kahapon sa buong maghapon yung pong kaso laban po doon sa driver.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. 7:33... Susubukan natin mamaya na makipag-ugnayan sa PNP kung na-file na ba o nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga pamilya nito pong mga biktima at ito pong driver o kumpanya. Makikibalita at hihingi tayo ng update sa PNP. Matutuloy ba na sampahan ng kaso o mayroon bang pag-uusap na naganap kahapon sa buong maghapon? Sa PNP tayo kukuha ng impormasyon tungkol doon. Pero bago yan, 7:33 ho ng umaga, magbabalik po tayo makalipas lang po ang ilang mga paalala.
3: Bullseye! Bullseye!
2: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Call your doctor.
4: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
11: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
10: Ito yung kape
2: na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
16: XFM.
17: XFM.
18: Sister Pain.
19: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal-aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: XFM.
17: XFM.
29: Mga katropa, exciting dito!

0: tayo mga kabulsay. Sa Gerald pa rin ang inyong pong kasama. Muli, nakikiramay po ang XFM Palawan doon po sa pamilya nung pong tatlong namatay. Bullseye! Na mga estudyante, sino ito? Mga involved na ito? Bullseye! Una, di ba, dalawa pa lang ang nailabas na pangalan kahapon nung pumunta ko si Katropang Toto doon po sa Junior. Bullseye! Hanggang sa naibigay na rin po yung kumpleto tatlong pangalan. Ang babae ay si Princess Lara Padon. At yung lalaki ay si Carl Asi Abajo. Pareho silang 19 years old. Tapos si Dominic Ladica. Etong si Dominic Ladica at ito pong si Princess Lara ay parehong taga-Araceli. Bullseye! Bullseye! Habang si Asi naman ay taga San Vicente. Bullseye! Bullseye! Halos mga ano to, mga di nalalayo yung edad. Pare-pare yung mga estudyante. Bullseye! Bullseye! Si Asi parang cream student, tapos second year. Bullseye! Bullseye! Parang yun yung nakikita ko doon po sa ano sa mga post. Bullseye! Bullseye! Yun po yung mga pangalan nung pong mga nasawi, sakay ng motorsiklo, scooter. Click, yun po yung gamit nila nung sila po ay sumalpok. Bullseye! Bullseye! Sinusubukan po natin na tawagan si Police Captain Taliman para ho makabigay ng update tungkol ho dito sa pagsasampa ng kaso. Bullseye! Bullseye! Merong kuha ng CCTV na napanood ninyo, napanood din natin, ano po? Bullseye! Bullseye! Doon makikita ho talaga na yung pong motor ang sumalpok. Tumugma rin po yun doon sa paliwanag at yung pong binabanggit sa atin ni Police Captain Taliman kahapon. Bullseye! Bullseye! Yan po yung pinapakita natin ngayon. Yan po yung kuha ng CCTV. Kasunod niyan yung truck na nadadaan. Pagkatapos mapapansin niyo may maliit na ilaw, nakasalubong yun na po yun. Bullseye! Bullseye! Yan, yung truck na yan. Yan po ang haba na pala ng preno. Bullseye! Bullseye! Okay, sige, balikan natin. Tignan nyo ha. Mga ilang metro na nakapagpreno kasi pumula yung pong ilaw sa likuran nung pong oil tanker. Bullseye! Bullseye! Yung tanker truck, tignan ninyo ha. Sige, ulitin natin. Yung takbo niya, biglang iilaw yung pong likod. Ibig sabihin nakapag-apply ng preno. Bullseye! Bullseye! Kaya lang, lakas talaga ng impact . Sumalubong po yung motor. Tignan nyo ha, yan yung truck ko, tignan nyo. Di ba? Yan, saan ba ako manunod? Dito sa, doon ako sa taas. Yan, pinapakita namin sa inyo yung pong CCTV footage na makikita yung pong pagsalpok, banggaan po ng tanker truck at nito pong motor. Bullseye! Bullseye! May mga ilaw, pero iilaw pa yan ng kulay pula. O yun, kita nyo yan o, nakapost, di ba? Yung sa baba, di ba? Apat ang umilaw o dalawa? Nag-reflect na lang sa baba, pero nakita natin yung kulay pula. Tignan mo, i-backward mo na konti mo na walang ilaw. Bullseye! Bullseye! Tignan mo, tatakbo yan. Subukan mo tanggalin yung ano ko, Bon. Bullseye! Bullseye! Tatakpan siya. Ulitin natin ha, yung pong kuha ng CCTV. Tingnan ninyo. Yan o di ba? Ipiplay natin uli ito na walang preno. Yan, yung wala siya, tumatakbo, walang preno. Dito, makikita natin, di ba? Hindi pa nakapag-apply ng preno at wala pa naman siyang kabanggaan dito. Bullseye! Bullseye! Wala pa. Abante tayo ng konti. Tingnan mo ha. Oops, abante pa ng konti. Yan, wala pang preno ho. Dito nag-preno na siya dito. Pero wala pa yung kasalpukan niya dito. Pero nakapag-apply na ng preno. Tapos, nandoon din talaga siya sa linya. Naka-inner lane siya. Bullseye! Bullseye! Dala mo na bu na. Tignan ninyo ha. Apat na linya yan. Dalawang linya para sa daan pasalubong. Dalawang linya na nakaayon doon po sa truck. Wala siya sa outer lane. Sa inner lane yung truck. Ngayon, nakapagpreno siya dito. Bakit siya nakapagpreno? Pumula yung ilaw sa likod . Bullseye! Bullseye! Yan, wala pa siyang ano dyan. Wala pang kabungguan dyan. Hindi pa sumalpok yung motor. Nagpreno na kaagad. Ang ibig sabihin, may ilaw rin siya sa harapan di ba? May ilaw yung street light gumagana, dalawa. Tapos yung pong truck naman, meron ding ilaw. Yung headlight niya. Ngayon, wala pang kabanggaan dyan, nagpreno na kaagad. Ang ibig sabihin, yung pong driver, nakita niya sa unahan niya na merong paparating sa kanya, pasalubong, na sasakyan. Yun na po yung motor. Tingnan mo ha, nakapagpreno, wala pa yung motor, patakbuhin natin yung CCTV.
1: Bullseye!
0: Preno pa rin siya, pasalpok na yan. Pasalpok na yung ano diyan, yung motor.
1: Bullseye! Okay. Bullseye!
0: Yung
1: bullseye! Bullseye!
0: Yan na. Doon na sumalpok. Yan o, nakapagpreno pa rin siya doon. Pero hindi na gumalaw eh. Pagsalpok, stop na kaagad yung truck.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o. Yan po yung nangyari. Kaya malaking tulong talaga na mayroong CCTV.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero, meron ho kasing namatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo ang namatay at meron pa tayong proseso. Ganun po talaga yung batas eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May proseso na dadaanan. Pero sa mata natin, sa mata ng nakararami, kung titignan natin dito, at ayon na rin po doon sa tinatakbo ng investigasyon, base po doon sa pakikipag-usap natin kay Police Captain Taliman. Eto sige, para mas maganda yung pong si Police Captain Taliman mismo yung mapapakinggan natin. Wala siya, Bon, hindi pa sumasagot. I-play muna natin yung interview natin kahapon kasi yung initial na investigasyon ni doon mababanggit, sasabihin ni Sir Taliman na yung pong motor ang sumalpok doon po sa truck. Eto, pakinggan natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yes, sir. Alam ko busy po kayo ngayon gawa ng mayroong pang investigasyon dito sa nangyaring aksidente. Pero initial na ano lang po na informasyon, sir. Tatlo po yung sangkot dito, tatlo na wala ng buhay. Yung pong driver ay ng truck ay buhay at nandiyan po sa piesto, no?
2: Opo, sir. Hindi po.
0: Nandiyan po, okay. Sir, merong mga pangalan pwede pong mahingi, lalo na yung isa kasi may initial na kami dito mga pangalan. Baka po pwede mabanggit yung pong pangalan ng tatlo?
2: Bali sir, dito sir, kausap na po sir yung mga kaanak nung dalawa sir. Nung driver sir, pumunta na rin po, may identification na tayo. And yung isang babaeng pasahero po, back ride po, mayroon na rin po.
0: Okay.
2: Sir, ito po, ang pangalan po nung driver sir is si sir, hindi ko naman sasabihin yung pangalan sir. Isang estudyante ng Fulbright po, taga San Jose, and
0: sige.
2: Tapos ang isa po, yung babae po is WPU student naman po.
0: Okay. Pareho yan silang 19? Pareho silang 19 years old?
2: Opo sir, 19 years old po sila parehas po.
0: Okay, oh. Yan na po yan si ano, si Princess Lara pa doon at si Carl. Si kasi yung mga pangalan na yan sir, binanggit po yan ng mga kaanak nila doon po sa Junior kanina no, nandoon po yung ano namin, reporter namin binigay.
2: Opo sir.
0: Mm-hmm. Yung isa sir,
2: yung isa sir, sinusubukan pong kilalanin nung mga kamag-anak ni Lara pa doon sir.
0: Okay.
2: Pero hindi nila ganun kakilala sir, kaya humingi po kami ng tulong, baka may nakakilala sa isa pa nating biktima sir.
0: Yes sir, opo nga oh, kanina pa rin natin binabanggit ang pagkakakilala, pwede lang mabanggit natin sir, ano eh, naka-sweatshirt daw na black tapos naka-blue na short, di ba?
2: Opo sir, yun lang po sir.
0: Pero sabi, hindi raw po nalalayo yung edad, maaaring magbabarkada, magkakaibigan itong tatlo?
2: Possible po sir. Baka may mga kakilala po sila, mga kaibigan po sila na nakasama kagabi po na baka pwedeng makapagbigay ng informasyon sa atin ngayon, sir. Tungkol sa pagkakalanan ng pangatlong biktima, sir.
0: Apo. Sir, sa investigasyon, paano po nangyari yung aksidente?
2: Sir, sa initial na ano, sir, doon sa pinangyarihan ng insidente, sir, kinain ng motor, sir, yung linya ng tanker, sir.
0: Okay. Nasa tamang linya yung oil tanker?
2: Opo, sir.
0: Sumalpok ito pong motor?
2: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Mayroon bang helmet ito pong tatlo?
2: Sir, yan yung i-verify namin, sir, kung lahat sila, sir, may mga helmet po, sir.
0: Okay, oh. Kasi sa larawan natin dito, isa pa lang ang nakikita, baon na helmet pa.
2: Yes, sir. Opo, sir.
0: Okay, wala pa. Hindi pa natin mabanggit kung may mga helmet itong tatlo, no? Ito lang, may isang helmet tayo na nakita, di ba?
2: Yes, sir.
0: Okay, sige po. Maselan po yung tanong, eh. Paano yung mga tama po sa ulo, no, sir?
2: Opo, sir. Opo.
0: Saan daw po galing yung tatlo?
2: Sir, galing po silang, ano, sir, direction mula bayan, sir, mula San Pedro, sir, sa doon sa Kurbada, sir, sa una ng JIL, sir, doon sila nagkasalubong, sir. Ngayon, sir, yung tanker, sir, papunta dito sa direction ng, ano, sir.
0: Okay, sige po. Sorry po sa mga pamilya, ha. Tanong lang naman po ito. Mga nakainom po ba yung tatlo?
2: Sir, hindi pa po namin masasagot, sir. Bali, okay. Patuloy pa rin po yung investigation, sir. And may dashcam naman po yung tanker, sir, ay, na ito-turn over naman po sa investigador natin, sir.
0: Opo.
2: And kumuha na rin po ng mga CCTV footages ng mga ng lugar po, sir, yung investigador natin, sir. At meron na rin pong nakuha, sir. So, patuloy na lang din po yung investigation, sir. And antayin na lang po natin kung ano po yung lumabas sa investigation po, sir.
0: Ay, okay, sige po. Sir, baka po pwede rin makahingi rin kami, ano, ipakita lang natin yung pong dapat lang ipakita yung mga sobrang selan, hindi rin po namin ipapakita, mare-restrict po kasi kay Meta. Pero yung mga ano lang, kahit yung mga kunti lang po, sir, papunta rin naman po yung reporta namin.
2: Sige po, sir, pausapin po namin, sir, sige po. Okay. And magbigay po kami ng mga
0: Okay, sige po. Puntahan ko naman yung pong driver nung pong truck. Ano pong mangyayari sa kanya?
2: Ngayon, sir, bali, nandito pa rin po siya sa amin, sir. Antayin lang po namin din, sir, yung mga kamag-anak po ng mga biktima, sir. Para ngayon, sir, siyempre, sir, preparing kami, sir, ng kaso, sir.
0: Yan. Oh, proseso yun talaga.
2: Yun talaga ang procedure po natin, sir, kasi okay. Yun, sir, may mga namatay, sir. So, kailangan natin pailan ng kaso.
0: Ano ang kaso na kakaharapin po ng driver?
2: Possible, sir, reckless imprudence resulting to multiple
0: homicide,
2: sir.
0: Okay, yun po yung tatlo. May ano po yan? May piyansa? Yung pong ano na yan, ano? Kaso na yan, homicide? Multiple homicide? Sir?
1: Bullseye!
0: Pero pagka nagkasundo, sir, at nag-usap sila, yung pong driver, pati po yung kaanak, po pwedeng ano na hindi mag-file ng kaso. Hindi ko na pinangungunahan, halimbawa lang. Po pwede bang ganun? Sige, sige. May mga tanong lang tayo na po. Ano ba po pwede bang mag-usap-usap sila? 'Di ba? Po pwede 'yon na.
2: Ano, sir, na wala ko kay sir.
0: Yes, sir. Opo. Okay, sige. Ang proseso talaga ay gagawin ng PNP na mag-file ng kaso laban po sa driver, 'di ba? Ganun po 'yon. Pero pwede bang mag-usap-usap sila yung pong tatlong pamilya ng biktima, pati ito pong driver, na halimbawa lang, ha, halimbawa lang, di naman natin pinangunguna na wag na magkaso pero tutulungan na lang, ganun?
2: Possible po yun, sir. Bali, malalaman po natin, sir, pag nakausap natin, sir, yung mga magulang ng mga biktima.
0: Nasa kanila naman po yun, eh, di ba? Sa magkabila ang panig naman po.
2: Opo, sir, bali, kung ano pong maging ano po nila, decision,
0: okay.
2: Gagawin lang po natin yung trabaho po natin bilang
0: police. Sige po, di natin papakawalan sa ngayon yung driver, ano po, proseso natin, inquest po, ganun ba?
2: Opo, sir, opo.
0: Okay, sige po. Driver po ng, ano yan, anong ano po, oil company? Anong driver po ng oil company ng ano po?
2: Sir, bali, nakiusap din po yung company, sir, na makawang na lang pong i-ano, sir.
0: Okay, banggitin.
2: Na lang po muna i-banggitin po, sir. Pero nakapag-coordinate na rin po kami sa kumpanya po, sir.
0: Okay, sige po. Okay lang po yun, no? Wala naman problema, no? Doon po sa truck at driver, may mga lisensya naman po, ba?
2: Opo, sir. Meron naman po, sir. May lisensya po.
0: Mm. Ito pong ano sa kabila, meron din?
2: Initial po sir, mga wala pong dalang mga identification sir, type ID sir, nung pagka-respondi sir.
0: Tapos bali, yung cellphone?
2: Sir?
0: Oo, yung mga cellphone po nila?
2: Bali, hinahanap po, ay nakuha naman po sir.
0: Okay.
2: Nalaan na naman po.
0: Baka hanapin ng kaanak eh, ng pamilya. Bale, nandyan po sa sir. PNP. Tatlong cellphone na recover po.
2: Opo, sir. Ano po namin, sir, kung tatlo, sir, or kung may iba pa silang mga gamit, sir. Lahat po ng gamit nila, sir.
0: Basta lahat ng gamit nandyan po. Pati yung motor na nandyan na rin po ba? Sa, ano, yung mga lahat ng involved, gamit, truck, motor, nandyan po sa PS2?
2: Yung motor pa lang po, sir.
0: Okay.
2: Yung sakang, sir, hindi kayang itow, sir, at nag-malfunction, sir. Hindi rin may mechanical malfunction din, sir.
0: Oo.
2: Kaya hindi rin po maalis agad, sir.
0: Okay, nandoon pa, ano? Nandoon pa sa may pinangyarihan po ng aksidente. Sir, marami pong salamat. Okay, si Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander po ng PS2, interbiyuhin natin yan kahapon.
1: Bullseye!
0: At naghihintay rin ho tayo ng update. Mukhang alas 8, titignan natin kung po pwede makapasok tayo, ha?
1: Bullseye!
0: Ano ba, meron ang pag-uusap o talagang na-file na yung kaso? Makukulong na ba yung driver?
1: Bullseye!
0: Diba? Kasi dami nagre-react doon. Nasa tamang linya nang mapanood yung pungkuha ng CCTV.
1: Bullseye!
0: At kaya kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide.
1: Bullseye!
0: Ngayon makikita naman na nasa tamang linya at sumalpok yung pong motor base na rin po doon sa investigasyon.
1: Bullseye!
0: Yun po kasi yung proseso eh. May proseso na kinakailangan pagdaanan pa rin.
1: Bullseye!
0: Bakit ka kakasuhan kahit tama ang iyong linya? Paliwanag!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ibig sabihin... Teka, nawawala tayo dito. Hello? Yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Okay, sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ibig sabihin na nasa tamang linya ka ay wala ka ng pananagutan. Ano doon po sa nangyari?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang batas po ay hindi tumitingin lang sa tamang linya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maaari rin tumingin doon po sa kapabayaan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nga kanina, binibigyan din natin na bago pa man nagkaroon ng pagbangga, nakapagpreno na kagad at nasa tamang daan yung pong oil tanker.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Random, yung batas, ganun po talaga, hindi lang tumitingin kung ikaw ay nasa tamang linya. Tinitingnan din po talaga kung meron bang kapabayaan doon po sa pagmamaneho mo na kahit na ikaw ay nabangga.
1: Bullseye!
0: Ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay nakabatay sa Article 6 or 365 ng Revised Penal Code. Hindi ito tungkol sa kung sinasadya mo ba yung pong pagkakataon na ikaw ay makasakit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung bang hindi mo sinadya na ikaw ay nasangkot sa aksidente at ikaw yung bumangga.
1: Bullseye!